Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinampibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin Panginoon. Siyempre ay binabati po natin ang bawat isa no, na nakikinig sa ating pong Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio. Pati na rin ang mga nakikinig dito sa Mega Manila. No, you are listening to 89.1 FM. Na meron po tayong pinamimigay na bring libro, yeah, Hope Beyond Tomorrow, no, nakalagay dyan sa ating pong screen. Yan. At syempre, meron din po tayong pinamimigay na Bible lesson na explore. Yan. Ito po ay matatanggap ninyo kung kayo ay magte-text sa 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. Kaya mag-text na po kayo at ito po ay matatanggap. O kaya naman, sa ating pong Facebook page, kung kayo ay nakikinig sa ating pong live, no, meron po kayong pwede na paglagyan ng comments, no, at dyan sa comments na yan ay meron po tayong mga volunteers na tinitingnan po nila yan. So kung kayo ay hihingi at itetext nyo yung pangalan ninyo at kayo ay magbibigay ng personal message, ay maaari nyo ring matanggap ang ating pong mga libro. Ano po ba ang iniisip natin kapag ang lahat ng mga pangyayari ay hindi po nagiging ayon no, sa ating pong mga plano? Madalas makikita sa ating pong reaksyon kung tayo po ay natutuwa o kaya na didismaya. Kapag hindi po maganda ang mga pangyayari, ano po ba ang iniisip natin? At higit pa, ano ang nagiging tugon natin sa mga pangyayari? Napakaganda po ng halimbawa na binigay po dito sa ating pong mababasa sa Genesis 3:20. Ano po ba ang nakalagay doon? At tinawag ng lalaki ang pangalan ng kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng nabubuhay. Alam niyo po, dito sa Genesis 3, ito po ay isang kabanatang puno ng trahedya kasi pumasok ang kasalanan dito sa po sa sinilibutan, nawala ang Eden sa mga tao at naging realidad ang kamatayan. At sinumpa ang lupa, no? Nagsimula ang sakit at pagdurusa. Pero sa kabila po ng mga bagay na ito, kapansin-pansin po ang ginawa ni Adan. Tinawag po niya ang kanyang asawa na Eva, na ito po ang kahulugan po nito ay buhay o nabubuhay. Now, isipin po natin, wala pang nasisilang na anak, katatapos pa lang ng mga pahayag ng kamatayan, tila wala pong pag-asa dito sa mundo. Ngunit pinili ni Adan ang pangalang nagpapakita ng pananampalataya sa halip na takot. Naniniwala po siya sa pangako ng ating Panginoong Diyos sa Genesis 3:15 na magpapatuloy ang buhay. Yan. At isang araw ay darating ang pangakong binhi sa pamamagitan po ni Eva. Kaya dito sa Genesis 3:20, ito po ay higit pa sa pagpapangalan sa unang babae. Alam niyo po, ito ay isang pahayag ng pananampalataya sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Nang ang lahat sa paligid ni Adan ay nagsasalita ng kamatayan, pinaniwalaan niya ang pangako ng ating Panginoong Diyos ng buhay. Kaya kung tayo ay nakakaranas ng mga hindi magaganda sa ating pong buhay, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos dahil nandyan. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay matatag at ito po ay mangyayari. Now, tingnan po muli natin sa teksto natin sa English, Genesis 3:20. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Ano daw po? Genesis 3:20, try po natin na i-memorize. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Yan. So meron po tayong ilan na puntos, apat na puntos dito po sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung acronym na LIFE. Yan, L-I-F-E, LIFE. Alam nyo, minsan iniisip natin sa buhay no, na kapag pangit na ang mga nangyari, puputuli natin yung buhay po natin, hindi po maganda.

ay tumitingin higit pa doon sa kasalukuyan na ating pong kalagayan, no? So future ang tingin ng pananampalataya. Okay? Letter E, every promise leads to Christ. No? Bawat pangako daw po ay umaakay kay Kristo. Kaya naman, kung kayo ay nakakaramdam ng mga kalungkutan, problema, pasakit, no? Let us think of life. Dahil yung buhay, galing sa ating Panginoon. Huwag po nating tuldukan ito, kundi ito ay pagpatuloy natin na mayroong pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Okay? So tingnan po natin yung unang puntos. Letter L, life continues by God's grace. No, ang buhay daw po ay nagpapatuloy dahil sa biyaya. Alam niyo po, tinawag ni Adan ng kanyang asawa na Eva, ang ina ng lahat ng nabubuhay, ito po ay isang gawa ng pananampalataya. No? Ipinahayag ng ating Panginoong Diyos ang kamatayan dahil doon sa kanila pong pagsalansang. Ngunit ang pangako rin niya ay ano daw, pagpapatuloy ng buhay. Dahil sa kasalanan, karapat dapat sanang mawasak agad, no, ang sanlibutan. Ngunit sa halip na ito po ay wasakin, nagpaabot ang ating Panginoong Diyos ng awa. Yung bawat tibok ng puso matapos sa idin ay katibayan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. No? Hindi po magpapatuloy ang lahi ng tao dahil karapat dapat tayo. Magpapatuloy ito dahil ninais ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay tubusin. Yun, ang bawat lahi po natin, no, ay isang pagkakataon na tayo po ay ililigtas. Now, sa Lamentations 3:22-23, through the Lord's mercies, we are not consumed. No? Ang ganda po, dahil sa kaawaan ng ating Panginoon, hindi po tayo nalilipol. Nagpapatuloy ang buhay. Hindi dahil sa malakas tayo, hindi dahil sa karapat-dapat tayo, kundi dahil sa awa ng ating Panginoon. Sabi pa sa Acts 17:28, in Him we live and move and have our being. Sapagkat sa Kanya, no, tayo po ay nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. Ang bawat hininga po natin ay nananatili dahil sa ating Panginoong Diyos. Kaya wag po nating isipin, no, natuldukan yung buhay po natin. Huwag nating isipin na baliwalain na lamang yung mga biyaya ng ating Panginoong Diyos, kundi tayo po ay manalig sa ating Panginoong Diyos. Atin pong tanggapin po siya dahil siya ay lubos na nagmamahal sa atin. Sa Selected Messages, page 256, ito po ang sabi, the instant man accepted the temptations of Satan, Christ, the Son of God, stood between the living and the dead. No? O kapag ka daw tinanggap po natin ang mga tukso ni Satanas, ano? Si Kristo ay tumatayo, no, sa pagitan ng buhay at patay. Pero alam niyo po, ang kaligtasan na inaanok ng ating Panginoong Diyos, hindi po naman niya mapilit sa atin. Kailangan tayo po ay tatanggap. Meron po kasi tayong decision, katulad po ni Adan at ni Eva, we have the power of choice. No? Kahit ano pang gawin ng ating Panginoon, kahit ibinigay pa niya yung buhay niya doon sa cross ng Kalbaryo, kung hindi naman natin ito tatanggapin, eh hindi rin naman ito maibibigay sa atin. Kaya ang practical po na lesson dito ay yung bawat araw ng ating pong buhay, ay isipin natin ito ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. No? Huwag po natin itong ipagwalang bahala sa buhay. Gamitin po natin yung buhay natin ito para luwalhatiin at magbigay kapurihan sa nagbigay ng buhay sa atin. No? Magpasalamat tayo araw-araw sa ating Panginoong Diyos dahil sa Kanya pong patuloy na biyaya, no, na binibigay sa bawat isa. Okay? Ang sunod po yung letter I, inheritance of hope is preserved. No? Now, so, magitan po ng buhay ni Eva, nagpapatuloy po ang sangkatauhan. No? Ngunit higit pa po dito, yung lahi po ni Eva ay naging lahi kung saan dumating si Abraham, si David, at lalong-lalo na dumating doon sa linya na yon ang ating Panginoong

Kristo. Alam niyo po yung pangako dito po sa Genesis 3:15. Ito po ay iningatan, no, ng ating Panginoong Diyos sa bawat salid lahi. No? Paulit-ulit na sinubukan ng kaaway na wasakin ng bayan ng Diyos. Ngunit tapat na iniingatan ng ating Panginoong Diyos ang lahi ng Mesiyas. Gaano pa man kadilim ang kasaysayan, nagpatuloy ang pangako ng ating Panginoong Diyos. No? Laging iniingatan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga plano, lalong-lalo na yung plano niya na tayo po ay tubusin. Kaya nga, kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, kung tayo ay talagang nagtatalaga ng ating sarili sa ating Panginoon, ay talagang aabot po tayo doon sa dulo ng ating pong buhay kung saan ang ating Panginoon ang patuloy na kasama natin. Sabi po sa Proverbs, no? Galatians 3:16, dito po mababasa po natin yung pangakong binhi, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun din po doon sa chapter po ng Matthew 1, ipinapakita po dito, no, na ang ating Panginoong Jesus ay tapat, no, at siya po ay ibinigay ng ating Panginoong Diyos, no, bawat salit lahi nandoon yung linya, no, linya po ng mga ninuno ng ating Panginoon mula kay Abraham, mula kay sa Eden kay Adan hanggang kay Abraham. Alam niyo po, ito ay nagpapakita lamang kung paano ang ating Panginoon sa bawat panahon, sa bawat taon ay iniingatan niya ang bawat tao na nananalig po sa kanya. At ganoon din po tayo. Yung pangako ng ating Panginoong Diyos doon sa Old Testament, yun pa rin ang pangako niya ngayon. Hindi po ito magbabago, no? Kaya kung tayo mananalig sa kanya, talagang tayo po ay kasama doon sa kapangyarihang ibinubuhos ng ating Panginoon. Sa Patriarchs and Prophets, page 77, ito po ang sabi, through every age, the great controversy has been carried forward. No? Sa bawat do pong kapanahunan, ang malaking tunggalian ay nagpapatuloy. No? Hindi po agad ito tinapos ng ating Panginoong Diyos, kundi ito ay pinagpatuloy niya upang ipakita ng ating Panginoon ang kanyang pagmamahala at ang kanyang kapangyarihan. Alam niyo po, tapat na iniingatan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus. No? Hindi po kailanman na iniwanan ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga nananalig sa kanya. Ang mga magulang, no, na tumutulong at nag-iingat sa spiritual na pamana ng mga susunod na salinlahi, ito po ay iniingatan ng ating Panginoong Diyos, no? Ang katapatan po natin ngayon, no, maaari po itong maging pagpapala sa darating na henerasyon. Kaya nga po, kung nais po natin ang ating pong mga anak ay patuloy sa kanila pong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, tayo na mga magulang, kailangan rin ay patuloy na nagtatapat. No? Magtiwala po tayo sa plano ng ating Panginoong Diyos. No? At makikita po natin kung ano ang inihanda ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? At ang pangatlo po ay yung F, no? Faith looks beyond present circumstances. No, ang pananampalataya ay tumitingin higit pa sa kasalukuyang kalagayan. Alam niyo po, tumingin si Adan sa mundo na isinumpa ng kasalanan. Ngunit tinawag niya ang kanyang asawa na buhay. No, talaga pong may contrast. Kahit pa kung ano ang pangyayari, ay binigyan pa rin niya ng magandang pangalan. Ang pananampalataya po ay makikita po, no? Higit pa dun sa kalagayan po natin. Yung pagpapaniwala, yung pinapaniwalaan po natin ng pananampalataya na mayroon pong pangako ang ating Panginoong Diyos, ito po ay higit pa doon sa lakas na kailangan po natin, sa hinaharap po natin na realidad, no? Ang kalagayan po, no, natin ay masabing kamatayan. Pero ang pangako ng ating Panginoon ay nagsasabing buhay, no? Palaging pinipili ng pananampalataya ang salita ng ating Panginoong Diyos kaysa doon sa nakikita po ng mga mata po natin. Ang buhay Kristiyano ay nagpapatuloy po ito na inuunawa ang mga pangyayari,
No? Sa pamamagitan po ng liwanag ng pangako ng ating Panginoong Diyos, sa halip na unawain ang mga pangako ng Diyos, ayon lamang sa mga pangyayari. Minsan, ganyan po tayo, no? Yung interpretation po natin ng salita ng ating Panginoong Diyos ay ginagawa natin, sarili lang po natin. Hindi natin hinahayaan na mangusap mismo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa atin. Kapag ganyan po, tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan at hinahayaan natin ng banal na Espiritu na siyang pumuno sa ating pong mga isipan, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Dahil ang salita ng ating Panginoong Diyos, no, sabi nga doon sa isang awit, God said it and I believe it. No? Patuloy po nating basahin ang salita ng ating Panginoong Diyos. At wag po sana minsan nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, lalong-lalo na yung mga nagdi-debate, no? Nagbabasa ng banal na kasulatan, tinitingnan lang doon kung ano yung mga ipangtatapal o isasagot doon sa mga sinasabi ng debater, no? Hindi po ganoon. Kailangan, although kailangan basahin at pag-aralan at ipagtanggol ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang unahin po sana po natin ay yung basahin natin ang salita ng ating Panginoong Diyos para mabago ang ating pong mga isipan. Nasabi po sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight, no? Sapagkat kami po ay nagsisilakad sa pamamagitan po ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, no? Yan po ang napakaganda nating laging gawin. Tayo po ay may pananampalatayang lumalakad na kahit madilim ang ating pong nilalakaran, ay meron pa rin tayong pag-asa. Sa Hebrews 11:1, ito naman po ang binabanggit, faith is the substance of things hoped for, no? Ang pananampalataya ay isang kapanatagan po natin sa mga bagay na hindi po natin pa nakukuha o sa mga bagay na hinihintay pa po natin. Alam nyo, ang pananampalataya po kasi, siya yung nagiging ilaw sa ating pong future, no? Hindi po tayo lumalakad na nasa kadiliman. Dahil kung meron po tayong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon sa mga darating sa ating pong buhay. Sabi ni Ellen White sa Education, page 253, faith is trusting God, believing that He loves us and knows best what is for our good. No? Ang pananampalataya po ay yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. No? Naniniwala na iniibig tayo ng ating Panginoong Diyos at ibibigay niya ang pinakamabuti sa atin. Meron tayong mga isipan pero ang ating pong isip ay hanggang dyan lang. Actually, yung mamayang hapon o mamayang gabi, ay hindi pa natin alam po ano mangyayari. Although meron tayong mga plans, no? Meron tayong mga schedule. Pero kung may kakausapin po tayo, hindi natin alam kung anong magiging resulta ng pag-uusap. Pero kapag tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Diyos at nagtitiwala na gagawa siya ng paraan sa lahat ng mga bagay, no? Na nangyayari sa buhay po natin, tayo po ay magkakaroon ng kapanatagan. Kaya magsalita po tayo na mayroong pananampalataya, no? Sa halip na magsalita sa mga takot. Alam nyo, if we focus on our fear, we will be surrounded by fear. Kaya panghawakan po natin yung pangako ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa kapag tayo ay humawak sa pangako ng ating Panginoong Diyos, mangyayari, no? Doon sa buhay po natin, magkakaroon tayo ng pag-asa. Yung salita ng ating Panginoong Diyos, humuhubog po kasi ito sa ating pong mga pananaw, no? Nagiging positive yung ating pong mga pagtingin. At hindi po tayo tumitingin doon sa mga maliliit na mga bagay na hindi mga magagandang nangyayari. Kundi ang tinitingnan po natin kung paano tayo inakay ng ating Panginoong Diyos. At ang pang-apat po ay yung letter E, every promise leads to Christ, no? Ang bawat pangako daw po ay umaakay kay Kristo. Alam niyo po, si Eva po ay naging ina ng lahat ng nabubuhay. Ngunit makalipas po ang maraming siglo, no?
isang ina po ni Eva ay isinilang, no, si Jesus, no. Siya po ay physical na buhay na nagpatuloy sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Nagbigay daan sa spiritual na buhay na inalok naman ng ating Panginoong Hesukristo. At ito ay nararamdaman po natin, ang Banal na Espiritu ay nandyan kasama po natin. Kaya nga nagsimula ang Genesis kay Eva. At ipinakilala ang ebanghelyo, no, sa pamamagitan po ng kanyang ina ng ating Panginoong Jesus na si Maria. Pareho silang nagpapaalala sa atin na tinapad ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pangako, no, sa pamamagitan ng mga karaniwang tao na nagtitiwala sa kanya. Sa bawat pangako, no, ng kasulatan po ay nasa huli na nagtuturo patungo pa rin, no, sa ating Panginoon. Siya po ang pinagmula ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung tayo ay natatakot sa future po natin, tumingin lang po tayo sa ating Panginoong Jesus. Dahil siya ang pinagmulan at siya rin naman ang darating para makasama natin ng buhay, sa buhay na walang hanggan. Sa John 10:10, ang binabanggit po dito, I have come that they might have life. No? Naparito po ang ating Panginoon at para magkaroon po tayo ng buhay, no? At masagana po nating tanggapin ang buhay na ito. Ganun din ang sa John 14:6, no? Ating Panginoon mismo ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya nga, kung tayo po ay nalilito, no? At parang naliligaw sa ating pong buhay, ano? Humawak po tayo sa ating Panginoon, magtiwala po tayo, maniwala po tayo sa ating Panginoong Diyos dahil siya po ang daan. Siya po ang katotohanan. At may buhay sa ating Panginoon. Kung tayo lang sa sarili po natin, hindi natin alam kung ano mangyayari, no? At hindi pa tayo maliligtas. Ito po ay nakakalungkot. Sabi sa Desire of Ages, page 530, in Christ is life, original and borrowed and derived, no? Sa ating Panginoon, mayroong buhay, no? Ito po ay original at hindi po ito hiniram, no? Hindi po ito nagmula sa iba, sa kanya po mismo ang buhay. Ang buhay na walang hanggan, matutupad po ito sa pamamagitan lamang ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong makontento sa pag-iral lamang, no? Mabuhay po tayo ng sagana kay Kristo, no? Ibahagi rin po natin sa iba yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. Panatilihin po natin si Kristo na sentro ng bawat pangako ng kasulatan. Yan. Kaya naman dito sa ating pong pinag-uusapan dito po sa teksto natin, no, ay paalala sa atin na tayo ay may buhay, no, at hindi buhay na sa sarili lang po natin kundi buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. So ano yung mga puntos natin? Life, L, life continues by God's grace, no? Ang buhay ay nagpapatuloy dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Okay? Letter I, inheritance of hope is preserved, no? Ang pamana ng pag-asa ay patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Okay? Letter F, faith looks beyond present circumstances. Ang pananampalataya ay tumitingin higit pa sa kasalukuyang kalagayan po natin. At hindi po tayo kailangan mag-worry, no? Dahil ang ating Panginoon kasama po natin. And letter E, every promise leads to Christ, no? Lahat ng pangako ay umaakay kay Kristo, no? Kapag tila hindi po tiyak ang buhay po natin, alalahanin natin ang ating Panginoong Diyos, siya po ang may akda ng buhay at tagapagpanatili ng buhay po natin. Kaya dito po sa Genesis 3:20, maaring magmukahi lamang to na isang pahayag, no, na simple sa pagpapangalan ni Adan kay Eva, no? Ngunit ito po ay isang malalim ng pagpapahayag ng pananampalataya. Isang mundong bago na nag-umpisa sa kasalanan, no, at magkakaroon ng kamatayan, pero ang ating Panginoon, siya pa rin ang nagbigay ng
kaligtasan mula doon sa kasalanan at magbibigay ng buhay para sa bawat isa. Yung pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi po kamatayan kundi buhay na walang hanggan. Kaya nga kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no, darating sa ating pong puso ang buhay, ang binhi, ang ating Panginoon sa Kristo na siyang pag-asa po natin. Na ang pangako niya, siya rin ay babalik muli at tayo ay dadalhin doon sa langit na bayan upang magmana ng buhay na walang hanggan. Doon sa Eden, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng kasalanan at doon nag-umpisa ang kamatayan. Pero doon naman sa cross of Calvary, no? Doon naman nagkaroon ng another buhay na galing sa ating Panginoon at tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan. At pagpapatuloy po ito nung nasirang buhay ni Adan at Eva doon sa Eden, ang buhay naman natin kay Kristo ay magpapatuloy sa walang hanggang buhay dahil matatanggap po natin ang kanyang sakripisyo, ang kanyang gantimpala na ibibigay sa atin doon sa langit na bayan. Kaya magtiwala po tayo ng patuloy sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Patuloy po kaming nagtitiwala sa inyo. Kayo ang siyang Diyos na nagbigay buhay sa amin, nagligtas sa amin. At patuloy na kayo ang siyang nangangako na sasamahan kami at hindi kami iiwanan. Kaya po Panginoon, sa umaga po ito, nagtatalaga po kami ng aming buhay sa inyo. Nawa kayo ang patuloy naming makasama, akayin kami hanggang sa makita namin kayo sa alapaap ng mga langit at pagmana ng buhay na walang hanggan. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Marami po salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayong inaanyayahan bukas ng umaga dito pa rin sa ating pong himpilan, AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning and happy Thursday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang umaga po at magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 9:08 AM. Hatid po sa atin ang Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. This morning, mga kaibigan, I want to divert your attention to Psalms 92. Alam niyo po dito po sa talatang ito, sa chapter na ito, mga kaibigan, ano, we are reminded by God tungkol po sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pusong marunong magpasalamat. Minsan kasi, mga kaibigan, sa sobrang dami po nating iniisip at pinagdaraanan, mas napapansin po natin ang mga problema kaysa po sa mga biyayang ating nararanasan araw-araw. Sabi po sa Psalms 92:1-2, mabuting magpasalamat sa Panginoon at umawit ng papuri sa iyong pangalan. Ipahayag ang iyong pag-ibig tuwing umaga at ang iyong katapatan tuwing gabi. Napakagandang paalala, mga kaibigan. Bawat umaga po ay isang pagkakataon upang magbigay papuri at pasasalamat sa lahat ng biyayan mula po sa ating Panginoong Diyos. Hindi naman po ibig sabihin na wala na po tayong problemang pagdaraanan. It means, mga kaibigan, na kahit meron po mga pagsubok na ating pong tatahakin sa buhay, mas malaki pa rin po ang kabutihan at grasya ng ating Panginoong Diyos. Kapag natuto po tayong magpasalamat, mas lalo po nating nakikita kung paano siya kumikilos sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, let us try, ano? At least mga tatlong bagay kada umaga, ano bang pinapasalamat mo sa Panginoon? Ano, when we have that attitude of gratitude, mag-iiba po talaga ang ating mindset sa mundong ito. And this morning, sama-sama po tayong makinig ng mga awit ng papuri na magpapaalala po sa atin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay may mga song request, maaari po kayong mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang, pakinggan po natin ang awiting God Exalted Him.

Ating pong napakinggan ang awiting, God Exalted Him. At ito po ay inawit nila Sister Diane and Dorina May Ferry. Bago po tayo magpatuloy sa unang song request sa umagang ito, I wanna take this time to greet our live viewers. Kasama po natin ngayong umaga si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Lucy Quiabang na nakasubaybay from Baysa SDH

Church. Nandito rin si Jean B. Juanites at si Maria Rochelle and Jean Onse. Kasama rin natin magbigay papuri sa Panginoon si Sister Beth Dikdikan at si Brother Denden Natividad. Siya naman ay nakasubaybay from the 5th Infantry Division Camp Upigamu Isabela. Ayan, at pinapabati niya ang kanyang minamahal na asawa na si Sister Ronaline Natividad. Ayan, binabati ko rin po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito. Isang mapagpalang araw at umaga po sa inyong lahat. If you have any song request, mga kaibigan, feel free to text it to us at 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwedeng rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and follow, ano? Our first song request ay song request ni Sister Lucy Quiabang. She requested the song entitled Go Light Your World. Alam niyo po, sa mundong punong-puno ng kadiliman at pangamba at panghihina ng loob, mga kaibigan, we are called by God na maging ilaw ng pag-asa para po sa mga taong nakapaligid sa atin. Minsan, isang mabuting balita, isang panalangin, o simpleng kabutihan ang ginagamit po ng ating Panginoon upang maipadama ang kanyang pag-ibig. Sabi nga sa Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Narito po ang awiting, Go Light Your World.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting Go Light Your World. At ito po ay inawit ni Sister Cyrose Sabro. So that song is a very good reminder for all of us mga kaibigan na ang liwanag na tinanggap po natin mula sa ating Panginoong Jesus ay hindi po natin yan dapat itago. Habang nagpapatuloy po tayo sa ating paglalakbay dito po sa mundong ito, nawa ay maging ilaw po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Our next song naman is entitled All Along. Ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Sabi nga po, sa Deuteronomy 31 verse 8, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan o pababayaan. Narito po ang awiting All Along.

Ating pong narinig ang awiting All Along. At ito po'y inawit ni Brother Shine Lagrada. Alam niyo po, kahit hindi po talaga natin laging nakikita kung paano kumikilos ang ating Panginoong Diyos, siya po ay tapat na gumagabay sa atin all along. Our next song naman is entitled May Nagmamahal Sa'yo. Ito po ay song request ni Sister Jean B. Juanitas. Happy, happy Thursday, Sister Jean B. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon po talaga na we feel na wala talaga makaintindi sa atin, di po ba? O walang nakakaalala sa atin. We remember people, but people, they don't even remember us, ano? Pero may isang katotohanang hindi po kailanman nagbabago. May Diyos po na lubos na nagmamahal sa akin at sa iyo. Ang kanya pong pag-ibig ay hindi po nakabatay sa ating nagawa, kundi sa kanyang likas na pagmamahal. Sabi nga sa Jeremiah 31:3, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Narito po ang awiting, May Nagmamahal Sa'yo.

That's the song May Nagmamahal Sa'yo. At ito po ay inawit ni Sister Janice Patillas. Our next song naman ay song request ni Lieutenant Colonel Denden Natividad. He requested the song entitled Sa Isang Sandali. Alam niyo, habang abala po tayo sa mga gawain at responsibilidad sa buhay, mga kaibigan, we are reminded na may isang dakilang araw na ating pong iniintay. Yan po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, isang araw na magbabago po ang lahat sa isang iglap. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trompeta, ang mga patay ay bubuhaying muli. Narito po ang sa isang sandali.

That's the song Sa Isang Sandali. At ito po'y inawit ni Sister Kimberly Alcaraz. Bago po natin marinig ang sunod na song request, I wanna take this time to greet Kin Jamil Diskaya. Sila daw po ay nakasubaybay all the way from Pamas, Palawan. Ayan, happy, happy Thursday po sa inyong lahat. At pinapabati po niya ang ating mga kapatid na nagtatrabaho po sa construction doon. Sila Kuya Roderick, si Kuya Cabs, Kuya Rick, Kuya Nonoy, Kuya Elmer, at Kuya Mi. Sila daw ay nakasubaybay habang nagtatrabaho. Ayan, we praise the Lord na kayo po ay nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay patuloy kayong palakasin ng ating Panginoong Diyos. Ano, thank you so much for your service. Our next song naman, mga kaibigan, is entitled How Beautiful. Ito po ay isang napakagandang awit na magpapaalala sa atin, ano, na kahit magkakaiba po tayo ng kwento sa buhay, magkakaiba po tayo ng edad, magkakaiba tayo ng upbringing, ng pinanggalingan, pinag-iisa po tayo ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang pamilya. Sa kanya pong iglesia, mga kaibigan, ano, natututo tayong magmahal, maglingkod, at magpalakasan sa pananampalataya. Sabi nga sa 1 Corinthians 12:27, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Narito po ang awiting How Beautiful.

That's the song How Beautiful at ito po ay inawit ni Sister Angela Baidid. Our next song is entitled Jesus Can Do It All For Me. Alam niyo mga kaibigan, sabi po sa Philippians 4:13, this is a very popular verse for a reason. Sabi dito, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Alam niyo ang ating pag-asa ay nasa Panginoon lamang mga kaibigan. So let us be reminded by this song, Jesus Can Do It All For Me.

Ating pong napakinggan ng awiting, Jesus Can Do It All For Me. Alam nyo, that song, mga kaibigan, it reminds us na walang problemang napakalaki para po kay Jesus at walang pusong napakalayo na hindi po niya kayang abutin. So let us keep our faith burning, mga kaibigan, because Jesus can do it all for us. Our next song naman is entitled, Do They See Jesus In Me? Sabi nga sa Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting, Do They See Jesus In Me?

That's the song, Do They See Jesus in Me? At ito po ay inawit ni Sister Michelle Agbu. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. For our last song, makarinig po tayo ng awiting pinamagatang I Got Jesus. Sabi nga sa Philippians 3:8, itinuturing kong walang halaga ang lahat kung ihahambing sa higit na dakilang pagpapalang makilala si Kristo na aking Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin ay 9:51 a.m. atin po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Happy, happy Thursday, mga kaibigan! And I pray that you will be blessed by the song, I Got Jesus.

Magandang araw po sa inyong lahat. And amen to that beautiful poetry and at the same time, a poem entitled Slow Me Down, Lord. Sana po ay nagpalakas ng ating nagpaganda at nagpayapa ng ating araw ngayon. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, inanyayahan ko kayong sumama sa ating programang Simula, Usapang Senior, na inyong matutunghayan tuwing araw po ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigang senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At nais kong pasalamatan una sa lahat ng ating Panginoon sa pagkakataon na muli tayong magkakasama. Kaya saan man kayo, anuman ang inyong ginagawa at anumang oras dyan sa inyo, welcome po kayo sa program. At nais kong of course batiin ang ating mga taga-subaybay sa Evanston, Illinois, USA, ang International Church of SDA. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church, dyan din po sa Chicago, Illinois, USA. And also, personally, I would like to shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Kumusta po kayo and welcome sa ating program. Greetings, okay, from everywhere, especially dito sa Pilipinas. No? Dito yung sina Luz Pusing, kumusta po? At ating kaibigan si Lucy Quiabang, very thank you po sa patuloy ninyong pagsubaybay at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng magandang mensahe sa ating mga programa, lalo na dito sa ating simula. At gayon din si King Gloria Martiliano, welcome and good morning to Mary Grace Acosta Olpindo. Gayon din kay Erlinda Basilisco, Gracia Day, Ayin Asek, Helen Aguilar, kasama dyan si Crescencia Ordonez Pascua. Welcome po sa program. At meron din tayo from Ohio, USA, Senny Moser. Kumusta po? And Beth Villapuerte, dito naman sa Balayan, Batangas. And Darlene Ojerio from Tangalan, Aklan. Kumusta po kayo? Sana po ay maganda po ang inyong karanasan ngayon sa pagising. Kasi napakahalaga yung tamang pagising, no? Anyway, binasahan ko naman kayo na isang napakagandang prayer poetry na Slow Me Down, Lord. Ayan po, paya sa atin. Sana ay pahinay-hinayin tayo ng Panginoon. Idalangin po natin yan. Huwag po tayo lagi magmamadali. Kasi ang buhay po ay maganda. Okay? Tandaan natin, enjoy natin. Huwag po tayong mag-rush or matataranta, pabayaan lang po ninyo. Life is beautiful sa pamamagitan ng biyaya, no, ng ating Panginoon. Of course, also hi to Leovi Cabanyes. Sir Leovi, thank you sa mga gandang inyong mga mensahe sa aming programa. At Rebecca Ibora, Leti Sampang, thank you for continuously watching us and being with us all the time, no? Rose Arrogante rin from Canada, how are you? And shout out to my friend Patrick Gonzalez, welcome. And regards to your family. And then, of course, our Senior Citizens Association dito naman sa Silang, Cavite. Nandito yung ating mga patuloy na, tawag dito, mapurok leaders po sila, no? Ng Silang Senior Association, si Liling Lumagda, si Absti, si Inday Oñate, Remy Bayan. Gayun din, hi to Ma'am Eve Alcoriza at ang ating mga kaibigan si Lai Lasso, Esther Salazar. Also, regards to Sir Nimrod Salazar, Mateo Magro, kumusta po, Loida Venosa, and Feli De Leon. Course, the rest of the members, welcome po sa simula. And of course, we have friends from Antipolo. Ayan, lagi ko yan naaalala.
ang senior citizens of Barangay Inarawan. Okay, kumusta po kayo? Welcome po sa program. Sana po ay nag-enjoy kayo sa program natin. Of course, also hi to your barangay captain, Rick Rick Bautista. Ayan po, so welcome po. And we have also our friends from Kabading SDA Church, particularly si Ma'am Corazon Hernan, Antipolo City. Welcome po sa ating program. Kumusta po? And then, of course, dito naman sa Morning View Seventh-day Adventist Church, ang ating home church, no, dito sa Puting Kahoy, Silang Cavite, ang aming supporter. Thank you po sa lahat na inyong panalangin, sa lahat na inyong patuloy na encouragement sa ating programa. And I would like to say hi to Ma'am Ruth and Henry Galang. Also, si Ma'am Juliet Alcaraz and your hubby, kumusta po? And of course, all the members, thank you sa support. At meron din tayong mga kaibigan, no, na aking laging nakakasalamuha dahil sa napaka-active, no, in all ano, senior citizens activity, no, at napakaraming mga plano at mga activities, pero sana po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyong mga ginagawa. Ang Morning View Subdivision Cherobics Team, okay, salamat po sa inyong patuloy na pag subaybay. At nice ko rin palang batiin ang ating kaibigan si yan din sa Morning View, si Pastor Polly Panganiban and wife Doris. Kumusta po kayo? At sana po magpagaling na kayong tuloy-tuloy at na amin pong kami po'y natutuwa at nabalita namin na malapit na kayong ma-discharge sa hospital. Okay, welcome po and thank you. Praise the Lord. At nice ko rin, of course, pati na aking mga kaibigan sa National Museum of the Philippines, si Bel Pabunan, si Carol Magdaleno, nandiyan din mga kasamahan nilang si sino pa nga nandun? Nandun si Ina, nandun si at lahat na kayo diyan sa National Museum. Hindi ko na maalala yung mga pangalan, wala sa aking memorya, pero sana po

0: ay yung resiliency, ang tawag diyan ay yung panatag tayo at matibay ang ating ano, ang ating mga shall we say ano to, yung haligi, yung mga pundasyon natin. Kasi po ang ating programa simula, okay, ibinabalik po tayo sa foundation, sa simula, no? Kasi lahat po ng ating nararanasan ngayon ay may ano po yan, magandang pinagmulan, okay? Ano po yung pinagmulan? Ayun po yung pinagmulan natin na mula sa ating manlalalang. Kaya ang ating programa simula. Kaya po naman simula, pag tayo po ang kasalukuyan natin ay nanggaling sa nakaraan. At yung ating kasalukuyan ay pupunta naman tayo sa future. Pwede naman tayong magsimula. Okay, so lahat po ng bagay, napakahalaga na binabalikan natin. Ayun po yung pinaka konsepto na ating title, no? Ibig sabihin, babalikan natin ang pinagmulan kasi doon natin makikilala, mauunawaan bakit ang mga bagay-bagay ay ganito ngayon. Dahil nung pasimula, okay, ang Diyos. Nang pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at lupa. Napaganda. In the beginning, God. Doon pa lang sa pasimula, nandun na ang Diyos. At ang pinakamagahalaga, hanggang sa katapusan, nandun pa rin ang ating Diyos. Kaya ang ating Panginoon ay kita ang buong larawan. Kaya yung ating mga nararanasan at nakikita ngayon, kumakamisan, ano, limitado. Pero tanda natin, ang pasimula ang Diyos at siya rin ang katapusan, the beginning and the end, the first and the last, at nakikita niya yung buong picture dahil siya lumalang sa atin. So napakahalaga po yan. Yan po ang ibig sabihin ng simula. At ang ating usapan, no, ay of course, hinahanda naman natin ating mga sarili, no, lalo na sa mga senior. Pero bago po tayo maging senior, di ba, kabataan muna. Kaya habang tayo ay bata, napakaganda po pag-aralan na, no, ihanda natin yung sarili. Kaya yan po yung isa sa mga layunin ng ating programa, na maihanda ating sarili sa pagtanda at maihanda rin natin sarili sa pangangalaga ng mga mahal natin na mga senior sa ating buhay, ating mga magulang, ating lolo't lola, ating mga auntie, uncle, ayan, at ang lahat na ating mga kaibigan, no, ay maaring makinabang po sa ating program. At ngayon nga ay patuloy nating pinopromote, no, ang ating programa ng ano, ng lifestyle, no, change, kasi lifestyle medicine po. At mapapansin natin na hindi natin kailangan ang mamahaling mga gamot. Actually, sa lifestyle nandiyan yung nature na nang pasimula pa ay nilalang ng Panginoon na very ano, accessible, available. Kaya hindi tayo kailangan ano, mga pills o yan, mga gamot na mga synthetic. Mas mahalaga po yung mga natural, yan. Kaya ang pinag-uusapan natin ito puro ano, plant-based, natural at lahat po ng mabagay na nilikha nating Panginoon. Kaya mag-hydrate na po tayo, minum tayo ng tubig para po sa ating magandang ano, sirkulasyon ng dugo sa ating katawan ngayon. So, huwag po ninyong kalimutan, uminom po. Diyan lang po kayo. Magbabalik ang simula. Usapang senior.
1: Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior. At napakahalaga po na maibalik natin yung ating pinagmulat.

God when it comes to tinatawag natin power to choose. Alan, nilikha po tayo sa imahe natin, Panginoon, para magkaroon tayo ng karunungan, no? Ang binigyan tayo ng karunungan, pag-iisip natin, Panginoon, na hindi tayo kinakailangan pipilitin o i-coerce o gagawing sapilitan, ano? Hindi po. Tayo binigyan ng Panginoon ng power to choose to obey. Ayan po yung binigay niya sa ating unang mga magulang, no? Na ayaw ng Panginoon na robot tayo, no? Kasi ang gusto niya ay galing mula sa ating puso't kaisipan kung tayo sumusunod sa Kanya. At kung ating siyang minamahal, kinakailangan galing sa atin. Kaya naalala niyo yung kwento na ating mga unang magulang na nun magkasala, no? Kasi binigyan sila ng ano, pwede kayong pumili, ito yung dapat yung kainin, pwede yung kainin lahat, pero itong isa wag na wag kasi kayo yung mamamatay. Okay, pero pinili pa rin, no? Kaya nagkasala sila. Anong ginawa ng tao? Nagtago na sa Diyos, nahiya na, no? Nahiyan sila kasi nakita nila mga sarili na hubot-hubad, no? Dati kasi wala silang kasalanan, wala silang malisya, di ba? Dahil yung kanilang pagkatao ay na babaluta ng kaluwalhatian ng Diyos, walang kapintasan, di ba? Ganun po yung kanyang kalagayan. Kaya nung nagkasala sila, ang tao mismo ang nagtago sa Diyos, nahihiya, no? Dahil nakita nila yung kanyang kahubaran. At ang nakakatuwa, ang Panginoon pa ang naghanap sa kanila at nagtanong, no? Ibig sabihin, nag-initiate pa ang Panginoon na hanapin at hinanap siya, "Where art thou? Nasaan ka, Adan?" Pero mo, alam naman niya na nandun sila, Adan, nakatago lang. Pero bakit pa siya nagtatawag, hinahanap, para makita niya na meron tayong pagkusa, no, na lumapit sa Kanya at manggaling sa atin kung gusto man lang natin muli siyang makaulayaw, makasama. Kaya napakaganda. Ganun po lagi ang paraan ng Panginoon. Laging siyang naghahanap sa atin, nauuna. Kasi kung tayo, hindi natin siya hahanapin at hindi natin siya maaalala sa dami ng ating mga, sa ating buhay. Hindi natin naaalala ang Diyos. Hindi nga natin naaalala na ang lahat pala ng bagay ginawa ng Diyos, dapat pasalamatan natin. Ang Panginoon pala ay darating muli. Hindi nga natin naiisip yun. Pero narito ang ating Panginoon na binigyan tayo ng power to choose, pagpili ng pagsunod. At may isang pelikula noong 1980s, so 88 yata or 87, na ang title ay tinatawag The Truman Show. Ayun po yung Truman. Pangalan po yun ng tao, si Truman. Ang buo niyang pangalan, Truman Burbank, doon sa pelikula. At paborito ko yung artista doon, si Jim Carrey. At napakagandang pelikula dahil si Jim Carrey kilala sa komedyante, no? Pero dito nagkaroon siya ng serious na acting. At alam niyo yung kwento noon, no? Yung Truman Show po, ganito yun. Na mula pa ng pagkabata niya, para na siyang dinevelop. Actually, successful, may pamilya, tapos napakaswerte niya kasi ginawa siyang, alam niyo ba yung ginawang yung uso ngayon na parang Pinoy Big Brother na style na yung true to life na sa media, sa movie. Pero wala pa noon yun . Pero yung kanyang naging buhay doon, ginawa siyang sinundan ng kanyang buhay, no? Mula lahat ng kanyang ginagawa, pwede niyang gawin dahil nakatutok lahat ng camera.
ang tawag niyo, anong ang tawag natin diyan na okay, nalimutan ko na. Na type ng ano movie na yung True to Life, no? Na susundan ang inyong pamumuhay araw-araw. Para na rin yung mga nagba-vlog, no, na sinusundan yung buhay ng isang tao na isang pamilya. Yun po yung nangyari sa kanya na talagang lahat pwede niyang gawin except one. Hindi siya pwede mag-decide sa sarili niya. Dahil susundan niya lahat yung script na ginawa ng producer ng pelikulang yun. Dahil wala siya dapat input dun except gawin lang niya yung gusto niya. Pero wala siyang power to choose ng sarili niya. Di araw-araw ng kanyang buhay, ayun ang ginawa, nasa ano siya? Nasa mundo siya ng social media, yung buhay niya, lahat alam ng mga tao, pinapanood siya, siya naman ay natural lang, kaya ano pang ang gawin niya, nasusundan siya, no? Pero dumating ang punto na naramdaman niya, hindi na siya nagde-decide. Lahat lang, yung mga camera, mga technician, scriptwriter, sila na director, sila lahat na nagde-direct sa kanya. No? Ayun na yung naging buhay niya. Pero one time, lumabas sa kanyang kaisipan, no? Dahilan sa kanyang, sa iba niya rin kaibigan, na nagkaroon naman siya na mabuti mga kaibigan na pinadama sa kanya. Di mo ba alam, sikat ka nga, pero wala ka namang freedom. Wala kang pagpili. Kumbaga sa ano, robot ka nila, ikaw yung sumusunod sa gusto nila. Wala kang kalayaan na mag-decide sa sarili mo. Kaya, ayun, na-realize siya nung bandang huli. Ay, unti-unti siyang lumabas sa dome. At ayun po yung ending nun eh, na na-realize niya, sabi niya, kung hindi ho tayo magkita uli, sabi niya sa mga viewers niya, pwedeng sabihin kong good morning, good afternoon, good evening, bahala na tayong magkita uli. Ibig sabihin, umalis na siya doon sa preso, no, na kinalalagyan niya dahil gusto niya magkaroon ng freedom to choose. Kaya nagkaroon siya ng willpower. Kaya yun po yung kwento na yun. Kaya dito sa ating buhay, although pelikula lang yon, fiction, pero pwede yung very relevant sa ating panahon, di po ba? Na kumbaga minsan ay alipin tayo ng mga bagay-bagay na sa ating mundo, no, sa ating buhay. Wala tayong sarili, pero hindi ganun ang pagkalikha sa atin ng Panginoon. Tandaan natin yung nagkasala at yung mga unang magulang, no? Kayang-kaya ng Panginoon na i-program sila eh, na para hindi na sila namuhihirapan, napipili. Hindi, ayaw ng Panginoon noon. Ang gusto ng Panginoon ay ma-preserve yung kanilang individuality, no, na binigay ng Diyos. Ayaw ng Diyos na maging robot tayo na sunod-sunuran, wala na tayong pagpili at hindi na tayo nag-iisip. Kasi pag hindi tayo nag-iisip, wala na eh. Hindi na tayo namimili eh. Ayun na yun, naka-program, di ba? Yung mga robot, di ba ganon? Pinoprogram. Kaya mga robot, kinoklone daw, sabi nila, naka-program na lahat yan. Wala na, hindi naman sila sa sarili nila. Pero anong problema ng mga technology o kung robot? Ang problema sa kanya sa robot, hindi siya marunong mag-analyze sa sarili niya. Hindi niya alam kung sino siya. Basta, ang alam niya, may tao na may kumukontrol sa kanya na hindi naman niya, wala naman siya magagawa. Isa pa, ang mga robots, hindi nagde-decide. Hindi sila maka-decide, no, sa sarili nila. Dahil pinoglam lang naman sila eh. Kung ano nilagay ng mga tao na nag-program sa kanya, ayun ang isip lang niya. At gayon din, ang robot, sabi nila, nakaka-resolve ng problem. Hindi po totoo yun. Dahil unang-una, ang robot ay walang hindi nakaka-discern ng emotion, no, yung pakiramdam, no. May pelikula ron na yan na yung robot parang na in love doon sa tao, parang ganoon, no. Pero pinogram pa rin siya noon. Pero ito
no, ang totoo niyan, pag tayo ay walang freedom of the will, freedom of you know, to choose, ano lang po, hindi natin mararamdaman na nakakasakit tayo sa tao, tayo rin hindi natin nararamdaman na sinasaktan tayo, yung bang walang ano, emotion, walang ano. Kaya kumagamit sa ng mga big companies, no, yung modern companies, gumagamit ng ano eh, ng technology para makapili sila ng mga tao, kaya makaresolve sila ng problema nila sa company. O ito analysis ng ano, robot, ito sabi ganito dapat. Pero 'di ba, program lang sila. Hindi nila ma-analyze yung pinagdadaanan ng tao. Halimbawa, o sige, itong computer na to, magde-decide ko sino ang i-hire natin na empleyado, 'di ba? Ganon. O gagamit tayo ng computer. Computer ang mag-evaluate sa kanya. Ayun ang mag-ano sa kanya. Pero hindi po ninyo, hindi kaya ng computer. Kaya nila evaluate siguro yung mga ibang aspect. Like for example, pananalita, siguro yung physical appearance, nakita niya, maayos ang ano. At saka yung mga accomplishment niya, nakaka-solve siya ng problema. Dahil meron nga ang criteria. Pero hindi niya na alam. Hindi alam ng mga computer ay yung feeling sa mga tao. Hindi nila alam kung nagsisinungaling ang tao. Hindi nila alam kung sincere ang tao. Hindi nila alam kung ang taong kaharap nila ay marunong makisama. Di ba? Yung mga emotional quotient. Baka IQ, hindi ko rin alam. Siyempre, pag IQ, meron namang criteria para matest naman, mataas ang iyong IQ. Pero yung feeling, yung emotional, hindi po. Hindi niya nararamdaman na kaya kailangan nito yung trabaho eh. Mahirap sila, kailangan niyang tulungan ng pamilya nila. Hindi nila nararamdaman yun. No, kaya yun po yung napakalagang bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Freedom or power to choose. No? Kaya ang ating unang mga magulang, nagkasala sila, pero hindi naman sila, hindi sila pinilit ng ating Panginoon. Ganon din si kahit si Lucifer, di ba, nagkasala siya sa langit, naging ano siya, ambisyoso at gusto niyang kunin yung posisyon ng Diyos, no, at saka at ang kanyang anak. Hindi naman siya pinatay o pinarusahan ng Diyos. Yes, tanda natin, ginawa lamang siya, no? Siya ay nilalang lamang. Pero dahil sa kanyang selfishness, yung pride niya, no? Gusto niya maangkin yung makahit na yung posisyon ng lumalang sa kanya. Kaya hindi siya pinarusahan. Pinabayaan lang siya ng Panginoon, ng ating Diyos na mag-stay doon. Naka-recruit pa nga na maraming ano, angels, one-third of the angels sa heaven. Naka-recruit siya. At later on, hindi na healthy kasi ang heaven, kaya binagsak na sila sa lupa. At nakita nga nila yung mga unang mga magulang natin. Ayun ang kanya naging biktima. Kaya napakahalaga po na malaman natin na ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At isa yan sa mga binigay niyang biyaya sa atin. At alam po ninyo, kaya bumalik o kaya pumunta sa lupa, no? Kaya nagkatawang tao ng ating Diyos, ay para ma-preserve yung anong yan, freedom or power to choose ng Panginoon. Kasi kung pinatay niya si Lucifer noon, o si dati si Satanas, ay against sa kanya yon, di ba, na oh, yan yung Diyos nyo pala, hindi mapagmahal yan eh, paparusa. Kaya binigyan ng Diyos yan ng pagkakataon. Ganun din sa atin. Laging meron tayong freedom to obey or not to obey. Bahala tayo. Kahit na hindi nga natin, kumisan nga eh, hindi na nga tayo obedient, mahal pa rin tayo ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para ma-realize natin yung ating pagkakamali. Dahil napakahirap, no? Napakahirap na 'di ba, pag nagdidisiplina, lalo na sa mga anak, sa mga bata,
napakahalaga yung nauunawaan nila kung bakit sila kumagkamisan pinaparusahan, bakit sila kumagkamisan pinagagalitan. Dapat po maliwanag yun kasi para nauunawaan nila. Dahil otherwise, pagka sinaktan lang sila na hindi nila nauunawaan, ano na po yun na against na po yun, coercion na yun, at saka pang-aabuso na po yun. Kinakailan nauunawaan nila. Kaya pagka naunawaan nila, pwede silang humingi ng tawad, pwede silang magbago. Ganun po lagi ang Panginoon. Laging may second chance, third chance, laging habang may pagkakataon, gagawa at gagawa ang Diyos na tayo ay mapabago at maituwid yung ating mga maling mga choices, yung ating mga maling pagpili. Lagi po niyang pinapalalahanan tayo, papaalala niya sa atin. At ganun din ang kasi pag dumating ang paghuhukom, so ngayon po ay investigative judgment na, hinuhukuman na po ngayon dahil malapit na pong dumating ating Panginoon, hinuhukuman na tayo. Kaya habang po bukas pa yung pintuan ng awa na tinatawag, ay pwede pa tayong magbago. Kasi ang gusto ng Panginoon, pag hinukuman niya tayo, naunawaan natin bakit tayo naligtas o bakit hindi tayo naligtas. Ayun po ay sa atin. Kaya lahat ng ating ginagawa ngayon, lahat ng ating buhay ngayon, nangangailangan ng pagpili. Dalawa lang naman ang pipiliin nyo, mabuti at masama, ang Diyos o ang ating kaaway na Diablo. Laging dalawa lang yan, buhay o kamatayan, piliin nyo. Anong gusto mo? Laging dalawa lang naman, no? At nothing in between. Kaya napakahalaga po yung pagpili. Sana po ay maunawaan natin na ayan din ang gusto i-restore na ating Panginoon sa atin. Sapagkat nung tayo nilikha, ayon sa kanyang wangis, no? Ayon sa kanyang wangis.

in tanggapin, maaari magkakaroon po tayo ng reward sa uli, yung glorification sa ikalawang pagdating natin, Panginoon, at dadalhin tayo doon sa langit na bayan na kanyang ipinangako sa bawat isa sa atin. Okay, di ba? Napaganda po. Kaya itong power to choose po ay napakahalaga sa atin. Kaya ang totoo niyan, wala po tayong pwedeng isisi. Kasi nung nagkamali si Adan at si Eva, sabi ng babae, ito po kasi yung ahas, tinukso ako. Sabi kay Adan pala, kasi ho ito ang babae po yung binigay niyo sa akin nainganyo niya ako. Sabi naman ng babae, kasi po yung ahas, tinukso ako. So walang turuan. Ang totoo po niyan, lahat ng consequences sa ating buhay, ayan po ay dahili. Tama po ba? Kapag ano po yung ating, like for example, ang ating pangangatawan, di ba? Nangangailangan ng kalusugan. Binigay ng Panginoon ang lahat ng bagay sa nature. Yung gulay, prutas, ay original, nandyan. Accessible. At pwede nating gawin. Pero hindi ipipilit ng Panginoon yan. Tayo ang masusunod. Kung gusto natin lumakas ang katawan natin, piliin mo yun. Ganun po. Ganun lang po kasimple yan. Kung ano man ang ating nagawa, halimbawa, yung mga gumawa ng krimen, hindi na pwede isisi yan dahil inudyukan ako. Pwedeng naudyukan, pero ang pagpili po ay sa iyo yun. Ikaw yun. Choice mo yun. Kaya wala kang pwedeng sabihin, siya kasi pinilit niya ako. Kahit mapilitin ka eh. Pag hindi mo naman pinili, hindi po ba? So yun po yung napakagandang at ayan pong power of choice. Iisa lang po ang source niyan. Dahilan sa ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan nyo yun. Dahilan sa ang Diyos ay pag-ibig, binigyan niya tayo na pagkakataon na pumili. At yung pag-ibig na yun, ay dapat, okay, yung pagpili natin na yun ay galing sa ating sariling pag-ibig din, galing sa atin, ibinabalik natin sa ating Panginoon. Kaya yun po yung napakahalagang bagay dyan. Kaya hanggang matapos ang sanlibutang ito, ang power of to choose, ayan po yung ating magiging batayan. Kung tayo'y mananagumpay, o ibig sabihin kung tayo'y mapapasa ating Panginoon sa huling kapanahunan o sa huling sa buhuling panahon, o wala sa kanya dahil po sa pagpili natin. Sana po naunawaan natin, no, at nais kong basahin sa Philippians chapter 4, 6 and 7. Sabi niya, Philippians 4, 6 and 7. Ito po yung Tagalog Bible. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapakasalamat, at ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Open po ang Panginoon. Kaya kung ano man ang inyong nagiging problema, lumapit po tayo. Tumawag po tayo sa kanyang pangalan. At pangako niya, sino man tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Sa verse 7, Philippians 4, 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maaabot ng pag-iisip, napakahalaga yun, no? Na yung makakaranas tayo ng, kapag tayo nasa Panginoon, yung kapayapaan daw natin, no? Ay hindi kaya natin isipin, at mag-iingat ng iyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ayan po. So, ayan po yung kahalagahan, no, ng power to choose. Sana po pinagpala tayo sa ating pag-aaral ngayon. Diyan lang po kayo, magbabalik ang simula. Usapang senior.

0: Welcome back po sa ating program Simula Usapang Senior tuwing Webes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang iyong kaibigan sa Himpapawid Senior Citizen Doc Rome Barrios. Ang ating pong kwento ay tungkol sa actually an old legend sa isang kaharian. No? Ang hari ay nag-decide at tinawag ang kanyang pinakamabuting musician. At sabi niya, nais kong gumawa ka ng isang family room, music room ng family. At ayun nga, dahil ang gusto ng hari ay gusto niya nakagather yung kanyang pamilya at makikinig ng musika. At ang ginawang sentro ng musika, no, ng musician na ito ay yung harp. Okay? Alam niyo yung harp, ano, yung malaking harp na string instrument. Heavenly ang ano, tunog noon. At nag-enjoy po ang pamilya ng hari ito. At naging regular na gathering at bonding ng pamilya yung nasa music room sila, nakikinig sila ng music na harp. At nang makaraan ng ilang mga panahon, ay shall we say, namayapa na, kaya naiwan yung kanya mga anak. No? At ito namang isang anak niya, yung prince, ay gusto niyang i-preserve yung, ano, yung music room para naman makinabang din yung kanilang mga pamilya. Kaya ni-renovate nila, nilipat yata nila sa isang lugar sa palasyo, ay napansin nila, na-disappoint sila doon sa music mula sa harp. Dahil nakita na yung harp parang out of tune, no? In discord, ibig sabihin ni sintonado na. Yes. Kaya ang ginawa niya ng pretty.
1: Nagliwanag lugar na.
0: So, tinawag niya yung magagaling na tune. Matunin yung harp. Pero, wala ni isa ang nakapanumbalik ng magandang tunog ng harp. Kaya ang ginawa nila, disappointed sila, hindi na nila, of course, hindi na sila nag-enjoy ngayon na as a family para makinig ng harp music. Kaya one day, isang stormy day daw, may isang stranger na naligaw sa kanyang palasyo at tinanggap niya dahil walang matutuluyan. Kaya nung nando sila sa bahay at palasyo, nakita nung stranger yung music room na napasukan niya. Sabi niya, bakit nakatakip yung harp, tinatakpan? Sabi, napansin niya yung harp may nakatakip na, hindi na ginagamit. Sabi ng prince, kasi po talagang out of tune na po siya. Napakarami na namin pong tinawag na mahuhusay mag-tune ng harp. Pero wala pong nakagawa na maipabalik ang ganda ng tunog ng harp na yan. Sabi ng stranger, pwede ko bang subukan na ako mag-tune ng harp ninyo? Natuwa ngayon ng prince, kaya pinabayaan niya. After a few hours, abay, naibalik, naririnig niya, napakaganda na ng tunog ng harp. Naibalik nung kanyang stranger na kaibigan. Sabi niya, tuwan-tuwa siya. So hindi niya napigilan na, of course, magpasalamat. At tinanong niya, sir, pwede po ba malaman paano niyo nagawang maibalik ang tamang tunog ng harp ng palasyong ito? Sabi ng stranghero, alam po ninyo, simple lang po yan. Kaya po naibalik ko sa tamang at wastong tunog, magandang tunog, heavenly sound ng inyong harp ay dahil po ako ang gumawa ng harp. Nakita po ninyo? Ang ibig sabihin na ang ating buhay ay parang katulad ng harp. Minsan nagiging sintunado, di ba? Nagiging out of tune dahil sa marami tayong marahil na hindi nagagawang mabuti. Out of tune talaga tayo. Tapos discord. Ibig sabihin niya, may discord sa ating buhay. Ayun yung tinatawag na may factory defect sa ating mga buhay. Pero sino ang kailangan natin? Kailangan natin ng tuner. At walang ibang tuner kundi ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang nakakaalam ng ating katauhan o ng ating nature dahil siya ang gumawa sa atin. Diba? Katulad ng inventor ng sasakyan. Kapag nasira yung sasakyan na yan, sino tatawagin mo? Ibang tao ba o ibang technician? Hindi, yung gumawa. Kasi siya nakakaalam ng paano niya ginawa. Kaya malalaman niya kung ano ang magiging diferensya. Ganun din tayo sa ating Panginoon, mga kaibigan, na walang ibang makakapagpabago sa atin. Makakaayos na ating buhay, makakaayos na ating pagkatao, na ating mga pag-uugali, kundi ang ating Panginoon. Dahil kilala tayo na ating Diyos, dahil siyang lumalang sa atin. So, sa ano pa mo ang kalagayan natin kapag tayo ay nagkaroon ng konting pagkukulang, pagkakamali, o mga suliranin, pagsubok, no? Wala pong ibang makakaayos niya kundi ang ating mahal na Panginoon. So, sana po pinagpala tayo sa ating napag-aralan ngayon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior.

Purihin po ang Panginoon, tayo po ay dumako na sa ating oras ng panalangin at sa ating prayer time, nais nating ilapit no yung ating mga listahan, no, may mga pangalan tayo na lagi nating inadalangin. Sana po ay kung kayo may pagkakataon, isama rin po ninyo sila. Kung sino po po ang inyong matatanda ang mga pangalan, pakisama po sapagkat kapag ang tayo ay taimtim at totoo sa ating kahilingan sa Panginoon, sabi niya ay ilapit natin sa pamagitan ng pananalangin at pasasalamat at hindi tayo tatanggihan at kailanman laging nakikinig sa atin ating Diyos. So ngayon po ay inanyayahan ko kayo na samahan ako sa isang panalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Sa oras na ito, Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy niyong ibinibigay sa amin na kami ay nakakalapit at kami ay nakakatawag sa inyong pangalan. Salamat po sa inyong pangako na sino man ang tatawag sa inyong pangalan ay inyong pakikinggan at magtatamo ng kaligtasan. Sa oras na ito, salamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo ipinagkakalob sa amin ang bawat sa amin ngayon, Ama, ay lumalapit na may pananampalataya na ikaw ang tunay at makapangyarihang Diyos na nakakaalam na lahat ng aming pangangailangan. Kaya sa oras na ito, nais po namin idalangin sa inyo, tanging-tangi ang aming kay mahal na pastor, si Pastor Polly Panginiman. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagbibigay sa kanya ng buhay at kalakasan. At ngayon po, sana iloobin po ninyo na makaranas siya ng total na kagalingan at patuloy niyang maranasan ang inyong biyaya ng mahabang buhay. At mangyayari nawa ang inyong kalooban naman. Bigyan siya ng kanyang at ang kanyang pamilya ng kapayapaan, ng pag-iisip at maradama ang inyong patuloy na pagkalinga. Sa oras ding ito, Ama, nadalangin din namin ang tahanan ang mga naulila ni Pastor Israel Andoy. Nais namin, Amang, ilapit ang kanisila ngayon na nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Ang lahat ay maranasan na kanila ay maranasan nawa nila ang inyong patuloy na kaaliwan sa kanila. Bigyan sila ng patuloy na pag-asa ng pagpanaw ni Pastor Israel Andoy ay pansamantala lamang at pansamantalang pagtulog lamang sapagkat hanggang sa kayo'y dumating muli inyong ikalawang pagparito ay dala-dala ninyo ang kaloob ng muling pagkabuhay. Sana, Ama, patuloy nawa nilang maranasan ang kaginhawahan at mayamang kapayapaan sa tuwi-tuwi na. Narito po, Ama, ang mga pangalan na aming mga mahal na kababayan, kaibigan na humihiling ng total healing. Si Maricar Bartolome, Samantha at Jordan Ocasla, gayon din si Lucy de Guzman. Tulungan din ang mga kaibigan si Waylene Lorenzo at Gemma Molina. Sila po ay patuloy na nakakaranas ng inyo pang kaloob na buhay. Kaya nais po namin, Ama, loobinawa ninyo na magkaroon sila ng tuloy-tuloy na kagalingan sapagkat kayo lamang ang makapangyarihang Diyos na talaga na magpapagaling ng lubos sa kanila. Tulungan sila at ang kanilang mga pamilya, mahal sa buhay, na maranasan patuloy ang inyong malapit
na pakikisama sa kanila. Pagpalain din ang aming kaibigang si Ver Arrogante. Patuloy namin siya nadalangin naman na palakasin ang kanyang spiritual na buhay at higit sa lahat patuloy na maglingkod sa inyo at tanggapin ang lahat ng mga pagpapala na may pagpapasalamat at higit sa lahat na may pagtitiwala sa inyo. Tulungan din ang aming kaibigan si Patrick Gonzalez, ang kanyang pamilya, kanyang may bahay at ang kanyang anak, ang kanyang mga negosyo. Hinihiling niya, Ama, na nawa pagpalain siya at maging pagpapala rin siya sa kanyang mga tao na gumagawa at pinaglilingkuran siya. Tulungan din ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Ang iglesyang ito ay patuloy na bumabangon at palakasin ang kanilang pananampalataya at gamitin ang iglesyang ito ang lahat ng mga miyembro na maging ilaw at higit sa lahat mabuting mga halimbawa ng inyong pag-ibig, ng inyong kapayapaan at ng inyong kaligtasan. Marami pa kami, Ama, na nais hilingin sa inyo. Narito ang bawat sa amin. Kayo ang nakakakilala, nakakaalam na aming mga kalagayan. Ano man po ang aming pinagdaraanan ngayon, natagubili namin sa inyo. At tulungan ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya, ang lahat ng aming mga panukala na tagubili namin sa inyo. Ikaw ang mangyayari nawa niyong kalooban at ang lahat nawa ng aming mga plano ay maging kasang-ayon sa inyong kalooban. Tulungan din ang programang simula. Patuloy naming idinadalangin na bigyan ang bawat isa sa amin ng pagpapala na nagmumula sa banal na Espiritu at nawa maging pagpapala patuloy ang programang ito para po sa kabutihan, para sa aming kalusugan, para po sa aming masayang pamumuhay at higit sa lahat maging kapakipanginabang ang aming buhay at handang aming ang sarili sa inyong ikalawang pagparito. Inaasahan po namin ang inyong pagtugon sa aming panalangin at nananampalataya kami na inyo kaming patuloy na babasbasan at bibiyayaan dahil hinihiling namin ito sa matamis na pangalan na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon pinagkaloob na tayo muli nagkasama kahit sa sandaling panahon sa ating programang simula, Usapang Senior, na inyo pong matutunghayan tuwing araw ng Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here, AWR 89.1 FM. Tandaan po natin, ang ating Panginoon ay biniyayaan tayo ng power to choose. Sana po ang lahat ng ating, anuman ang ating magiging pagpili, isipin po natin ang dapat nating piliin ay magbibigay sa atin ng malapit na relasyon sa ating Diyos at higit sa lahat sa atin sa kalwalhatian o sa buhay na walang hanggan na kanyang inihanda at inaalok para sa ating lahat. Sana po ay naibigan niyo ating episode ngayon at anuman po ang inyong mga katanungan o meron kayong mga nais na mensahe sa bawat sa amin, bukas po ang aming mga linya, 0917-174-2777. Ulitin ko po, 0917-174-2777. Gayun din ang 0968-853-6607. 0968-853-6607. Please follow us in our Facebook and YouTube channels. Just type Simula Usapang Senior ni Doc Rome. And please subscribe, like, and share. Nandiyan po. Pag nabuksan po, nandiyan po lahat ng ating mga episodes.
Sana po ay naibigan nyo yung ating mga tinalakay ngayon at nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, ang aming pong station manager ng AWR Manila. Maraming salamat, Andy Joaquin. Maraming salamat din sa iyo, Jonah Bayog. Gayun din sa iyo, Reza Nabor, Wilmer Estrito, Irina Sidawa. Tigit sa lahat, kayo po, maraming maraming salamat po. Patnubayan po kayo ng Diyos at lagi ko pong paalalahanan sa tayong lahat na ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyo lahat. See you again. Hanggang sa muli. God bless.

0: Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kapag-asa, lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook Live sa araw po na ito. Gayun din po sa ating pong mga listeners sa AWR Manila. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: Ako naman po si Ate Ann.
0: At tayo po ngayon ay nagpapasalamat sa isa na namang pribilehiyo upang tayo po ay magkaroon ng usapang pampamilya with Four Peace.
2: Natawid, balakid at hangganan.
0: Kamusta, Ate Ann? mamaya. Kasi related yung topic natin sa yung recent experience.
1: Yes, yan.
0: So ating batiin ngayon ang ating pong mga viewers and listeners, Ate Ann. So ating binabati po muli ang ating pong mga online viewers po sa ating pong mga Facebook pages. Una na po dyan ay atin pong binabati ang atin pong mga viewers sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Gayon din po sa Family Hope natin 104.7 na Facebook page atin din pong binabati. Gayon din sa atin pong AWR Manila 89.1, binabati po natin ang lahat ng atin pong mga tagapakinig sa atin pong mga nanay na nagpe-prepare ng tanghalian. Ate Ann, ano ang iyong ulam?
1: Ayan, may plano yung mga ka-office natin. Malalaman yan mamaya pa, sir. At syempre po, nais din nating batiin yung ating pong mga four-piece beneficiaries. Hindi lang po dito sa Palawan, kundi sa buong Luzon. Pastor?
0: Tayo ay nagpapasalamat. Bless na bless tayo kasi hindi lang po sa Palawan na mga four-piece beneficiaries ang nakikinabang sa ating programa, kundi pati na rin po sa naaabot ng ating pong AWR Manila.
1: Yes, okay.
0: Gayun din po, binabati po natin ang ating pong mga city and municipal links dito po sa Palawan, sa iba't ibang mga munisipyo at dito rin po sa siyudad ng Puerto Princesa. Isang magandang araw po sa inyong lahat.
1: Ayan, minsan actually, Pastor, nababanggit nung pinsang ko si Kuya Mon. Nakalimutan ko yung apelyado niya. Pero dyan po sa DSWD region office natin sa Malate, minsan ay nadadaanan daw nila yung ating programa. Oh. So, i-greet na lang din po natin sila. Magandang umaga po dyan sa Memaropa regional office ng DSWD.
0: Yan. God bless po sa inyo. Maraming salamat po na nawa ang amin pong yung programa pong ito ay nakakatulong po sa inyo, lalong higit sa pag-disseminate po ng mga values sa atin pong mga four-piece beneficiaries. Mm-hmm. Atin din pong ini-encourage, Ate Ann, ang atin pong mga online viewers na mag-comment sa atin pong Facebook page o maaring mag-text sa ating hotline number, Ate Ann.
1: Ayan, na nakikita po ninyo sa inyo pong mga screen ngayon, 0981-488-9775, 0981-488-9775. Kami po ay masaya na makatanggap ng mga mensahe mula po sa inyo. Maaari din po kayo mag-send ng message sa atin pong mga Facebook pages kung kayo po ay nahihiya na i-type dyan sa atin pong comment section ang inyo pong mga katanungan or inyo pong mga naislinawin sa atin pong pag-uusapang topic ngayon pong umaga.
0: Iyon. So tayo po ngayon ay magsisimula na at aking pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Ating hilingan si Ate Ann para sa ating panalangin.
1: Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin, Diyos, marami pong salamat sa patuloy po ninyong pag-iingat at mga pagpapala na ipinagkakaloob sa amin. Sa umaga pong ito, Panginoon, aming pong muling itinatalaga ang aming pong mga sarili. Mahanda nawa ang aming puso't isipan sa pakikinig. Tulungan kami na maunawaan ang aming pong pag-aaralan ngayong araw na ito upang sa ganon ito po ay aming maibahagi at maging magpapala din po sa iba. Ang lahat na ito ay aming pong idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Yan. So bago po tayo dumako sa ating pong pag-aaralan sa umagang ito, ay tayo muna ay makikinig ng isang tanging awitin na maghahanda sa atin para sa atin pong magiging discussion. So atin pong pakinggan ang awitin.

0: Maraming pong salamat, Kuya Solomon Molina, sa iyong awitin na ibinahagi sa ating mga taga-subaybay sa umagang ito.
1: Yon. So, si Kuya Solomon ay taga-Koron. Siya ay isa sa ating pong masisiglan na mga kaibigan doon po sa bayan ng Koron. Ngayon, Ate Ann, ay napakaganda ng ating pag-uusapan. Pero bago tayo dumako sa ating pag-uusapan sa araw na ito, meron ka bang trivia for the day?
0: Yan. Yung ating pong trivia for the day, trivia of the day, ano? Pero bago natin na banggitin pala ito, Pastor, nais nating anayahan yung ating mga viewers na wag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating pong comment section. Live po tayong nakamonitor ngayon sa Adventist World Radio Manila at sa Palawan Mission of Seventh-day Adventist Facebook page. Live na live po tayo ngayon, ano? Kaya wag po kayong mahihiya na mag-comment dyan or magbumate ng inyong mga gustong batiin or mga katanungan. So, ang ating pong trivia of the day, ito po ay regarding since about sa stress, yung ating pag-uusapan, ano?
1: Ito na talaga.
0: Ayan, emotion, ano ba yung pwede nating malaman regarding sa emotional health and stress? Ayan, according po sa APA, American Psychological Association, meron pong dalawang uri ng stress. Yung isa dyan ay short-term stress at yung isa naman po ay yung chronic stress na tinatawag. Yung trivia natin ngayon, Pastor, is that hindi lahat ng stress ay harmful.
1: Ah, meron din palang stress na parang may benepisyo din sa atin.
0: Yes, good stress. Mm. At yung good stress po na tinatawag, ito yung tinatawag na short-term stress. Ayan. Yung short-term stress po ay ito yung it can enhance our cognitive function at ma-improve yung ating mga resilience. Ano ba yung mga example ng short-term stress? Ayan. Yung mga example po nito ay halimbawa, actually yung nasi-stress or anxious ka or nasi-stress ka kasi meron kang upcoming na speaking engagement. Ayan.
1: Example, Ate Ann, yung may exam.
0: Yan din, Pastor.
1: Ah, mga ganun.
0: Mga short-term stress yan. Pero yung kapag hindi natin na-overcome yan, lalo na po yung sa public speaking, ano, Pastor, minsan kasi nagiging, ano na yun, phobia na din, ano? Oh. Yun na yung doon na yung tinatawag na it can lead to chronic stress, ano? Pero yun po ay mga examples, some of the examples ng short-term stress. Siyempre, pag may exam ka, nasi-stress ka sa exam, ano yung ginagawa mo?
1: Minsan, pag nasi-stress ka na sa exam, nagka-cramming ka na, gusto mong tignan lahat. Akala para ko, baka may makalimutan ka, no?
0: Akala ko po nag-ice cream.
1: Ah, nag-ice cream. Sabagay, meron. Ay, mamaya, meron din ganun, no? Okay. Meron ding iba na, yun nga, binabanggit ninyo mo, Ate Ann, yung iba, stress eating, tama ba yun?
0: Opo, stress
1: eating. Yun yung term
0: eating
1: na sinasabi doon? Stress
0: merong,
1: eating?
0: Merong mga ganong defense mechanism, ano, Pastor? Pero meron ding short na term stress na yun yung defense mechanism nila.

0: kumain.
1: Chocolate, mga ganun.
0: Oo, to make themselves feel better. Ano? Mm. Meron din na stress eating na hindi na rin maganda.
1: Oh.
0: Opo. Pero yung trivia natin is hindi lahat ng stress ay harmful. Ayan. Bakit nga ba, Pastor?
1: Yun nga, ang short stress kasi, ito ay, yun nga, binabanggit kanina, nag-i-enhance ng ating cognitive function. Parang nagiging alert ka kasi, Ate Ann, di ba? Kapag medyo na-stress ka ng konti, short stress. Pero pagkatapos na na-accomplish mo ng yung isang bagay, maaaring nagsasubside na yung stress na yon. Pero yung sinasabi ninyo, Ate Ann, na chronic stress, ano kaya naman yun ang effect sa katawan?
0: Ayan, ito po sabi dito ano sa American Psychological Association, ito po ay nagli-lead sa heart disease. Ayan. Actually, yung mga nagiging cause ng heart disease din pa, sir, is yun nga, yung stress eating.
1: Stress eating.
0: It can contribute.
1: Obesity.
0: Opo, doon.
1: Tumataba.
0: And anxiety. Actually, meron ako nakita sa news recently na sa sobrang anxious niya, hindi na siya makakilos, hinimatay na ganun. Sa sobrang stress mo kasi, ano, nagkakaroon ka na ng...
1: Parang nagba-blackout siya.
0: Opo, nag-blackout talaga siya ba, sir? Due to anxiety. And ito, weakened yung immunity natin. Kasi yung nasa katawan na lang natin is stress hormones.
1: So, ibig sabihin, kapag mayroong chronic stress, hihina ang katawan at malaki ang chance na magkakasakit talaga.
0: Yes, opo. Ayan, pero sabi dito, sa isang sa studies from Harvard Medical School, meron pong mga ways on how to reduce stress. Ayan, yung mga activities na yan is yung open communication. Ayan, importante ito. And yung madalas talaga na... pangtanggal stress.
1: Ano yung pangtanggal stress?
0: Pagkain. Pagkain. Pero ang sinabi dito pa, sir, shared meals. Ibig sabihin may kasama ka.
1: Merong kausap.
0: Opo, ganun. And physical exercise.
1: Yan, kaya nga sa atin pong mga sa ating mga viewers and listeners, actually dito po sa atin sa Palawan, meron tayong group na Pacers kung saan ini-encourage ang atin pong mga kapatid at mga kaibigan na mag-engage sa physical activity through running and biking.
0: Yes. Walking ba, sir? Pwede ba?
1: Walking pwede din. Kasi ayun pala yung binanggit mo kanina, Ate Ann. Ito pala ay nare-reduce ang stress kapag tayo ay nai-engage sa mga physical activity.
0: Yes. Opo. Merong kang kasing sense of fulfillment afterwards. Magano'n. Nakaka-boost siya ng... resilience din actually. Nung buntis ako, Pastor, pandemic yun kasagsagan. Isa rin sa mga napagtuunan ko ng pansin is yung mag-exercise talaga. Mayroon kasing ibang stress din yung buntis. Pero
1: kasi so,
0: ibang topic din yun. Ano? And yung after kang manganak, may ibang stress din. Pero malaking bagay din talaga yung exercise. Ayan.
1: Yun. Sa atin pong mga kapag-asa na nariyan, ano po ang mga activities na inyong ginagawa upang malesen ang inyo pong stress? Lalong higit sa family, no?
0: Yes.
1: Mag-comment po kayo sa atin pong Facebook pages at atin pong babasahin mamaya kung ano ba ang mga activities na inyong ginagawa para mapababa ang stress sa inyong buhay.
0: Hindi maiiwasan yung stress, Pastor. It's inevitable.
1: So, ibig sabihin, ang stress pala, Ate Ann, is part na talaga ng buhay ng tao.
0: Yes. Matakot ka kung stress-free yung buhay. Pero yun nga, may mga good stress and bad stress. Pero yan, may mga ways po tayo na i-share mamaya on how to reduce yung stress levels at paano natin ma-manage, syempre, yung stress. Ayan.
1: Maaring tanong din natin sa ating mga kapag-asa, sa ating pong mga listeners and viewers, kung paano ninyo hinaharap ang stress, lalong higit sa family. Kasi meron siguro, Ate Ann, na individual stress at meron ding stress na sa family, no? Maaring may ganun din.
0: So, magkaiba pa naman yung ano din ba, sir, pagharap nung tatay at nung nanay sa stress sa family.
1: Sa family.
0: Baka mamaya madaanan
1: natin. Sige, ating titignan po mamaya. So, Ate Ann, sa iyong pag-aaral patungkol sa emotional well-being, bakit mahalaga na ma-nurture ang emotional well-being ng bawat member ng family?
0: Importante yun, Pastor, kasi doon madidevelop yung resilience din. Kasi yun nga po, yung nabanggit natin kanina, ano, actually maraming mga author, nakalimutan ko lang kung anong pangalan niya, but stress is inevitable. Hindi siya maiiwasan. Naandyan siya, everyday naandyan siya. But yung ultimong magtutoothbrush ka, nawalan ka ng Colgate.
1: Oo, kahit stress ka, tatakbo ka pa sa tindahan.
0: O yung mga ganun, ba simple stress ba ng mga ganun, Pastor? So, it is very important na yung ating emotional well-being ay healthy kasi doon nga po, yun yung magiging basihan on how, kung paano tayo magiging resilient sa pagharap ng mga stress.
1: Minsan, Ate Ann, maaaring ang mga stress sa family nakaka-apekto na sa daily life ng bawat members ng family. Maaaring dahil sa stress ay hindi na nagiging productive ang father o hindi na nagiging productive ang anak sa dahil sa stress sa school. Pwede pa lang mangyari 'yon, 'di ba? So napakahalaga pala, kagaya ng binanggit sa atin ni Ate Ann, na ma-nurture ang emotional well-being ng bawat members ng family sapagkat nagpo-produce ito ng resilience sa bawat members ng family. Binabanggit nga sa atin, 'di ba, sa Matthew 11 verse 28. Sabi sa Bible, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ibig sabihin, kahit sa Bible, ay binibigyan tayo ng privilege ng Panginoon na lumapit sa Kanya upang tayo ay ma-unload.
0: Yes.
1: Oo, ma-unload tayo kapag pagod tayo or kung stress tayo sa buhay, magbibigay ang Panginoon ng rest. Ngayon, sa mga pag-aaral, Ate Ann, ano ba ang mga common na mga stressors sa family?
0: Siguro, yun nga pa, sir, according to our resources, yung pinakauna dito is financial.
1: Oo.
0: Financial pressure. Ito talaga yung pinakauna. Actually, madalas ko po itong naririnig sa mga lectures, ganyan, na mas madalas mayroong away sa family kung mayroong financial pressure. Kaya pala, sa mga marriage counseling, tinatalakay talaga finances even before the marriage.
1: Oo, yung financial, ano nga tawag dyan, yung pagkaalam o pagiging...
0: Literacy.
1: Financial literacy, tama. Oo,
0: kasi ito yung pinaka, kaya siguro siya nakalagay sa top, sir, kasi financial pressure is number one cause ng stress. Oo,
1: lalo na higit kapag mayroong pong financial challenges ang magulang na wala ng trabaho o either
0: may nagkasakit
1: tapos wala po tayong nakatabi para pang ospital ay talagang nagkakaroon po ng financial pressures lalong higit kapag nalubog sa pagkakautang yung family, no? Nag-iisip ang mga magulang paano kaya babayaran yung mga utang na ito.
0: Budgeting concerns, ayan, kasama pala.
1: Kasama na.
0: Uy, nakaka-stress nga naman talaga mag-budget.
1: Lalo na kapag wala kang iba-budget. No, talagang nakaka-stress mag-budget pag walang iba-budget.
0: Lalo na pag yung bill mo ng kuryente, monthly, iba-iba. Nagugula talaga ako. Bakit naman ganun? Parang walang fix na.
1: Tapos yung binudget mo ay 1,000 lang, tapos yung lumabas 2,000. Talagang may stress ka talaga. Saan ka kukuha ng another fund para mabayaran yung bill? Maaring isa din sa mga stressors ng family is work-life imbalance or lack of family time. So, maaring ganito din. May mga magulang na subsob dahil sa financial pressures.
0: Yes.
1: Nasusubsob ang mga magulang sa pagtatrabaho na wala ng panahon para sa kanilang mga anak.
0: Yes, it can cause stress para sa mga anak kasi part sila ng family. Ano pa, sir? At stress din sa magulang. Kasi, actually, na-experience ko ito, sir, parang si-stress ako, parang feeling ko na doon ako sa work lagi, hindi ko na naasikaso yung anak ko. So it can cause stress din.
1: Stress din talaga, no? Lalo na kapag sa work, mayroon ding mga minsan na mga challenges din sa work. Example, dealing with co-workers. Sa family, minsan may mga tao na nadadala nila sa kanilang bahay yung mga problems mula sa work. Kaya ito talaga yung life-work imbalance ay isa sa mga reason kung bakit mayroon pong family stress.
0: Actually, Pastor, sa government, laging may mga ganyang lectures.
1: Work-life
0: imbalance.
1: Oh.
0: Kasi siguro talaga, lalo na sa government, workers, ano, sa ating po mga listeners and viewers na nagtatrabaho sa government, mm-hmm, talagang very demanding din.
1: Oh, mataas yung work. Ang pressure ng kanilang work, talagang matindi.
0: Ayan, yung kasunod po dito ay parenting challenges. Ano mo mga example nito, Pastor? Child rearing.
1: Maaring mayroong stress sa mga magulang, lalo sa mga first-time mothers. Minsan, kung paano ba palalakihin, paano ba ang tamang pag-aalaga. Minsan, mayroong ding stress sa mga nanay, no, na kapag sunod-sunod ang anak, no, sunod-sunod ang anak, maliliit, tapos paano kaya ito sila aalagaan, no? Talagang malaki ang stress, lalong higit. Kung titignan natin, Ate Anne, siguro kung sa percentage ng parenting challenging and child rearing, mas malaki ang percentage ng challenge sa mga nanay. Sa palagay ko lang.
0: Research based, may ganun nanay din talaga pa. So, iba kasi, di kasi ako tatay pa. Parang nakita ko po kanina, ano, habang nagbabasa ako ng resources natin, matatouch yung aspeto na yun eh. So baka mamaya mas magiging malinaw sa atin.
1: Okay, isa din po sa mga challenges or reasons for family stress is conflict and communication backgrounds. Ibig sabihin yung pag-aaway po sa loob ng bahay. Lalong higit yung mga unresolved issues.
0: Yes, opo. No? Actually, yung conflict din, ano, it's inevitable sa family. So, pero hindi inevitable na ayusin or pag-usapan. So, kaya kanina po ano sinuggest doon sa study sa Harvard na importante yung open communication para maiwasan to reduce the stress levels. And another concern ay yung health or cause ng stress ay health concerns and unexpected life events.
1: Yan, sa iyong experience.
0: Actually, na experience ko po yung unexpected life events. Nagkaroon po ng epekto to sa baby namin talaga. Mm-hmm. Tsaka yung health concerns, ayan. Yung health concerns recently.
1: Mamaya makukwento mo yung iyong experience. Just ano lang ito, Ate Anne, di ba? Just this last week lang. Fresh na fresh ang stressor.
0: Fresh na fresh yung resources natin ngayon.
1: Okay. Sa lahat po ng ating mga listeners, baka meron pa po kayong experience na o bagay na nagbigay po sa inyo ng family stress na hindi po natin nabanggit sa umagang ito. Kung meron man kayong karanasan, pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook pages kung ano po ang inyo pong napagdaanan ng mga nakaraan na maaari po ninyong i-share sa atin pong programa.
0: Actually, Pastor, mayroong comment dito si... nais ko pong batiin pala si... Siyempre si Riri, yung ating sa technical side. Yeah. Si Mameli Castillo. Hello po, Mameli. Si Garcia Villanueva Vance at si Tita Cynthia Selga. Actually, may tanong siya dito, Pastor.
1: Yes po.
0: Pastor and Ma'am Ange, may anak ako na kung ma-stress siya, nagko-collapse. Anong dapat gawin? Nagko-collapse.
1: Sige, mamaya, titignan natin. No? Ang inyong mga questions, mamaya ay titignan natin. Pagsisikapan natin itong
0: masagot
1: dito sa ating pong discussion. So, atin din pong babatiin po dito naman po sa Facebook page ng AWR. Good afternoon po from Ma'am Lynn Hashimoto. And Ma'am Rosie Jacobsen from New York City. Oy. So, kamusta po? Good evening po sa inyo dyan sa US. Gayun din po kay Sir Buboy Mendoza. Amen. Lord God. Gayun din po kay watching po si Ma'am Leia Palomar Santos na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. So ngayon po, Ma'am Anne, dadako po tayo. Ano po ba ang mga key principles para ma-manage natin yung stress and emotional health sa ating family?
0: Yan yung pinakauna pong suggestion dito sa atin, ano, tips para ma-manage yung stress ay yung to build open and honest communication. Sabi po dito, i-encourage natin yung family members natin to express their feelings. So, ibig sabihin po nito, i-encourage, parang sa family natin, Pastor, i-build natin siya as safe space. Pero kung, katulad po yung topic natin nung nakaraan, kung yung mga anak natin nag-express ng emotions nila through crying, Tapos pinapagalitan natin.
1: Oh, oh.
0: Ano, pero may mga time din talaga na nakakagalit naman talaga. So, ano, pero let us encourage them to express their feelings at yung pamilya natin maging safe space, magiging madali para sa atin to na magkaroon ng open and honest communication.
1: Kapag iniisip ng ating mga anak na kapag nag-open up sila ng kanilang mga feelings, tapos hindi sila i-judge, hindi sila papagalitan, mas nagiging open sila, Ate Ann, di ba? Isa din po ay dapat ang mga magulang din ay magkaroon o i-practice yung active listening and empathy. Ito yung minsan na problema sa atin, sa mga magulang. Kasi tayong mga magulang, parang meron tayong authority na, na ako ay dapat sila ang makinig sa akin. Oo, dapat ganito ang gawin nyo, ganito, ganyan. So minsan ito po ay challenge talaga sa mga parents, no? Yung active listening, yung magbibigay tayo ng time sa ating mga anak na sila ay makapagkwento. At ang gagawin lang natin ay hindi yung pag narinig natin, mag-a-advise kagad tayo. Di ba ganun ang kalimitan, Ate Ann? Pag may narinig tayo, ay, hindi, ganito kasi ang gawin mo. Minsan,
0: or,
1: advice.
0: Minsan pa, sir, nanunugo din kaagad yung parents. Ano? But which is normal na reaction ng magulang. Yung syempre, magalit ka na nasaktan yung anak mo. Pero ang sabi po dito is to empathize doon sa, hindi naman part ng empathy yung manunugod ka rin or makikipag-aaway mo yung teacher or kung sino man ano. Ibig pong sabihin ito, you acknowledge kung ano yung nararamdaman nung anak mo. And hindi mo magagawa yan kung wala ka nga nung active listening.
1: Active listening. Pastor. Oh, napakahalaga pala. In connection with building open and honest communication, napakaganda din na magkaroon tayo o to create a supportive home environment. Mm-hmm. Yung maramdaman ng ating mga anak na sila ay ini-encourage instead na sila ay kini-criticize doon sa ating bahay.
0: Mm-hmm.
1: So may mga ganong experience pala, no?
0: Mm-hmm.
1: May mga anak na feeling nila lahat ng ginagawa nila ay mali, palaging kini-criticize.
0: So, may sample yan, Pastor, eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung pinsan mo, oh. Ano na?
1: Oh, oh.
0: Siman na.
1: ikaw, oh, pa-computer ka lang. Pa-cellphone.
0: Oh.
1: May mga ganun minsan,
0: so,
1: no?
0: So, actually, hindi siya nakaka-boost ng moral as a person and nakaka-boost ng confident. Mas lalo lang madadown.
1: Minsan may mga magulang din na

0: Gaya na, ng comparison na kormo, 76. Maaring akala ng mga parents ay nakakatulong siya. Di ba? Kasi siguro, ay dapat ma-realize ng anak ko na yung iba, kaya nga ng iba. Pero bakit ganun? Pero minsan pala, mayroon palang negative impact ito sa kanilang buhay. So, ganun din. At mag-spend din ng quality time together through family bonding and activity. So, dapat meron talagang family time. No? Na-encourage, nababawasan ang stress sa family kapag merong quality time sa family.
1: And bonding.
0: Ayan. And bonding activities. Kasama na dyan, Ate Ann, syempre, kain-kain. Yun ang binanggit kanina. Kain sa family. Hindi naman kailangan na pumunta sa labas na sa restaurant kumain para magkaroon ng family
1: actually,
0: bonding.
1: Actually, maswerte tayo dito sa dito po ano sa Puerto Princesa City. Medyo malapit lang ano pastor yung mga pasyalan. Mm-hmm. Dito na public po ba na free na pwedeng
0: ma-access, no?
1: Yes, opo. Sa Metro Manila kasi yung mga ganitong pasyalan kailangan nilang pumunta ng Batangas, na
0: Tagaytay, Baguio. Opo,
1: kailangan nilang pumunta ng Luneta. Mm-hmm. Or kung naka-condo ka, yun. Medyo sa mga condo, may mga ganito. Pero, mapalad yung mga...
0: Dito sa Palawan, mapalad maraming pasyalan. Sa mga kaibigan din natin na nasa Baguio, syempre, yung nakikinig sa atin ngayon, nandun na rin sila sa lugar na pasyalan. Mga taga Cavite, doon sa malapit sa Tagaytay. So, ito ay challenge din kung saan tayo nakatira pala, no?
1: Pero dito na papasok yung pagiging creative ng magulang. Pastor, ano, na kahit walang mga ganong pasyalan or ano, paano makakapag-spend ng quality time? Siguro sa kanila talaga, intentional talaga. Pero natutuwa nga po ko, Pastor, pag pumupunta ako ng Luneta, marami talagang family na pumupunta doon, naglalatag ng...
0: Nagpipiknik.
1: May mga ganon talaga. So, ibig sabihin, no, naging intentional sila sa pag-spend ng quality time sa family.
0: Actually, mayroon pong comment sa atin, Ate Ann. Sabi dito ni Sir Noni, Maburang, sa ngayon po, ang pangtanggal stress ko po ay ang pag-akyat sa kabundukan ng Antipolo.
1: Maganda po sa Antipolo. Hello po sa mga taga-Antipolo.
0: Yes, ako hindi pa nakakapunta ng Antipolo. Sana makapasyal din ako ng Antipolo.
1: Maraming ano dun, Pastor. Marami talagang
0: pwedeng pasyalan doon.
1: Yes. Maraming mga pwedeng puntahan talaga. Maganda yung Antipolo.
0: Napakaswerte ng mga taga-Antipolo. Sana makapasala ko ng Antipolo. Isa din pala, Ate Ann, na maaring gawin para ma-reduce ang family stress is to practice self-care and stress reduction techniques.
1: Ayan. Actually, Pastor, mayroon akong gustong i-share dito sa mga nanay.
0: Sige po.
1: Recently, ayun nga, last week, napansin ko na kapag merong stress or merong may sakit sa pamilya, yung nanay, parang you treat the life of your child like your own. So, parang nakakalimutan mo talaga na alagaan yung sarili mo. Opo. Ang problema lang po nito, kapag hindi ka healthy, tas may sakit yung anak mo, magdadagdag pa yung problema talaga. So, pero actually marami akong nakikitang nanay. Siguro, Pastor, sa 10 nanay, 8. Yung ganito. Na parang talagang nakalimutan na yung self-care. Walang proper rest, walang exercise.
0: Minsan hindi makasuklay. No?
1: Oo. Minsan hindi rin makakain. Hindi na makaligo. Ano? Nako, kung mahal po natin sa mga nanay dyan, kung mahal po natin yung pamilya natin, kailangan nating unang alagaan yung sarili natin. Kasi walang mag-aalaga sa pamilya natin kung hindi rin tayo okay.
0: Ay magkakasakit. Yes, opo. Magkaroon ng mental problem.
1: Pero marami talaga, Pastor, ano? Mas marami ata ang mga nanay yung nagkakaroon ng mental problem kaysa sa tatay.
0: Talagang malaki ang challenge. I appreciate all the mothers na nandiyan po. Talagang ang inyo pong gawain. Ang tawag ng Panginoon ng pagiging nanay is one of the very challenging na responsibility.
1: And high calling.
0: High calling. Ito po ay tawag mula sa Panginoon.
1: Pero dyan napapasok ba, sir, yung support ng tatay?
0: Hindi rin dapat masolo ng nanay yung responsibility.
1: So, pero ang reason kasi ng tatay minsan, Pastor, parang nag-work na ako. So ikaw na bahala dyan sa bahay.
0: Pinubayad ko na lahat.
1: Parang ganyan.
0: Dapat pala sa mga tatay, bigyan din natin ng ating mga misis ng pambili ng online na pangpulbo-pulbo. Maaari kasing, syempre, ang ating misis, gusto sana mag-practice ng self-care pero hindi naman natin binibigyan ng pambilis doon sa
1: tindahan. Kailangan niya.
0: O doon sa tindahang sikat ng mga nana, ng mga babae.
1: Oh, yan. Sa Watsons po ba? Sorry.
0: Yan. So dapat, ang mga tatay, kagaya din sa akin, ay suportahan din. May mga time din, kagaya sa experience ko din, Ate Ann, ay meron din akong, binibigyan ko rin ng privilege yung aking missis to pamper
1: herself.
0: Magpamasad. So
1: magpagupit.
0: Magpaano ng, ano kuko? Niya, yung kuko.
1: Nakalimutan ko na tuloy.
0: Kasi yan ay pagpa-practice ng self-care nila.
1: We appreciate that. Parang, yung ano kasi, Pastor, actually, yung nasa Manila pa kami, ano, na bahay lang din ako, iba talaga yung epekto sa nanay, Pastor. Kaya, actually, pag sinasabihan ako ni Danrib, o labas ka, actually, yung pang, ano ko, pang distress, yung bilis sa grocery. Hindi ko ba alam. Pero dumating din ako sa point na gano'n na, or kahit magpagupit ng buhok, mga gano'n. Ayan. Very big help.
0: Yan. Sige po, sa inyo po, ano po ang inyong mga practice ng self-care, sa lalo higit sa ating po mga nanay? Pwede din pala, Ate Ann, na kagaya niyan, pag-i-engage sa mga hobbies, relaxation, and syempre, ang pag-meditate ng ating banal na kasulatan o ng Biblia. So, minsan, may mga, maaring may mga panahon na kapag stress na tayo, kinakailangan na to pause and then to have a deep breath.
1: Yes.
0: Pero kapag medyo malalim na ang stress, hindi na rin minsan nadadala kasi ng mga deep breath technique na yan. No.
1: May mga stress na hindi na kaya nung ganun.
0: Oo.
1: Pero nakaka-help naman, Pastor, for a moment.
0: Mm-mm.
1: Oo, na parang pag... Actually, napansin ko, pag natataranta ka na, nahuhulog na yung mga daladala mo, yung mga gamit mo, stop ka muna. Pause ka talaga muna.
0: Oo.
1: Para ikalma lang yung sarili mo. Tapos, pag kalmado ka na, di tuloy ka
0: tuloy, ulit. Tuloy. Mm. Parang kailangan mo na ma-distress ng saglit. Kasi minsan, pag masyadong mabilis ang ating isip, dapat gawin ko ito. Minsan ay talagang scrambled na ang isipan natin at lalo tayong na-stress.
1: Nais ko pong batiin si Ma'am Lou Estipona. Kumusta po dyan sa inyo pong department? Stressful din po ba dyan?
0: Ayan. Ito, may sabi dito. Si Ma'am Fira, napakahirap at nakaka-stress pag walang tubig. Ay, talagang mahirap talaga pag walang tubig. Mas okay pa minsan na walang kuryente. Huwag lang mawalan ng
1: Pastor,
0: tubig.
1: Totoo.
0: No?
1: Totoo.
0: Sabi dito, wala 6 days na ngayon, wala pa rin kaming tubig.
1: Nasaan ba sila?
0: Sa Tagaytay daw sila ngayon. So, we are praying po na sana ay bumalik na ang inyo pong water supply diyan sa Tagaytay.
1: Yes, nananawagan po kami sa Maynilad. Bakit? Maynilad ba diyan sa Tagaytay? Kung bakit walang tubig?
0: Hindi natin alam kung ano yung water source nila. No?
1: Yes, opo.
0: Okay, so isa din Ate Ann, ng pag-manage ng stress sa family is to strengthen faith and spiritual well-being. Alam mo, pansin ko, Ate Ann, yung mga family na sila ay merong faith sa Panginoon. Parang nakakatulong yung pananampalataya.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Lalong higit kapag nakakaranas ng stress sa family. Lalong higit yung mga namamatayan. Minsan, di ba? It's a very stressful event sa life. Pero kapag merong faith, parang nakakatulong siya na yung hope kasi na nanggagaling doon sa pananampalataya, nagbibigay siya ng encouragement. Napakahalaga pala ito, mga kaibigan, na magkaroon po ng spiritual well-being o pagkakaroon po ng habit of family devotion and prayer time. So napakahalaga din pala na sa ating tahanan ay meron pong sama-samang pananalangin sa bawat membro po ng pamilya.
1: Yes. Actually, Pastor, itong family time, family devotions and prayer time, nagiging family time na din to eh.
0: Bali, dual purpose
1: yes,
0: na siya.
1: Yes, opo.
0: No?
1: Kasi doon, bawa, magtatanong regarding sa topic sa lesson or sa devotion, parang mai-relate mo na rin kung anong nangyari sa'yo sa buong maghapon, makakapag-share ka. Ayan.
0: Example din yan, Ate Ann, syempre, yung pagpunta ng simbahan.
1: Yes.
0: Ang pagpunta ng simbahan is maaari din siyang family time.
1: Oo nga po.
0: Diba? Hindi lamang na tayo ay kinakatagpo natin ang Panginoon kapag tayo po ay nagsisimba, kung di nade-develop din ang relationship ng bawat family, lalong higit kapag sama-samang pumupunta sa simbahan.
1: May naalala lang ako dyan, Pastor. Ano, may, yung importance nung pagdadala ng mga bata sa simbahan.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga batang yun actually, may research po na pinresent, parang si Pastor Ron, pag yung mga batang yun na dinala ng habang bata pa dun sa church, may mga times na nawawala sa church nang during young professional time or teen time, pero kapag sila nagkaanak, bumabalik sa church,
0: naalala nila yung values na ginawa ng mga magulang.
1: Dinadala nila yung anak nila din sa church. So yun yung importance nung ito po ano, yung going together as a family sa church. And ito yung sa Proverbs na train up a child.
0: Oo, yeah.
1: Wherever he should go or she should go, babalik talaga.
0: Oo, hindi niya makakalimutan. At saka isa din, Ate Ann, yung pagre-resolve ng conflict sa loob ng family sa pamamagitan ng pag-ibig at isang malalim na pagpapasensya o pagkakaunawaan. Isa kasi sa nakakapagbigay ng stress sa family ay yung mga away na hindi naaayos.
1: Yes.
0: No? Kaya sabi dito, kung mayroon mang mga issues na kailangang ayusin sa loob ng family, mga hindi kasi na maiiwasan ito, Ate Annie.
1: Yes,
0: yung
1: opo,
0: mga
1: yung
0: hindi pagkakaunawaan, siblings versus sibling. Minsan, may mga... At saka isa din na, Ate Annie, no? Yung pagtatalo ng mga magulang sa harap ng mga anak, hindi lang pala ito, nagbibigay din pala ng stress ito sa mga anak.
1: Yes, opo, no? Opo.
0: So, napakahalaga pala. Kaya,
1: actually, traumatic yung mga ganung experience, Pastor. It can create a trauma sa mga anak. Even at early age, merong epekto. Actually, nakikita daw ito sa reactions and personality ng bata. Habang lumalaki. Kapag ganito yung nawi-witness niya lagi sa family. So, meron pong resolution, ano, yung Bible dito sa how to resolve conflicts. Sabi dito sa Ephesians 4 verse 26, do not let the sun go down while you are still angry.
0: Kaya kailangan pala kapag may away o may hindi pagkakaunawaan, pag-usapan agad. Hindi na ay bukas na lang mag-uusap. Oh. No? Kundi as much as possible ay makapag-usap na, makapag... Siyempre, ang mahalagang part doon, reconciliation and active listening.
1: Yes,
0: yun talaga
1: opo.
0: Yung napaka-importante doon. Kasi minsan, pag nagsasalita pa ang asawa, yung isang asawa naman ay salita ng salita din. So, napaka-importante pala na kapag meron ding isang nagsasalita dito sa conflict, ay dapat makikinig yung isa.
1: Makikinig muna.
0: Para malaman kung ano ba ang punot dulo ng hindi pagkakaunawaan.
1: Okay. Actually, ito po ay hindi siya one time, ano? Kailangan siya actually i-practice, kailangan i-build yung ganong klaseng open communication, Pastor Ano.
0: Mm-hmm. So, sa atin pong mga kapag-asa, sa atin pong mga viewers, ano po ang mga pamamaraan ninyo sa inyo pong family para ma-distress ang family? Sa ano bang mga stress na meron po? Pwede po kayong mag-comment sa atin pong Facebook pages ng inyo pong mga ginagawa sa inyo pong tahanan. So, ngayon Ate Ann, tayo ay dadako na po sa mga practical na mga strategies paano i-manage po yung stress. Yan. Yung una po na binabanggit dito is the Family Stress Relief Plan Concept. Ano ba ito yung Family Stress Relief Plan Concept? So, sabi dito, kinakailangang i-identify ang stress triggers and develop a plan to handle them. Kasi kapag alam natin kung ano yung stress,
1: triggers.
0: Yung source ng stress, nagpapatrigger, ay malalaman din natin kung paano siya
1: i-address.
0: Minsan, may mga bagay na mga or mga unexpected na mga events sa buhay natin na wala na talaga tayong magagawa din.
1: Oh, hindi tayo ready for that. Parang ganun ba, Zor?
0: Ibig sabihin, talagang ano, nangyari na. Minsan kasi, merong mga bagay na nangyayari sa atin, nangyari na, ay pinapaka-stressan pa natin. May mga ganun na
1: nangyari na.
0: Nangyari na, pero minsan ay iniisip pa rin, pinapaka-stressan pa rin natin. So, kinakailangan na i-identify natin yung mga bagay na hindi na kailangang pagka-stressan. Mm. Huwag na natin pagka-stressan.
1: So, mga there are things na out of our control.
0: Yeah.
1: So, yung mga bagay na yun, kahit na ano pang gawin natin talaga, hindi natin siya kontrolado. So, it's not worth to stress for. Parang ganun.
0: Oo. Ma-stress naman talaga tayo at the first place. Pero, syempre, hindi na tayo mag-dwell na talagang parang maano na yung buhay natin tungkol doon. Kasi nangyari na. May mga family din na gumagawa sa kanilang tahanan ng stress-free zone. Kagaya po ng meron pong sala. Napaka-importante pala ng malinis na sala minsan.
1: Yes. Mm.
0: Para magkaroon ng, lalo ang sala, stress-free. Paano kayo magiging stress-free zone na atian yung mga bahay na may mga toddler?
1: alam niyo ba, sir, yung papa ko, na-meet mo si papa, di ba, before, yung papa ko talaga gusto niya ng malinis na bahay.
0: Mm.
1: Lagi yan, ngayon ko lang na-realize yung importance noon. Maririnig ko lagi yan si papa, parang walang babae dito sa bahay, ganyan, hindi naglilinis. Pero ngayon ko talaga na may pamilya na rin ako, ngayon ko na-appreciate yung importance noon ng malinis na bahay.
0: Mm-hmm.
1: Isipin mo, yung pagod na pagod ko sa trabaho.
0: Stress na stress ka sa trabaho.
1: Tapos pagdating mo, ang gulo-gulo din ang bahay or ng kwarto.
0: Oo, may mga nakasabit kung saan-saan, may nakakalat ng mga laruan.
1: Oo, nako. Yan, reklamo tayo ng reklamo ng marumi, ano? Pero bili ng laruan.
0: Talagang challenging yun sa ating mga parents na meron pong toddler.
1: Yan yung isa po sa mga nilet go ko. Kasi hindi rin siya maiiwasan pa. Sorry, yung makalat.
0: Oo.
1: Ayoko rin ng makalat, pero na-let go ko na siya ng
0: yun na yung binabanggit natin kanina na yung mga bagay na hindi na yung kailangan mo na lang ng acceptance. Kailangan mo na lang ng acceptance.
1: Kasi kakaligpit mo lang talaga after 2 minutes or 3, wala. Magulo na naman talaga. Wala talaga tayo.
0: Pag may mga maliliit na bata. Meron din atian na mga bahay na nagpapatayo sila ng kubo sa labas ng bahay nila. Tapos doon sila nagpapahingan, doon tinatali yung kanilang duyan. At yun ay binibilang nila ng mga na stress-free zone ng kanilang bahay. Maganda rin pala yun.
1: Kinalakihan ko yan, Pastor, yung kubo-kubo. Di ko alam, sa Diwil, di ba may bahay? Tapos may mga kubo-kubo pa yan sa gilid.
0: Sa labas, oo.
1: Or upuan sa ilalim ng puno.
0: Yun ang stress-free zone ng mga bahay doon sa Diwil. Okay, kanina binanggit na natin, isa sa mga technique is deep breathing and relaxation exercise. Napakahalaga nito. Pero kapag medyo ang stress natin, sabihin na natin kanina, binabanggit po ni Ate Ann, may dalawang klase ng stress, yung short term at saka yung chronic. Kapag short term, maaring makaya-kaya pa ito, Ate Ann,
1: yung,
0: no? Yung deep breathing and relaxation exercise. Or paglalakad doon sa nature or quiet time para ma-distress.
1: Yes.
0: Kapag ikaw ay nakatira sa mga sa syudad na nakikita mo na napaka-stressful, pwede ring pumunta ka sa mga lugar na maraming puno. O sa may dagat para ikaw ay ma-distress. Pero kapag chronic stress na, mamaya ay meron din pala tayong gagawin.
1: Yes.
0: Ngayon, pagkakaroon din ng healthy boundaries. Ibig sabihin ay may mga panahon na kinakailangang mag-say no tayo sa mga unnecessary commitments. Lalong higit kapag nakikita natin na wala na tayong time para sa ating family. May mga, actually, Ate Ann, kagaya sa akin, dati-rati kapag sa work, ay kung ano, kapag lahat ng imbitasyon ay tatanggapin.
1: Yes,
0: pero ngayon ay natuto na ako na to politely reject an invitation.
1: Kasi, without explanation.
0: Without explanation. Kasi alam ko na itong time na ito ay aking ilalaan para sa aking ding family.
1: Yes. Actually, Pastor, mayroong lecture yung Mental Health Association. Nakalibutan ko na yung Philippine Mental Health Association, PMHA. Meron silang lecture na how to say a high quality no. May ganyan silang lecture. Naalala ko lang.
0: Ay, maganda palang pakinggan yun. Okay. At saka, Ate Ann, minsan nakaka-stress din kasi pag palagi lang tayo nakaharap sa cellphone.
1: Ah, lalo na ngayon.
0: Lalo na maraming mga news sa Facebook na kung ano-anong mga news na parang minsan ay ang yung puso ay
1: maapektuhan
0: ka rin lalong higit sa mga nangyayari ngayon, no? So, napakahalaga pala din minsan na magkaroon tayo ng tech free moments.
1: Yes.
0: Oh,
1: for quality time.
0: For quality time.
1: Sa quality family time.
0: Minsan pagkakain sa loob ng family, wag na mag cellphone. Sa cellphone mag-uusap. Yeah, ganun. Minsan challenge din 'yan eh kasi kahit sa amin sa bahay ay yung aking anak, minsan kasi maraming maraming nag-chat-chat kasi sa akin minsan kahit siyempre re-replyan ko habang kumakain, sasabihin ng anak ko, "Papa, mamaya na yung magsige cellphone, magkain." Oo, minsan. Kaya minsan ay, may re-replyan lang sana ako. Pero napaka-importante pala yun to spend that time. Mm. Ngayon, kung chronic na atian.
1: Parang yung katulad kay Tita Cynthia kanina sa anak niya.
0: Oo, na binabanggit.
1: Pag nasistress, nagko-collapse.
0: Ano ang gagawin kaya atian?
1: So yan, sa ngayon po sa ating resources, we should seek, ito na yung time to seek professional or pastoral support. Ayan, kapag kailangan. Sino po itong mga professional na to? Counselors, ayan, pastors, or kung meron tayong mga mentor. Actually, mga sa Manila, very popular itong coach,
0: mga
1: mentor.
0: Mga coaches, mga life coaches.
1: Yes, opo. Pero dito po sa Palawan, isa sa mga, banggitin na lang natin, mare-recommend natin na pwede natin talagang lapitan and they can offer help talaga and support the Sinag. Sinag.
0: Si Ma'am Edge. Hello, Ma'am Edge. And kaila Doc Ralph. Yes. At sa lahat po ng mga kasama po nila sa Sinag, ay pwede po kayong magpa-appointment sa kanila kapag need po ninyo ang professional help mula sa
1: through their Facebook page ba, sir?
0: Facebook page. Meron silang Facebook page. Or pwede din naman silang pumunta doon sa office ng Sinag.
1: Saan nga ba
0: office? Ang office ng Sinag ay nandoon po banda sa Coliseum sa may gilid.
1: Uh-huh.
0: So, meron po doon, makikita nyo lang doon yung kanilang signage.
1: Opo.
0: So, when you, kung gusto po ninyong mag-seek ng professional help, lalong higit kung kayo po ay taga-Palawan, ang Sinag po ay handa pong tumulong sa inyo. Mga kaibigan po natin ang mga nandiyan.
1: Meron din po, Pastor, actually, ito nabanggit din to sa akin ni Ralph, isa sa mga options, meron din ang ACE Hospital.
0: Opo.
1: Tsaka nag-ata sila, Pastor, nag-a-admit. Parang something. Parang nabanggit niya before. Hindi ko lang alam kung until ngayon, ganun until pa rin yung ngayon. Pero pwede po kayo rin to visit.
0: So, sa lahat po ng may mga chronic na stress, ay pwede po kayong mag-seek ng professional help mula sa atin pong mga health professionals po na ito. So, ngayon, naaatian, bago tayo magtapos, ay nais muna nating ibigay ang panahon para po sa isang tanging awitin.

0: Maraming pong salamat, Kuya Jose, sa iyong napakagandang awitin para sa ating mga tagasubaybay ngayong umaga. For our recap, ano, kasi po ang ating oras ay nagtutumulin, ano, sa ating pong talakayan ngayong umaga, emotional health is essential, kailangan in building a strong family. Kaya huwag po natin i-disregard, ano, yung ating emotional health. And also, managing stress wisely, yan, kung marunong tayo mag-manage, it brings peace and harmony sa ating pong mga tahanan.
1: Yan. So maraming salamat po sa lahat ng ating pong mga viewers, lahat po ng ating listeners. At sa pagtatapos po natin, aking pong inaanyayan ng lahat na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabaging Diyos, nagpapasalamat po kami sa panahon na inyong ibinigay na napag-usapan ang mahalagang topiko patungkol sa family stress. Dalangin po namin na patuloy niyo pong gabayan at pagpalain ang lahat ng amin pong mga listeners and viewers, lalong higit sa iba't ibang mga stressors na dumarating sa kanilang family. Ingatan at pagpalain kami sa natitirang oras ng araw na ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Marami pong salamat sa inyong pag-subaybay. Ako po si Ate Ann.
1: Ako naman po ang inyong Kuya Leonard. Sa bawat hamon ng buhay, ang Panginoon ang ating kanlungan. Magpakatatag at panatilihing positibo ang pananaw sa buhay hanggang sa susunod na
0: Usapang Pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko noong una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkon sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya, gusto may kamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa kamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umakin ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Ting araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, transmitting through transforming lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng Biblia, ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa superficial Thanksgiving. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Sa ating pag-aaral ngayon ay ating tatalakayin ang isang parable ng Panginoon o talinhaga na ito ay merong pamagat na superficial Thanksgiving. Kaibigan, ang kasaysayan ng Thanksgiving sa Amerika, ito ay kilala na noong 1621 nagkaroon ng Thanksgiving ang mga Pilgrim Fathers sa kanilang panibagong karanasan na winter sa panibagong daigdig. At noong 1789, si President George Washington ay nag-issue ng Thanksgiving Proclamation para alalahanin ang Pilgrim Celebration. Subalit noong panahon ni Thomas Jefferson, ito ay kanyang pinatigil sa Amerika sa paniniwala na ang Thanksgiving na ito ay kingly practice. Subalit noong 1828, si Mrs. Hale, na siyang editor ng magazine Good Day's Lady, nagkaroon ng campaign, sumulat siya sa iba't ibang mga tao sa kanyang pangangampanya. At pagkatapos noong panahon ni President Lincoln ng Bansang Amerika, finally, noong 1863, nagkaroon ngayon ng proclamation na ika-apat na Thursday ng November, ito ay official na National Thanksgiving sa Amerika. At pagkatapos ito ay pinagtibay ng U.S. Congress noong 1941. Kaibigan, mabuti ba na tayo ay magkaroon ng Thanksgiving o pagkapasalamat? Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa Thanksgiving o yung pagkapasalamat? Narito ang sinasabi sa aklat ng mga awit. 92:1-5, napakaganda ng binabanggit ng banal na kasulatan. Ang wika, mabuti ang magpasalamat sa Panginoon ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Ang magpahayag sa umaga ng iyong tapat na pagsuyo at sa gabi ng katapatan mo, sa tugtugin ng panugtog na may 10 kawad at ng alpa, at sa matunog na himik ng lira, sapagkat ikaw, Panginoon, pinasaya mo ako ng iyong gawa, sa mga gawa ng iyong mga kamay, ay aawit ako ng kagalakan. At pagkatapos sa versikulo 5, ganito ang ating mababasa. kay dakila ng iyong mga gawa o Panginoon, ang iyong kaisipan ay napakalalim. Kapag ka tayo ngayon ay nagkakaroon ng pagkapasalamat, lalo na sa panahon na tayo'y nanalalangin, meron tayong pagkapasalamat na napakabuti ng Diyos, tayo ay iniingatan niya sa ating pamumuhay sa araw-araw. Sa umaga, tayo ay magpasalamat sa Diyos na tayo ay nagising, at pagkatapos ngayon sa gabi, bago tayo matulog, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat iningatan tayo sa ating paggawa sa maghapon at gayon din sa ating paglalakbay. Subalit kaibigan, anong klaseng pasalamat ang ating pinagkakaloob sa Diyos? Ito ba ay superficial? Nang ibig sabihin, ito ay mababaw o panlabas na pagkapasalamat. Nanupat wala sa kaibuturan ng ating puso, ganun ba kaibigan? Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Tesalonica 4, ang wika niya, sa lahat ng bagay ay tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat ito ang kalooban ng ating Diyos. Binanggit ng Panginoon ang isang parable na ito ay natala sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 18, ating simulan sa 9 hanggang 14. Ganito ang ating mababasa. Isinaysay rin niya ang talinhagang ito sa ilan ang titiwala sa kanlang sarili. Ang sabi, sa mga ilan na nagtitiwala sa kanlang sarili. Kumisan meron kang narinig kapag ka merong in-interview na lumalaban sa mga paliksaan, sa mga sports. Ang sinasabi ay, basta magtiwala ka sa iyong sarili. Alin ang mas mabuti, magtiwala ka sa sarili mo o magtiwala ka sa Diyos upang ikaw ay magkaroon ng tagumpay sa iyong pagsali sa sports? At ang sabi pa ng ating Biblia na sila'y matuwid at inahamak ang iba. May mga tao kapag kayong titingnan ang sarili, sila'y matuwid, sila'y banal. Merong kasabihan sa English ay holier than thou. Ganun ba ang ating pagkakita sa ating sarili, sa ating pagkaunawa, na kapag ka ating tiningnan, kinumpara ang ating sarili sa iba, o sasabihin natin, napakabuti ko sapagkat hindi ako katulad ng taong ito. Kaya sinasabi sa atin ay yung nagtitiwala sa sarili at sa kanilang paniniwala, sila matuwid sa harap ng ating Diyos. Akala nila kapag ka sila ay pumunta sa simbahan, tama na, at ito ay isang katuwiran na sa harap ng ating Diyos. At pagkatapos yung ang wika na iniisip ng mga taong ito na superficial ang kanilang pagkapasalamat sa Diyos ay inahamak ang iba. At pagkatapos ngayon, binanggit ng ating Panginoon ang ganito. Versikulo 10, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Kaya nagpunta sila sa banal na lugar sa templo upang sila'y manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikit. Sa makatwid ang kanyang binabanggit ngayon kung ano siya, kung ano ang kanyang ginagawa na hindi katulad ng wika ng iba na mangingikin. Mga di makatarungan, mga mangangalo niya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Sa kanyang pakiwari sa paggawa ng nararapat sa harapan ng ating Panginoon, kaibigan, kung ano ang kanyang ginawa at ginagawa, siya ay nagmamalaki. Kaibigan, kung tayo man ay gumagawa at sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito ay katugunan natin sa Diyos, sa Kanyang pag-ibig sa atin. Ito ay response of love. Hindi nating

on. Ang sabi nga ni Dwight L. Moody, isang kilalang evangelist, ang wika niya, it was a very prayerless prayer. He said a prayer, but he did not pray any. Siya ay nananalangin, pero hindi ito yung panalangin na tinatanggap ng ating Panginoon. Ang sabi pa ng isa pang manunulat, this man was not thinking God or thanking God for what grace had done for him. He was thanking God for what he himself had done. And that is the wrong attitude. Bakit maling attitude ang kanyang ginawa? Sa halip na kanyang purihin ang Diyos, ang kanyang pinupuri ang kanyang sarili. Ang sabi naman ng iba, kung hindi ko pupuri ng aking sarili, baka kung pupuri ng iba, itataas ang aking bangko, baka ibabagsak ang aking bangko. Kaya nga, ako na magtataas ng aking bangko. Dakila ang Diyos, kaibigan, at alam niya ang ating ngayong ginagawa kung ito ay merong bahid ng pagmamalaki ang ating sinasabi sa Diyos. Kaibigan, sa ating mga gawa sa araw-araw, hindi tayo maaring magmalaki sa Diyos. Sapagkat yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, hindi nating kayang tumbasan ng ating ginagawa. Ang ating mga gawain, kaibigan, kung madalas may bahid ng pagkamakasarili, pagmamalaki, tayo ay lumalapit sa Diyos, kinakailangan merong pagpuri, merong pasasalamat. Kaya yung sinasabing, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Merong pagsamba, kaibigan, merong pagpuri sa pangalan ng ating Panginoon. Ang taong ito na isang Pariseo, he focused on human efforts. Yung dos and don'ts, ito yung kanyang pinokus. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang panalangin, ating basahin muli yung 11, ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Hindi natin dapat ikumpara ang ating sarili sa ibang tao. Dapat nating ikumpara ang ating sarili sa ating tagapagligtas. Kasi kapag ka ating kinumpara ang ating sarili sa ibang mga tao, nakikita natin ngayon mabuting tao tayo. Pero kinakailangan ikumpara natin ang ating sarili kay Kristo at yung ating goal ngayon, ang sabi nga ng ating Biblia, be ye therefore perfect even as your heavenly Father is perfect. Kaya nga, siya ang ating ngayong dapat na nasa isip natin, ikumpara natin ang ating sarili sa Diyos, sapagkat kapag ka ating tiningnan ang banal na buhay ni Kristo, kaibigan, hindi mang katiting ang ating kalagayan, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kaya nga, dapat tayong mag-focus kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi kung ano ang ating ngayong accomplishment. Ano man ang ating ngayong accomplishment, purihin ang Diyos, pasalamatan ng Diyos, kaibigan. At kung sakasakali tayo ay nagkaroon ng tagumpay, tayo ay dapat magpasalamat sa Diyos, hindi sa ating mga sarili. Ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, the Pharisee was unconcerned about the publican. Ang sabi sa 11, ang wika niya, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga mangingikin, mga di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ng mananingil ng buwis na ito. Wala siyang concern sa kanyang kapwa. Ang kanya lang alam ang kanyang sarili. Katulad ng mga taong magnanakaw, wala silang concern kundi yung pag-aari ng iba mapa sa kanya, yung iyo ay sa akin, ganon. Yung mga taong
gumagamit ng kanilang posisyon sa gobyerno at pagkatapos ngayon,

0: iyon nangungupit o nagnanakaw sa kabangyaman kaibigan ang iniisip ang kanilang sarili. Sinasabi nila, mahal nila ang bansa. Mahal nila ang ating ang bansang Pilipinas. Pero kaibigan, sa kanilang paglilingkod, merong paglilingkod na makasarili. Kaya nga, hindi ako katulad ng wika ng publikanong ito. Again, kanyang kinumpara ang kanyang sarili sa isang taong publikano. Kapag tayo ngayon ay nagpapasalamat sa Diyos, true thanksgiving produces thankful living. Nang wika, ang tunay na nagpapasalamat, ito ay nagbubunga ng pamumuhay na mapagpasalamat. At ang wika pa sa atin, the difference filled him with pride rather than compassion. Ang pagkakaiba, siya ngayon ay merong pride, merong kataasan. Ano man ang kanyang accomplishment, kanyang pinagmamalaki ang mga bagay na ito. Na sana mayroon siyang compassion o meron siyang habag sa kanyang kapwa. Kaibigan, meron ba tayong habag sa ating kapwa? Na nakikita natin maraming mga tao ang namamatay, walang kaligtasan, meron ba tayong habag sa kanila? Yung sinasabing thanksgiving na ito ay thankful for salvation. Nagpapasalamat tayo sa kaligtasan kakalob ng Diyos. At kapag papasalamat, ligtas ng Panginoon, binago ang ating buhay, kaibigan, sasabihin natin itong karanasan na ito na ginawa ng Panginoon sa atin sa ibang mga tao. Sa mga tuwid, tayo ngayon ay witnesses ni Kristo. Ang isang tunay na saksi ng Panginoon ang ating ngayong sinasabi sa mga tao kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga buhay natin. Thankful for provision. Share it with others. Nagpapasalamat tayo dahilan sa mga pagpapala na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Tayo ay kumakain ng 3 beses maghapon. Tayo ngayon ay nakakainom. Meron tayo ngayong may susuot na damit, kaibigan. Pasalamat tayo sa Diyos. At kapag tayo ngayon ay nagpapasalamat at nakikita natin anuman ang ating tinanggap na pagpapala ay kaloob ng Diyos, na kapag tayo ay merong ngayong bisita o may taong lalapit sa atin na umihingi ng tulong bukas mga palad. Merong sinasabi, kaibigan, sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, Versikulo 17, wika, ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang, at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Kapag ka pala ikaw ay merong pagtingin na mabuti sa isang taong dukha, kaibigan, ikaw ay magpapalain ng Diyos. Maaring sabihin natin na hindi tayo maasa na tayo magpapalain ng Diyos, pero kapag ka ikay tumulong, ang sabi nga, it is more blessing to give than to receive. Pagka ikay tumulong sa iba, wala kang iniisip na namang gantimpala, kaibigan. Ito ang isang kasiyasiyang karanasan sa buhay natin. Thankful for kindnesses. Sa mabuti na pinakita ng Panginoon sa atin, tayo rin ay magpapakita ng kabutihan para sa iba, na ating itong iparanas sa iba. Thankful for Christian fellowship, extend fellowship. Nagpapasalamat tayo sa fellowship natin, at ang sabi nga sa ating banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo, napakaganda ng binabanggit dito ni Apostol Pablo sa 10:25 ng Hebreo. Ang wika, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ng loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Kaibigan, ito yung taong nakita niya at naranasan ang fellowship niya sa ating Panginoon at ito rin ay kanyang ipaparanas sa kanyang kapwa. Thankful for prayers. Prayer for others. Idinadala ang pangatlong bahagi ng pag-aaral nito, kaibigan. The Pharisee was unchanged when he returned home. Nanupat ang parisewang ito, kaibigan, ay hindi nagbago. Maraming mga taong sumisimba pero walang pagbabago sa kanilang mga buhay. Ang sabi, pinupuri ang Diyos hanggang sa nguso lang. Wala sa puso. Kaya ang sabi sa 14, sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa. Ang tinutukoy, walang iba yung pariseo. Hindi siya nakaranas ng pag-aaring ganap sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa ngunit ang nagpapababa sa kanyang sarili ay itataas. Kaibigan, umuwi siya sa kanlang tahanan, hindi siya nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. True thanksgiving changes a person. Ang tunay na pagkapasalamat ay binabago ang isang tao, kaibigan. Nanupat, siya ay nagpunta sa isang mabuting lugar, walang iba kundi ang templo, pero hindi nagbago ang kanyang buhay. He went for a good purpose to pray. Siya ay nagpunta upang manalangin pero sa kanyang panalangin naman, hindi ang Diyos ang itinataas kundi ang kanyang sarili ang kanyang tinataas. Millions leave churches unchanged. Maraming mga taong sumisimba, mga milyon, sa kabila ng kanilang pagsamba, pagpasok sa bahay-sambahan, hindi nagbabago ang kanilang pamumuhay. Subalit, sa isang banda, yung publikano, ang tingin sa mga taong ito ay mga makasalanan. Anong sabi ng Biblia? 13:14. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. Kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Tinanggap niya siya'y makasalanan. Marahil ang taong ito ay nandaya sa kanyang kapwa at ngayon siya nagsisisi. At ang sabi sa 14, sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap. Kaibigan, nakaranas siya ng pag-aaring ganap. Bakit? Sapagkat kanyang kinilala ang kanyang mga pagkakamali. Nagsisisi siya. Ang kailangan lang sa atin, tayo ay lumapit sa Diyos. Kilalanin natin ang ating mga pagkakamali at ang Diyos, tapat siya at banal na patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaibigan, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Subalit kapag tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas, kaibigan, tayo ay makakaranas ng pag-aaring ganap. Ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap, pagpapawalang sala. Ganito ang nangyari sa taong publikano. Kaibigan, kilalanin natin ang ating mga pagkakamali na tayo ay magsisi at ang Diyos ay patatawarin tayo. At pagkatapos na tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, katulad ng sinabi ng Panginoon kay Maria Magdalena, go and sin no more. Ang sabi, pumayo ka at huwag ka nang magkakasala. Kaibigan, wala tayong maaring ipagmalaki sa harap ng Diyos. Ang ating mga gawa, kung sakasakali man may mabuti tayong nagawa sa ating kapwa, kaibigan, ito ay sa hudyok ng Balenespirito. Ito ay sa inspirasyon ng Diyos kung bakit ang mabuting gawa ay tinatanggap ng Panginoon hindi para maligtas, kundi ito ay bunga ng ating pagkaligtas, bunga ng ating pagtanggap kay Kristo na ating tagapagligtas. Kaibigan, sa dalawang taong ito, saan tayo? Yung Pariseo, pinagmamalaki ang kanyang accomplishment. Subalit ang tao ngayong isa na ang sinasabing publikano, kanyang dinadagukan ang kanyang sarili, nagsisi siya, at sa kanyang pagsisisi, kaibigan, tinanggap ng Panginoon ang kanyang pagsisisi. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay na-inspire, na-bless po sa mensaheng ating napakinggan ngayong araw na ito. Mga kaibigan, ang Diyos po ay hindi naghahanap ng pasasalamat na nasa ating mga labi lamang o yung tinatawag na sinabi lang ano po. Hinahanap po niya ang pusong tunay na kumikilala sa kanyang kabutihan at tumutugon sa pamamagitan ng pagsamba, pagsunod at paglilingkod. Huwag po tayong maging katulad ng Siyam na tumanggap ng himala, ngunit nakalimutang bumalik. Maging katulad po tayo ng isang ketonging bumalik upang luwalhatiin ang Diyos. Ang sabi nga po sa mga awit 103 verse 2, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga kabutihan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito hitid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nick Francisco.
2: Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Patuloy nating pag-aaralan ang salita ng Diyos na tayo'y magkaroon ng unawa at karunungan sa paanong paraan natin itataguyod ang pagpapamilya sa sangayon sa programa at panukala ng Diyos. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Subalit siya ngayon ay narito sa Central Luzon Headquarters upang pangasiwaan ang Departamento ng Komunikasyon. Salamat po, Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa ay tungkol sa magandang Reyna ito, no?
2: Reyna ay, Esther ang ating topic.
1: Hilingan po natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Mahabagin at dakila po naming Diyos ang iyong kabutihan, kadakilaan at pagpapala sa gana sa aming buhay. Kagaya sa oras na ito, magkakasama po kami na mag-aral ng iyong banal na salita. Gayon din po, hinihingi namin ang iyong masaganang pagpatnubay, pakikisama at pagpapala aming maging karanasan. So, alalahanin ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang ating panahon kay Pastor Nick.
2: Aking pinatututuhanan sa inyo sa lahat ng aking mga taga-subaybay na ang aklat ng Biblia ay kwento ng napakaraming mga pag-aasawa. Sa pamamagitan ng mga kwentong yan ay makikita natin ang prinsipyo ng Panginoon na unti-unting inilalagay sa ating puso't kaisipan upang patuloy nating pahalagahan ang ating pamilya, ang ating sambahayan. Kagaya ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang pamilya ni Esther. Esther at ang kanyang pag-aasawa. Tingnan natin ang kwento ng pag-aasawa ni Esther. Sangayon sa kwento ng aklat ng Esther 1 sa talatang 12, makikita natin ang kwento rito na nagkagalit ang hari at reyna. Ngunit si Reyna Basti ay tumanggi na pumunta sa utos ng hari na ipinaabot ng mga yunuko. Kaya't ang hari ay lubhang nagalit at ang kanyang galit ay nag-alab sa katauhan niya. Ano ang gagawin natin? Ang dalawang makapangyarihan sa balat ng lupa ay nagkagalit, ang reyna at ang hari. Sino ang aawat sa kanila? Sino ang magpapayo sa kanila? Ganyan ang kwentong ito. At ang katanungan ay, ano ang gagawin para sa kanila? Kung ang mag-asawa ay nagkagalit, parang hari at parang reyna, tingnan nga natin kung mayroong kautusan para sa kanila. Ano ang kautusan para sa mga mag-asawa na nagkakagalit? Ang sabi dito sa Esther 1:15, ayon sa kautusan, anong gagawin na kay Reyna Basti sapagkat hindi niya sinunod ang utos ni Haring Asweros na ipinaabot ng mga yunuko? Mas advance pala ang mga Israelita dahil sa panahon ni Moises ay naglagda na ng diborsyo. Pero dito sa panahon ni Haring Aswero, sa panahon ng kaharian ng Persia, sa kaharian ng Persia ay wala pa silang batas tungkol sa asawa, asawang babae na ayaw sumunod sa asawang lalaki. Sa panahon ng Biblia ay bawal na palang pilitin ang mga babae. Mga babae, noon pa man, bawal nang puwersahin ang mga babae. Gayon din, bawal din silang saktan. Matagal na palang kautusan yan. At gayon din, na bawal magsalita ng masama sa babae. Kaya lang, ano ang ibig sabihin? Si Reyna Basti ay hindi kumilos na may kapantasan. Sinuway niya ang utos ni Haring Asweros at ito ay pinagmulan ng matinding away kaya sila ay nagkahiwalay. Ang hari at ang reyna ay nagkahiwalay. Malaking kaguluhan ang epekto nito sangayon sa aklat ng Esther 1:18. Sa araw na ito ang lahat ng kababaihan ng mga pinuno ng Persia at Media na nakabalita ng ginawang ito ng reyna ay magsasabi ng gayon sa lahat ng pinuno ng hari, kaya't magkakaroon ng napakaraming paghamak at pagkapuot. Kaya nga ginagawa lang katuwaan naming mga lalaki ang salitang Andres. Kasi nga, kung ikaw naman ay magpupumilit, mapapaaway ka lang sa asawa at magiging malungkot ang iyong buhay. Pero talagang ang lalaki kapag kaka-Andres ay kalait-lait. Nakayan bang unawain yan, Ma'am Mildred? Tingnan mo ang kwento natin ngayon. Ang mga babae ang makapangyarihan. Iyan daw sangayon sa Biblia, iyan palang mga babae na yan na makapangyarihan sa asawang lalaki ay nagbibigay ng maraming paghamak at pagkapuot. Nagtatanim ang mga lalaki ng maraming galit, maraming pagkutya at maraming paghamak. Kaya yung salita na women is always right, ano ba sa palagay nyo? Pinupuri o nilalait?
1: Dalawa parehas po eh.
2: No, yan. Ganun, ang totoo niyan ay yan ay salita ng paghamak. Wala naman taong hindi nagkakamali eh. Kaya lang ang mga babae ayaw tumanggap ng pagkakamali. Kung ang isang babae raw ay mag-uugali na mas makapangyarihan kaysa asawang lalaki, ito ay pinagmumulan ng maraming paghamak at pagkapuot. Yan po ay nasa Biblia. Magbigay dangal sa asawa, kabaligtaran naman. Kaya't kapag ang batas na ginawa ng hari ay naipahayag sa kanyang buong kaharian, sa buong nasasakupan nito, lahat ng babae ay magbibigay sa kanilang mga asawa ng karangalan maging mataas at mababa. Yan pala ang bahagi ng asawa. Ang sabagay, ang binanggit dito, babae. Ang babae ay magbibigay ng dangal sa asawa. Pero ganun din, mga lalaki. Akin kayong sinasabihan, huwag po tayong gagawa ng hindi tama, ng hindi maganda, kasi kahiya-hiya ang ating asawa. Napansin po ba ninyo, sa panahon na pinaparangalan ang ating mga anak, hindi ba tayo na mga magulang ay natutuwa? At karangalan din natin na mga magulang na matatalino ang ating mga anak. Tagapangasiwa, si Haring Asweros ay kumuha ng tagapangasiwa para ihanap siya ng asawa. Kaya't nang ang utos ng hari at ang kanyang batas ay maipahayag na at nang matipon ang maraming dalaga sa kabisera ng Susa, sa pamamahala ni Hegay, si Esther ay dinala rin sa palasyo ng hari at inilagay sa pamamahala ni Hegay na tagapag-ingat sa mga babae. Si Haring Aswero, bagaman hari, hindi siya ang pumili ng kanyang asawa. Sino ang pumili? Siya ay naglagay ng isang tagapangasiwa na ihahanap siya ng asawa. Ito palang pag-aasawa natin na online, na walang nagkakakilala kundi sila lamang na nagliligawan, dalaga o binata, lalaki o babae, iyan pala ay mga miserableng pagliligawan. Ang maganda palang pagliligawan ay yung dati mo nang kakilala. Kakilala mo ang kanilang pamilya, kakilala mo siya nang matagal na. At maganda rin pala na mayroong tao na magre-reto sa atin. Kaya lang ang mga tao ngayon bully, nanunukso. Hindi. Maganda pala na ang mga dalaga o mga binata ay ang kanilang liligawan ay aaprubahan ng kanyang mga kaibigan na nakatatanda sa kanya. Para pagka sila ay nagkagalit sa panususunod na panahon, mayroong mag-aayos sa kanila. Kaya nga sa ating pag-aasawa ay mayroong ninong at ninang. Ang tawag naman dyan ay kots. Kailangan pala yan. Dito nakasulat ng Esther 2:15. Nang sumapit ang panahon ni Esther na anak ni Abihail, na amain ni Mordecai, na umampon sa kanya bilang sariling anak na babae upang humarap sa hari. Wala siyang hininging anuman maliban sa ipinayo ni Hegai na yunuko ng hari at tagapag-ingat sa mga babae, at si Esther ay hinangaan ng lahat ng nakakakita sa kanya. Ganyan pala sa mga pag-aasawa, kailangan din natin ng tagapayo. Mahalaga pala yan. Para sa panahon ng hindi pagkakasundo ng mag-asawa, meron tayong mahihingan ng sama ng loob. Maaaring matalik nating kaibigan na makapagpapayo sa atin, yung mga mabubuting kaibigan. Kagaya rin sa basketball, napakahalaga ng coach sa isang team. Ganyan po sa pag-aasawa, kailangan mayroon tayong sariling tagapayo o counselor para sa pagsasama ng mag-asawa. Ganito daw tataratuhin ang asawa. Minahal ng hari si Esther ng higit kaysa lahat ng mga babae, at siya

may tagalaba, may tagaplantsa, lahat na iniaasa sa asawa. Hindi po ganyan ang buhay. Tataratuhin natin ang ating asawa parang reyna. Mga babae, ganito po sa pag-aasawa. Tataratuhin po natin ang ating asawang lalaki na parang hari. Ganyan po, vice versa. Huwag nating ituturing ang ating asawa na isang mababang uri ng tao dito sa ating lipunan. Ibinigay iyang halimbawa ng Biblia, ang asawang babae parang reyna. Ito ang pinakamataas na posisyon ng babae na maari niyang mapaglagyan. Ang siya ang reyna ng tahanan. At ang lalaki ang hari ng bahay. Yan po ang kwento ng pag-aasawa. Ang asawa tagapagbantay. Ito palang mga kwentong ito ay nanasulat sa aklat ng Esther. Ang aklat po ng Esther ay aklat ng pag-aasawa. Unawain natin, Esther 2:22. Ang bagay na ito ay nalaman ni Mordecai at sinabi niya ito kay Reyna Esther at sinabi ni Esther sa hari sa pangalan ni Mordecai. Merong dalawang yunok na nagtangkang patayin si Haring Asweros. Ito ay naramdaman ni Mordecai. At ang ginawa ni Mordecai, sinabi kay Esther. Si Esther sinabi kay Haring Asweros at binitay ang dalawang yunok na yon. Napatunayan na totoo ang kanilang panukala na pagtatangka ng buhay. Mga asawang babae, kayo po ay tagapagbantay ng asawang lalaki. Mga lalaki, tayo ay itinalagang bantay sa ating asawa. Ang asawa, tagapagbantay. Ang pamilya, para sa hinaharap. Esther 4:14. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sangbahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito. Anuman ang kalagayan ng ating pamilya, pagkaraan ng 5 taon, 10 taon, 20 taon o 50 taon, ay sinasabi ng kwentong ito na ang pamilya ay para sa hinaharap. Kung tayo'y hindi magpapamilya, mananatili tayong single hanggang sa makarating ng 50 taon. Pero kung tayo ay magpapamilya, magiging iba ang ating kwento at yung kwentong yon ang sabi ng Biblia para sa hinaharap. Tanging kahilingan. Ang kwentong ito ay ganito ang pagkasabi sa Esther 4:16. Ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayunon ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. Kung tayo po ay mayroong mga pasanin at tanging suliranin sa ating pamilya, ang kailangan po natin ay espesyal na panalangin. Ang tawag po dyan sa kultura ng Biblia ay ayuno, pag-aayuno. Sa pamilya, babae o lalaki, kung tayo po ay may pinagdadaanan sa ating pamilya, tayo po ay manalangin taimtim. Kinakampihan pala ang babae kahit labag sa batas. Ang sabi sa aklat ng Esther 4:16, ikalawang bahagi, pagkatapos ay pupunta ako sa hari, bagaman labag sa batas, at kung ako'y mamamatay, ay mamatay. Ganyan sa pag-aasawa. Ang asawa kahit labag sa batas, kinakampihan. Ang unang gumawa po niyan ay si Adan. Si Eva ay nagkamali na kumain ng bunga na ipinagbawal ng Diyos. Si Eva ay kinampihan ni Adan. Sa akin po mga taga-subaybay, huwag po kayong magtatampo. Lagi kong itinatanong, kung ang iyong asawa ay mali, kakampihan mo ba? Ang sagot ng marami, hindi. Babae o lalaki, pagka po ang inyong asawa ay alam niyong mali, kampihan na lang ninyo. Kasi pag hindi ninyo kinampihan, magkakatampuhan kayo. Hayaan nyo nang pareho kayong mali. Magparaya na kayo hanggang sa dumating ang araw, maunawaan niya ang kanyang pagkakamali at kayo ay magkaparehong babangon sang-ayon sa inyong pagkakamali. Merong ganitong pangako si Haring Asweros.
Itinanong ng hari sa kanya, "Ano iyon, Reyna Esther? Ano ang iyong kahilingan? Espesyal na kahilingan.

0: Ang pangako naman ni Haring Asweros, ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Sa isang banda, si Haring Asweros ay tuwang-tuwa at siya ay nanata at nangako, kalahati ng kaharian ko ibibigay ko sa iyo. Pero ang totoo niyan, si Haring Asweros ay mali. Dahil ang kanyang buong kaharian ay para kay Esther. Tingnan ninyo, sinong babae na taga-subaybay sa akin ngayon? Ang papayag na kalahati ng sweldo ng kanyang asawa ang kanyang tatanggapin. Walang papayag. Palagi ko pong ipinaliliwanag yan. Nasisiyahan ang babae kapag ang buong sweldo ng kanyang asawang lalaki ay ibibigay na lahat. Ikaw, Ma'am Mildred. Sige nga.
1: Amen na lang po ako doon. Tayo po ay nakikinig ngayon sa AWR Manila 89.1 FM. Siyempre, Pastor Nick, gusto natin kung malaman na yung yung trabaho ng ating asawa na meron siyang sweldo, yan ay mapunta talaga sa babae. Wala na akong tanong dyan.
0: Yan. Mga lalaki, I surrender all. Yan. Sa mabuting pagsasama ng pag-aasawa, palagi pong pinagkakagalitan niya ang pera. Pero huwag po, huwag. Talaga pong tayong mga lalaki ay nakatalagang maghanap buhay. Kayo namang mga babae, magpapasalamat naman kayo kaagad pagka kayo ay binigyan.
1: Thank you.
0: Para kami namang mga lalaki, merong kaunting pakonsuelo. Mga babae, pagka po kayo ay binigyan ng inyong asawa ng sweldo, ang paraan po dyan ay maligo na lang po kayo kaagad. Ganyan po ang pagpapaliwanag ni Pastor Nick. Ito naman po ang sumunod, kapayapaan sa pag-aasawa. Esther 7:4. Sapagkat kami ay ipinagbili, ako at ang aking bayan, upang ipahamak, upang patayin at upang lipulin, kung kami ay ipinagbili lamang bilang mga aliping lalaki at babae, ako'y tumahimik na sana, sapagkat ang aming kapighatian ay hindi dapat ihambing sa mawawala sa hari. Basahin po ninyo ang aklat na ang Esther na ito, sapagkat ang kwento nito ay nagkaroon ng batas sa kaharian ng Medes at ng Persya na lahat ng Hudyo sa kaharian ay papatayin na lahat. Kaya si Esther ay kasama sa papatayin. At nang ito ay sabihin niya sa kanyang asawang si Asweros, ay ang pagkadinig ni Haring Asweros ay, mabuti pa sanang naging alipin na lang ako kaysa sa naging asawa mo. Kaya si Haring Asweros ay biglang tumindi ang kaniyang galit at siya ay lumabas sa palasyo at nagpahangin. Dahil iniisip ni Asweros ang kapayapaan sa buong kaharian, hindi niya namalayan na ang kanya palang asawa ay mayroong matinding ligalig ng buhay. Ganyan po, mga babae, mga lalaki. Ang mga lalaki ay minsan hindi nauunawaan ang kaligaligan ng kanyang asawang babae. Ituloy po natin, talagang ang oras ay mabilis. Maigsi lang po talaga ang 30 minuto. Pagpapahalaga sa makamag-anak, sapagkat paano ko matitiis na makita ang kapahamakang darating sa aking mga kababayan o paano ko matitiis na makita ang pagpatay sa aking mga kamag-anak? Tayo pala ay mayroong pagpapahalaga sa kamag-anak ng ating asawa. Kapag tayo hindi nagpahalaga sa kamag-anak ng ating asawa, lalaitin po nila ang ating asawa. Pero kapag tayo ay mabait sa kamag-anak ng ating asawa, pupurihin nila ang ating asawa. Ito po ang kahuli-hulihan sa ating pag-aaral. Esther 8:16, nagkaroon ang mga Hudyo ng kaginhawahan, kasayahan, kagalakan at karangalan. Ito po ang prinsipyo ng pag-aasawa. Pag-asa sa pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay punong-puno ng kaginhawahan. Yan ay matinding katanungan. Pagkatapos ba na ang isang babae ay mag-anak ng 4, 3, 5, 6, ito ba ay kaginhawahan? Pagkatapos ba na ang isang lalaki ay magpundar ng malaking pamilya, 6 na anak, 8 anak, ito ba ay kaginhawahan? Ito ba ay kasayahan? Ito ba ay kagalakan? Ito ba ay karangalan? Pagkatapos ba na ang isang lalaki, ang isang binata ay magpamilya, siya ba ay masisihan? Siya ba'y magiginhawahan? Siya ba'y magagalak ng sagana? At siya ba'y magtatamo ng maraming karangalan? Totoo po yan, totoo po yan. Ano ang kulang sa atin ngayon? Naunawaan ko to na gusto kong ipagdiinan sa lahat ng ating taga-subaybay. ang lalaki o babae kapag nagmahal, kahit gaano kahirap yan, hindi niya mararamdaman ang hirap na kanyang dinadaanan. Ang sasabihin pa rin niya, ginhawa. Maraming mga lalaki ang magtatrabaho ng maghapon, pero pagdating niya ng bahay, malakas pa siya, nagtatrabaho pa siya, at masayang masaya, galak na galak, at tuwang-tuwa. Ganyan sa pag-aasawa. Maraming halimbawa ng ganyan. Mga lalaki, kung ito ang kulang sa atin, pagmamahal. Mga babae, iyan ang kulang sa pag-aasawa, pagmamahal. Kahit anong hirap ang daanan sa pag-aasawa at pagpapamilya, ay iyan ay ating madadaanan kung tayo ay sagana sa pag-ibig at pagmamahal. Sa lahat ng may asawa sa inyo, sa lahat ng may pamilya, mahalin natin ang ating asawa, mahalin natin ang ating anak. Ang mga kahirapang yan ay mauuwi sa kaginhawahan, kasayahan, kagalakan at karangalan. Iyan ang pag-asa sa pag-aasawa. Magpamilya po tayo at makikita natin at mararanasan ang totoong ligaya ng buhay. Yan din po ang inspirasyon ng mga taong nag-a-abroad. Kaya nilang tiisin yan, daalang-alang sa kanilang pamilya. Ang lahat sa lupang ibabaw, kaya nating pagdaanan dahil mahal natin ang ating pamilya. Yan po, pagpalain tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ng kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang programa pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayong magtapos, Pastor Nick, ang aking pong takeaway dyan ay yung sinasabi natin sa mag-asawa, no? Yung mutual respect and partnership. Talagang maliban sa pagmamahalan ng dalawang ito ni Queen Esther at ng kanyang hari, ay talagang nakita naman over time, nag-evolve talaga yung kanilang relationship. Doon ko po nakita na talagang napakasaya pala talaga ng may asawa. Hi, Pastor Nick.
0: Yes. Yan po ay kwentong nasulat sa Banal na Kasulatan. Ito po ay kwento ng mga pangunahing tauhan sa kanilang panahon. Sinabi ko sa inyo na ang dalawang mag-asawang ito, sila ang pinakamakapangyarihang tao sa balat ng lupa. Ang ating mga responsibilidad ay hindi hadlang upang tayo ay maging mabait at mabuti sa ating asawa. Hindi hadlang ang ating mga paghahanap buhay o anumang ating kalagayan sa buhay upang pakitunguhan natin ang ating asawa nang hindi mahalaga. Anuman ang ating kalagayan sa buhay na ito, pahalagahan po natin ang ating asawa nang higit sa lahat ng tao kaysa sa ibang tao. Gayon din po ang ating mga anak. Iyan po ay bagay na kulang sa ating kapanahunan. Dahil nagiging mahalaga ang kayamanan, nagiging mahalaga ang trabaho, nagiging mahalaga ang posisyon sa buhay, nagiging mahalaga ang pangalan, ang estado, ang kaniyang pagkababae, ang kaniyang pagkalalaki. Ang ibig sabihin niyan, nagiging selfish tayo. Hindi po. Sa taong nagmamahal, mahalaga ang asawa, mahalaga ang mga anak. Tayo po ay manalangin. Tunay o Diyos na napakabuti mo sa amin. Binigyan mo kami ng pamilya, asawa o mga anak upang kami ay matutong magmahal, umibig ng wagas. Ang mga taong ito na iyong ipinagkaloob mo sa amin na bahagi ng aming buhay, aming sangbahayan, ay iyong patuloy na pinagmamalasakitan. Gayon din kami, O Panginoon, hipuin mo ang aming kalooban na kami ay maging mapagmahal sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kasambahay, sa miyembro ng aming tahanan. At kung magkagayon, Panginoon, iba yung karangalan, iba yung kaginhawahan, iba yung kagalakan at katuwaan ay aming mararanasan, sapagkat ikaw ang naglagay nito sa aming kalooban at pagkatao. Lahat po ay aming pinasasalamatan. Alalahanin mo pong patuloy ang aming mga tagasubaybay sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas ni Pastor Nick Muli, ako po si Ma'am Mildred Santiago na nag-iiwan ng mga katagang. Kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil lang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
0: Napapansin po ninyo na ang ating pag-aaral ay patuloy na nagbibigay ng pagpapahalaga sa pag-aasawa. Patuloy pong ipinauunawa sa atin ng Biblia na pahalagahan natin ang ating mahal sa buhay, ang ating asawa. Igagalang natin sila, lalaki. Igagalang natin ang ating asawang babae. Babae, pararangalan natin ang ating asawang lalaki. Talagang ganon, ang respeto sa isa't isa ay napakahalaga. Huwag lalagpas o lalabis ang isa. Huwag magpapalalo. Kailangan po iyan ang tama at hustong pagtrato sa kaniyang mahal na asawa. Ang Biblia ay nagbigay ng ganitong halimbawa. Una, ito ay nasulat upang ating pagbalikan ang kwento sa banal na kasulatan. Kaya ako naman ay patuloy na namamanhik sa inyo na patuloy nating pag-aralan ang Biblia, ang banal na kasulatan, upang ito ay hindi lamang maging batas ng ating buhay sa ating pag-aasawa, maging batas din ng ating buhay sa ating pakikitungo sa lahat ng ating kapwa-tao na ebidensya ng ating pagiging mabuting Kristiyano. At yan, ang pagiging mapagmahal, yan ang tunay na kaluguran, kaligayahan ng buhay, katuwaan, kagalakan ay sagana sa atin. Bakit? Sapagkat natuto tayong umibig at magmahal, gayon din sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Paano nga po ba masasabi na tayo ay totoong masaya? Pwede ka bang maging masaya kung ikaw ay mayaman pero wala kang kaibigan? O marami kang kaibigan, ngunit hindi maganda ang iyong kalusugan? Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Tayo po ay muling magkakasama sa loob ng 30 minuto upang mag-aral at makinig ng mga salita mula sa Biblia. Beverly Albotante po ang inyong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao saan mang dako ng mundo. Lalo na po ang mabuting pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Atin pong tatalakayin sa mga oras na ito ang tungkol sa kung paano nga ba tayo magkakaroon ng tunay na kaligayahan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang kalusugan. Atin pong muling makakasama si Pastor Jun Sagnoy sa ating pag-aaral. Welcome pong muli, Pastor.
2: Thank you. Thank you, Sister Beverly, sa inyo pong pag-invite sa akin na ako po ay makasama sa ating pong pag-aaral ngayon.
1: Amen, Pastor. Thank you din po. At bago po tayo magsimula, iniimbitahan po namin kayo na manatili sa pakikinig o sa panonood po dito sa ating programa. Huwag niyo na pong ilipat ang channel ng inyong mga TV, YouTube, Facebook, o kung kayo man po ay nakikinig sa inyong mga radyo, saan man po kayo naroon. Ayan, Pastor, pray po tayo bago po tayo mag-start sa ating pag-aaral.
2: Sige, tayo manalangin, mga kaibigan. Dakila po naming Ama, salamat po muli sa another na pag-aaral na kami po inyong dinala at ginabayan na kami po ay makinig ng inyong salita. Panginoon, patawad po kung kami ay nagkamali, nagkulang sa inyo. At tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang mensahe na aming mapakinggan sa aming pong pag-aaral ngayon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ay ati pong ipagpatuloy ang ati pong pag-aaral, mga kaibigan. Sa nakaraan, ating pinag-usapan kung paano tayo maging masaya sa buhay. At ngayon, ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral na kung saan ang sikreto ng masayang buhay ay tayo ay maging malusog. Kaya, para ating maranasan ang tunay na kalusugan o tayo'y maging malusog, ay dapat maunawaan natin ang ating pangangatawan. Alam ninyo, ang ating katawan ay binubuo ng 206 bones. Yan po ay nagbibigay sa atin ng structure sa ating buong pagkatao. Meron po itong 600 muscles para tayo ay makapagkilos, ano, makapag-movement. At ito po ay mahalaga para tayo'y mabuo ang isang tao. At ito po ay meron ding baga na kung saan itong lungs, ito ang nag-provide ng nililinis ang ating dugo at nagbibigay ng sariwang hangin sa lahat ng bahagi ng ating pangat ng ating pong dugo.
3: Pagliligtas ng Diyos.
2: Sunod, ang ating puso, mga kaibigan, ay gumagawa ng bumubumba o nagpapump ng ating dugo. No? Ito po ay habang inaayos ang ating heart, tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. At ito'y nagtatrabaho at nagpapump ng 60 50 million pounds of blood. At automatic po ito na nagkakaroon ng 70 to 80 times per minute. About 40 million times a year. So yan po ang ating puso na napakalaga para sa ating pangatawan. Another, meron din tayong liver na kung saan ito'y nagtatrabaho na tahimik. Hindi natin na nalalaman. Pero ang kanyang function ay napakalaga. Nagdadala ito ng 500 different chemicals na kailangan na mag-function para matugunan ang mga pangailangan ng ating katawan. Ganun po kahalaga ang baga. Ang ating tiyan, mga kaibigan, yan ay nagre-refine ang ating kinakain at ito ang nagnanaris ng ating mga kinakain dadalhin sa ating mga mahalagang cells para tayo ay maging malusog. Another na napakalaga na sa ating katawan ay yung kidney. I-purify ang ating mga fluids sa pamagitan ng urine. At yan ay napakalaga para mapangalagaan ang ating pangatawan. So yan ang kidney. At another na napakalaga, yung ating utak. Yan ay napakalaga. The power cells sa ating pangatawan. Ito'y binubuo ng 12 billion nerves units na nagpuproduce ng memories na hindi po ito nagagaya ng computer, mga kaibigan, mga kapatid. So ito po'y nagkukontrol ng ating isipan, ng ating mga responses, movements, heart rate, ng ating respiration, at ng ating mga physical na mga activity. So napakalaga po yan. Kaya ang anatomy ng ating katawan, mga kaibigan, ay napakalaga po yan na ating maunawaan. Ito ang living machine na ginawa ng Diyos. Kaya, ati pong mababasa sa Genesis chapter 2 verse 7, Sister Beverly, ano bang sinasabi diyan?
1: Sabi po dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.
2: Oh, napakalaga no na ang formula ng tao ay mula sa alabok at binigyan ito ng hininga ng Diyos. Kaya nagiging living soul tayo, naging buhay tayo na kaluluwa. Kaya napakalaga po na maunawaan natin na yan, na talaga tayo ay mula sa alabok at nagiging buhay na kaluluwa dahil sa hininga ng Diyos. So, ganun kahalaga ang ating katawan. Kaya dito, ang Diyos ay binigyan tayo ng magandang kalusugan sa pangatawan. Yan ang tinatawag natin na physical. Kaya tayo ay dapat ma-develop yung ating mga physical na pangatawan. No? Lahat yan ay dapat balanse. At binigyan din tayo ng Diyos ng mental na kung saan palaguin din natin ang ating kaisipan. Kaya kailangan nating magbasa. Alam niyo ang ating isipan ay sa pasimula talagang yan ay pure and holy. No? So, nabahiran lang yan ng kasamaan dahil nahulog tayo sa kasalanan. So, yan ang mental aspect, mga kaibigan. At ang ating katawan, mga kaibigan, binigyan din tayo ng Diyos ng espiritual na kung saan tayo ay sinuotan ng Diyos ng God's glory, yung katwiran ng ating Panginoon. Kaya, napakalaga yan sa ating buhay, ang spiritual aspect. Kaya, yung ating spiritual aspect, ito po ay nabahira ng kasalanan. Kaya, yung ating kalakasan, yung perfection na ibinigay ng Diyos, sa paglalang ay nabahira ng nadumihan, nadungisan ng kasalanan. Kaya, nahulog ang tao sa kasalanan. Kaya napakahalaga din, maunawa natin na meron din tayong social aspect. Na itong social aspect, nung pagkatapos na lalangin ng Diyos ang tao, nakita niya na malungkot si Adan. Kaya nagbigay siya ng isang kasama sa buhay, yung kanyang asawa na si Eva. So dito, napakalaga na magkaroon tayo ng social na aspect. Maunawaan natin yan. So mayroong harmony, mayroong companionship sa isang tao. Kaya ating nalalaman yan dahil sa banal na kasulatan. Kaya yan, physical, mental, social, spiritual. Yan po ay mahalaga na kasangkapan sa buhay ng tao. Kaya napakalaga na maunawaan natin na maging malusog tayo physically, mentally, socially, and spiritually. Kaya ang wika nga ng Panginoon, ano, Sister Babes, kung mabasa mo ang Exodus chapter 15 verse 26, na kung saan ito ang dakilang pangako ng Diyos sa mga taong maging masunurin sa kanyang mga kautusan.
1: Sinasabi po dito, at sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Nagaya ng iniligay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo.
2: Yan. Ibig sabihin, lahat na yan dahil sa hindi tayo naging masunurin. Kaya ang kanyang pangako, pag tayo'y maging masunurin lang, ay walang karamdaman na ibibigay siya sa atin. Kagaya ng ibinigay niya na karamdaman doon sa Egypt. Kaya, dapat maunawaan natin, ano nga ba ang kahulugan ng health? What is health? So, alam ninyo, sa kasaysayan ng public health o ng kalusugan, no? So, noong 1920, si Dr. Winlow, kanyang dinefine ang health na science of preventing diseases, no? So, prolonging life and promoting health and efficiency through organized efforts. Yun ang definition of health noong 1920. Pero noong 1948, ayon sa World Health Organization, nag-formulate sila ng comprehensive definition of health. At ito ang kanilang

of India, nagsuggest siya na kailangan isama ang spiritual health, ano, sa definition ng World Health Organization. Ito ang kanyang wika. The World Health Organization definition of health indicates three components of dimensions of health: physical, mental, and social. A fourth dimension has been suggested, namely spiritual health. These components are interrelated. So ito po ay napakalaga na maisama po sa definition ng World Health Organization. Kaya ito ang definition dapat ng health: a state of complete physical, mental, social, and spiritual well-being of man, and not merely an absence of disease or infirmity. So dapat tayo'y maging malusog physically, mentally, socially, and spiritual well-being of man, and not merely an absence of disease or infirmity. So napakalaga po yan, mga kaibigan, na tayo maging malusog physically. So pangalagaan natin ang ating pangangatawan. Ano? So sa sunod ating pag-aralan yan, paano natin pangalagaan ang ating physical na pangangatawan. At pangalagaan din natin ang ating isipan. No? So yan dahilan na naglalaan tayo ng pundo na malaki sa edukasyon. So ating pinapaaral ng ating mga anak mula kindergarten hanggang sila ay makapagtapos ng degree nila. So yan ay dapat ating maging malusog ang ating isipan at magkaroon tayo ng maraming kaibigan at magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Yan ay napakalaga. Kaya dito sa pag-aaral ni Dr. Howard S. Hoyman sa University of Illinois, ang kanyang sinabi, "A healthy human life is more than a struggle for survival. It is essential, a search for personal fulfillment and for meaning related to ultimate concerns and commitments. Despite Western man's religious doubts and the rise of skepticism, he has a growing hunger for a more spiritual outlook of life." So dito, mga kaibigan, napakalaga po ang ating kalusugan. Hindi ito lang na survival. Ano? So dapat tayo'y maging malusog, more than a struggle or survival. Kasi napakalaga ito sa ating buhay na tayo'y maging malusog. At ayon po kay Dr. Bernard Daniels sa Denver, Colorado, siya po ang chairman of American Medical Association, ng Committee ng Medicine and Religion. Ang wika niya, "We feel that there needs to be a closer cooperation between the physician and the clergyman for the care of the whole person." So dito, sinuggest niya na dapat magkaroon ng cooperation ang mga doktor at ang mga pastor para gamutin ang para maging malusog ang isang tao. "The committee feels that the spiritual component of every person is a large factor in the problems relating to his working to meet total health needs." Ano? So yan, ang kailangan natin, mga kaibigan, na magkaroon ng kooperasyon para matugunan ang kalusugan ng isang tao. Sa mga doktor, tinitingnan nila ang kalusugan ng physical. At sa mga pastor, tinitingnan ang kalusugang spiritual. Kaya dito, ayon sa Concise Oxford Dictionary, "Health is physical soundness, mental soundness, and spiritual soundness." So dapat ito ay maging malusog tayo physically, mentally, and spiritually. Now, so yan ang definition ng concise

0: Oxford Dictionary. Kaya dito, kung ating pag-aralan ang buhay ng ating Panginoon, siya mismo ay nagbigay ng magandang halimbawa. Kaya binabanggit dito ni San Pablo, Sister Beverly, kung mas maganda, basahin natin sa banal na kasulatan. Sa unang Tesalonica, chapter 5:23, ito'y napakalaga na nabanggit mismo ni Apostol Pablo ang mental, social, and spiritual health. Sige, Sister Bibbs.
1: At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo.
0: In-emphasize dito ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na ang kalagahan ng spiritual o yung spirit, dalangin niya na magiging masanctify tayo, mapakabanal tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating espiritu. Yun yung mental at yung kaluluwa, yun yung spiritual at yung katawan, yan yung physical. So, dapat mapangalagaan natin yan na blameless, na walang kapintasan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. So, pangalagaan natin yan. Hindi lang tayo dapat nakatutok sa physical. Habang napabayaan natin ang ating kaluluwa, ang ating spiritual. So, ibalansin natin yan. Kaya, dapat pariho nating tingnan ang namalusog ang ating physical. At tingnan din natin ang ating mental aspect, no? Na magiging malusog din. Kaya kasi sa isipan, pag masama ang ating iniisip, magkakasala tayo. Kaya yan ang binabanggit mismo ni Apostol Pablo, na magiging walang kapintasan hanggang sa pagpapalito ng Panginoon. Kasi lahat ng anong na-concede ng ating isipan, yan ay magiging resulta niyan ay kasalanan. So, yan ang ating pangalagaan. Physical, mental, and social, spiritual. Okay? Kaya ang ating Panginoon, nag-set siya ng example, Sister Beverly. Maganda, basahin mo itong Lucas, no? Luke chapter 2. Verse 52, maganda ang talatang ito. Nagbigay siya ng perfect example sa isang malusog na pamumuhay.
1: Sabi po dito, at lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao.
0: Take note, mga kaibigan. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Yan yung side ng physical. Diba? So, ibig sabihin, mahalaga din ang ating physical ng pangatawan. Kasi kagaya ng ating Panginoon, siya naging malusog physically. At dito, lumawak ang kanyang karunungan. So dito, in-emphasize naman dito, yung karunungan, yan yung mental aspect. So, mahalaga din na pangalagaan natin ang ating mental aspect, mga kaibigan. At lalong naging kaluguran, kalugod-lugod siya sa Diyos. So, ito naman yung spiritual aspect. So, dapat magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. No? So, ang relasyon sa Diyos ay napakalaga para tayo ay maging malusog sa ating spiritual na aspeto. At sa mga tao. So, mahalaga din na magkaroon tayo ng connection sa mga tao, maging friendly tayo sa mga tao, mga kaibigan. Yan naman yung social aspect. Ano? Dapat hindi tayo palaaway. Dapat tayo ay friendly sa kanila. Makikitungo tayo sa kanila. Pero huwag tayong magpa-impluensya sa masama o sa kasamaan na tayo na rin ay maging masama. Kagaya ng ating Panginoon, siya ay nagiging impluensya sa mga tao. Ano? So, yan ay nakikipagkaibigan siya, nagkaroon siya ng mga alagad, nakipagrelasyon siya sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Maganda ang kanyang relasyon sa mga tao. sa pamagitan ng kanyang ministeryo. No? Yung kanyang ministeryo ay teaching, preaching, and healing. So napakalaga. Kaya siya ay lumago sa espiritu. Hindi lang sa physical, mental, social, kung hindi sa spiritual din. Kaya napakalaga, ito ang ating goal, no? Ang nais ng Panginoon na tayo maging malusog sa lahat na bagay. Sister Beverly, mahalaga na basahin din natin itong talata. Sa 3 John 2, na ito'y napakalaga ng talata na para tayo maging malusog sa apat na aspeto na ito.
1: Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa.
0: Ayan. So ito ang panalangin mismo ng ating Panginoon through Apostle John sa 3 John 2 na tayo ay maging guminhawa sa kalusugan. Ganon din sa ating kaluluwa. Kaya napakalaga, mga kaibigan, ang pananampalataya. Kaya para tayo ay magabayan, kailangan natin ng manual. Ang manual natin ay ang banal na kasulatan, ang Biblia. Sa manual na ito, malalaman natin ang mga mahalagang impormasyon para tayo maging masaya sa buhay. Paano tayo maging malusog? Paano tayo lalago sa kalusugan? Paano tayo makaiwas sa maraming sakit na nakakahawa, na lifestyle diseases, kagaya ng heart attack, ating alamin yan sa sunod. Yung ano ang mga palatandaan na maiwasan natin ang maagang kamatayan. Yung sakit na cancer, mahalaga yan, mapag-aralan din natin. Bakit tayo nagkakasakit? Ating pag-aralan yan. At mahalaga ang maging magpahinga. So marami tayong pag-aralan sa sunod na nating mga episode, kaya huwag kayong magpaliban sa ating pag-aaral sa araw-araw. Ating topic ngayon ay magiging malusog sa physical, mental, and social at spiritual.
1: Amen, Pastor. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana marami po tayong natutunan sa ating mga napakinggan. Ito po ay tungkol sa kahalagahan ng magandang kalusugan at sa kung ano nga po pala yung lahat ng aspeto na bumubuo dito. Mental, physical, spiritual, at social. And a perfect example of a healthy life ay ang buhay ni Jesus. At ang atin pong manual, walang iba kundi atin po itong mababasa mula lamang po sa Biblia. Ayan, meron pa po ba kayong nais sabihin, Pastor?
0: Opo, huwag po kayong magpaliban, mga kaibigan. Sunod po na episode, abangan po natin.
1: Samahan niyo po kaming muli bukas, ti Pastor, at sabay-sabay po tayong tumutok upang mas lumawak pa po ang ating mga kaalaman tungkol sa kalusugan at kasiyahan. At bago po tayo magtapos, pangunahan po tayong muli ni Pastor para sa isang panalangin.
0: Sige po, tayo manalangin. Muli po, dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa kaalaman po ng inyong ipinagkaloob sa aming pong pag-aaral nito. Na mahalaga po na kami ay malusog physically, mentally, socially, at higit sa lahat, spiritually. Kaya tulungan niyo po mapangalagaan na ito ay walang kapintasan hanggang sa inyong ikalawang pagbabalik. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ang atin pong programang Tinig ng Pag-asa ay patuloy po maghahati ng pag-asa hanggang sa pagdating po ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong kaibigan, Beverly Albotante po, na nagsasabi, kay Jesus ka magtiwala sapagkat siya ang ating pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Isang mapagpalang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome po muli sa Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyong pong programang naglalayong magbigay ng tama, malinaw at mapagkakatiwala ang impormasyon patungkol po sa ating mga kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala ang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi mga kaibigan ay pag-uusapan po natin ang isang seryosong kondisyon na madalas nating naririnig. Ano? Ngunit hindi po natin ito lubos na maunawaan. At yan po ang heart failure. Kapag narinig po natin ang salitang heart failure mga kaibigan, parang nakakatakot agad, di po ba? Iniisip natin na huminto na ang puso. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng heart failure mga kaibigan? Ano? Ito ba ay biglaan? Maaari ba itong maiwasan? Ano? At paano ba natin malalaman kung tayo o ang mga mahal po natin sa buhay ay nanganganib na? Sa panahon po natin ngayon mga kaibigan, it's very sad, ano, dahil dumarami na po ang kaso ng sakit sa puso dahil po number one, stress mga kaibigan, ano, number two, unhealthy lifestyle at iba pang risk factors tulad po ng high blood, diabetes at obesity. Kaya napakahalaga po, ano, na tayo po ay may sapat na kaalaman upang makaiwas at makaalagaan po natin ang ating mga sarili when it comes to heart failure. Binabati ko po mga kaibigan kung saan man umaabot ang aking tinig sa gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami po ay lubos na natutuwa at nagagalak na kasama po namin kayong lahat ngayong gabi. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, nawa ay patuloy po ninyong maramdaman ng mainit na presensya at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay may mga kakilala or you yourself suffered from any heart issues, heart failure mga kaibigan, this episode is for you. Kung kayo po ay may mga karagdagang katanungan patungkol po sa ating paksa na heart failure, bukas po ang comment section ng ating Facebook at ng ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At upang gabayan po tayo ngayong gabi mga kaibigan, makakasama po natin si Dr. Jawo Guinness III, isang espesyalista po sa internal medicine at interventional cardiology. Siya po ay magbibigay liwanag sa atin ngayong gabi patungkol po sa ating paksa na heart failure. Kaya kung kayo po, once again, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Dr. Jawo po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan, mga kaibigan. Ano, binabati ko po ang ating mga Facebook live viewers. Kasama natin ngayong gabi si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Linz Hashimoto. Ayan, thank you so much po for tuning in mga kaibigan, and we pray that this episode will be a blessing for you and your family. Mga kaibigan, let us always remember, ano po, ang puso po ay isa po yan sa pinakamahalagang bahagi po ng ating katawan. Kapag ito po ay ating napabayaan mga kaibigan, ano, maaari pong maapektuhan ang ating buong pamumuhay. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi dito po sa Radio Clinic at po ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. And without further ado mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyo si Dr. Jawo. Ayan, magandang gabi po, Doc.
1: Hello sa lahat ng listeners natin ngayong gabi. Ako si Dr. Ines, and we will be talking about heart failure. Ano ba ito? Ano ang mga simptomas nito? At paano natin maiiwasan, makokontrol ang mga simptomas ng heart failure?
0: Yes, and this is a very timely topic for all of us mga kaibigan. Kaya kung kayo po ay may mga karagdagang katanungan, feel free to comment it sa comment section ng ating Facebook at ng ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And Doc Guinness, ano, since this is your pilot episode with us dito po sa Radio Clinic, maaari niyo po bang i-introduce ang inyong sarili, ano, at saan po ba kayo currently na naglilingkod?
1: Hello. Ito nga, I'm Pacifico Guinness III, specialized in cardiology, currently here in Santa Rosa. Currently, I'm affiliated in Healthway Qualimed, Santa Rosa Unihealth, First Cavoy Hospital, and Calamba Medical Center.
0: And yes, and before we dive deeper into our topic this evening, Doc Guinness, ano, bakit ba mahalaga or bakit ba importante na ang ating pong mga tagapakinig ay maging knowledgeable when it comes to heart failure?
1: Okay. Kasi ang heart failure is isa sa mga leading cause of hospitalization above 65. At sa tamang kaalaman, gamot, gabay ng doktor, naiiwasan natin yung hospitalization. Kasi nga, pag na-hospitalize ang isang pasyente, yung cost is mahal, malaki. At the same time, stress din sa family, hindi lang sa pasyente.
0: Yes, and to kickstart our episode this evening, Doc, pwede niyo po ba kaming bigyan ng background information? Ano po ba ang heart failure? Does heart failure means na huminto ba ang puso natin, Doc? So ano ba ang heart failure?
1: A good question, no? Hindi po ibig sabihin na kapag may heart failure, titigil na ang puso. Ang heart failure is a clinical syndrome. Kapag ang puso ay hindi na kayang mag-pump ng dugo ng maayos para sa pangangailangan or demand ng katawan. O sa madaling salita, mahina na yung pump ng heart. Kaya kulang ang supply ng oxygen para ma-meet yung mga metabolic needs ng ating katawan like yung brain, kidney, liver, and other organs. At currently, sa Pilipinas, no, yung prevalence of heart failure is almost 1 million na, no, living with heart failure, mga pasyenteng with heart failure. And actually, over 65 years old, ito na yung leading cause of hospitalization. So, ito na kaya kailangan, no, malaman ng ating mga tagapakinig ang tungkol about heart failure.
0: Yes, thank you so much for that background information, Doc Guinness. Kasi alam niyo po, ang dami pong natatakot, ano, when they hear that term, heart failure. It really causes fear, ano, and it's not a simple disease, ano, Doc. Sabi niyo nga, ito po ay isa sa mga leading cause of hospitalization. So this is something very important for all of us to know, mga kaibigan. So going back, Doc Guinness, ano ba yung mga pangunahing sanhi ng heart failure? Pwede niyo po ba kami bigyan ng iba't ibang mga cause, mga sanhi, kung bakit ba nagkakaroon ng heart failure?
1: Oh, yes. Bago ko sabihin yung mga sanhi, no, mayroon palang types of heart failure, dalawa. Ito yung reduced ejection fraction at yung isa, non-reduced or other term is preserved ejection fraction. Ito yung mahina yung pump sa heart. Kaniyan nangyari ito sa mga biglang heart attack or mga bradong ugat sa puso. O yung isa, yung preserved ejection fraction, ito yung nagkakaroon ng stiffness yung heart, no? Tumitigas siya, hindi masyado nag-relax. Common sa mga elderly, sa mga obese, okay? So, tungo na tayo sa mga most common cause of heart failure. First is high blood pressure. Pag yung pasyente is mataas yung BP, uncontrolled, over time, yung muscle cells is lumalaki. Nagkakaroon cardiomegaly. Hindi lang po kasi yung cells ang lumalaki, nagkakaroon din po ng mga fibrosis o peklat in between cells, no? Kaya nagkakaroon ng ineffective pump yung heart leading to heart failure. Ngayon, pag ineffective yung pump ng heart, no, yung dugo na dapat may forward flow is nagba-back flow lang sa lungs, tumataas yung pressure, nagkakos ng heart failure. Pangalawa is attack. Ang heart attack, hindi lang may, kasi may tayong term na heart attack or myocardial infarction, no? Pwede mag-costo ng heart failure. Pero ang heart attack, pwede rin chronic, no? Na dahan-dahan nangyayari. Especially sa mga may sakit sa ugat talaga, prematurely, or sa mga matataas ng cholesterol. Ang nangyayari, mga ugat sa puso is dahan-dahan nagbabara. Kakaroon ng atherosclerosis. Ngayon, itong atherosclerosis na to, pag totally occluded na, yung mga cells na sinusuplayan nila, yung mga muscle cells, is namamatay. Ngayon, nagiging scar Ngayon, pag naging scar, ineffective na yung pump ng heart. Kaya nagkakaroon siya ng heart failure. Pangatlong dahilan, yung diabetes. Kaya sa mga tao may diabetes, hindi lang sapat na naggagamot ang diabetes. Dapat laging nagpapakonsulta sa inyong doktor para sigurado control ng sugar. Kasi pag uncontrolled ng sugar, masama din sa ugat, no? Nagkakaroon ng glycolization or tumitigas yung ugat, nagkakaroon ng accelerated atherosclerosis or yung mabilisang pagsira ng ugat, eventually magbabara. So, same with heart attack, yung endpoint niya, magkakaroon din ng heart attack sa mga may diabetes. Pangatlo, pang-apat, yung mga valvular heart disease, no? Pag tumatanda na, mga matataas ang cholesterol, nagkakaroon ng pagtigas ng mga valvula ng heart. Pag matigas na ang valve, na nag-open or close, yung dugo is mabalik lang din sa baga because ng heart failure. And number one pa rin, pang lima, importante pa rin is yung lifestyle factors tulad ng unhealthy diet, no? Panigarilyo, lack of exercise sa mga hindi masyadong nag-exercise. Kaya importante pa rin ang prevention para hindi mauwi heart failure.
0: Thank you so much for that very clear explanation, Doc Guinness. And you've mentioned several causes of heart failure. Ngayon, Doc, para po sa ating mga listeners this evening, meron bang mga early warning signs bago pa lumala ang heart failure na pwedeng bantayan ng ating mga tagapakinig? Meron ba yung mga parang precaution, Doc, na kanilang nararamdaman to warn them na it's a heart failure?
1: Yes, of course. Oh, may mga simptomas ng heart failure, no? Number one symptoms yung madilis mapagod. Konting lakad lang, hinahapo na. Dati nakakalakad pa ng around 20 meters, 30 meters. Ngayon, 10 meters lang, hapong-hapo na. Yun yung

0: lang sumikip na yung sapatos mo, bumigat ka. Yun, possible cause is heart, yung heart failure secondary sa fluid retention. Yung isa pang simptomas, yung pag, hindi, dati, yung unan lang pag natutulog. After a while, bigla na lang, tatlong unan na, apat na unan na, hindi na kayang humiga ng flat or isang unan na lang. Sabihin, yung tubig is naiipon sa baga, no? Or mataas minsan yung pressure sa lungs. No? Kaya nagkakaroon ng simptomas ng, ang tawag namin nun, orthopnea, or yung apo during pag-flat on bed. Yeah.
1: Let me just summarize it once again, Doc, ano, para po sa ating listeners, ang mga warning signs na dapat po nating bantayan when it comes to heart failure. So, ang unang nabanggit po ni Doc Guinness, mga kaibigan, ay mabilis mapagod. Tama po ba, Doc? Pangalawa
0: yes,
1: naman po is weight gain, and you've mentioned something about fluid, Doc, ano? Tama po.
0: Fluid retention.
1: Yes, fluid retention. And third, yung hirap makatulog ng lapat, di ba, Doc? Na it takes several pillows for them to fall asleep. Now that you've mentioned, Doc, yung mga warning signs na dapat bantayan, pag let's just say, for example, ito ay naramdaman na ng ating mga listeners, kailan po sila dapat magpatingin sa doktor? Ano yung sign na, oh, ito na yun, I have to go to the doctor?
0: Pag unusual yung shortness of breath ng isang pasyente, yung mga pasyente ko po, magpa-check up sila, Dok, mabilis na akong mapagod. Dati, isang, kaya ko pa maglipad ng dalawang hagdan o isang hagdan ngayon, palahati pa lang hapong-hapo na. O, yun po, yung mga symptoms na dapat ma-alarm sila na kailangan nila magpa-consult sa doktor. Kailangan ma-rule out natin na hindi to heart failure o simply hirap lang huminga, yung pagmamanas ng paa, or yung hindi makahiga ng flag, yung mga red flags na simptomas na kailangan na talagang magpa-check up sa doktor.
1: Thank you so much, Doc. And before we dive deeper, Doc, ano, I want to take this time to greet our viewers dito po sa ating Facebook page. Kasama natin ngayong gabi, Doc Guinness, si Sister Virgie L. Higg. Siya daw po ay nanonood all the way from Belgium. Wow, ang layo na po ng nararating ng ating ministering radio clinic. Kasama rin po natin ngayong gabi si Sister Josephine Raimundo Tangonan. Ayan, good evening po sa inyo. Sila naman ay nakasubaybay from sila po ang ating mga kapatiran from Kaong. Ayan, thank you so much for tuning in. And dito rin po si Brother Junior Bersaba Mamoto. Ayan, sabi niya magandang gabi po AWR at sa lahat ng nanunood at nakikinig. At kung saan po umaabot ang aking tinig sa gabing ito, mga kaibigan, thank you so much for tuning in dito po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kung kayo po ay may mga katanungan patukol po sa ating paksa ngayong gabi na heart failure, feel free, mga kaibigan, na mag-comment po sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At si Doc Guinness po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. This is the perfect opportunity for a free radio consultation, mga kaibigan. So, better take this opportunity po. Ano? And to return to our interview, Doc Guinness, ano, paano ba nadadiagnose ang heart failure? So once na, ayan, naramdaman na po ng ating listener or ating mga kaibigan ano, na they felt the symptoms na mabilis mapagod, there's fluid retention, at hirap na makatulog ng lapat, and you've mentioned na those are red flags already. So paano ba nadadiagnose, Doc, ang heart failure? Ano ba yung mga specific tests na ginagawa po?
0: Pag may pasyente, usually we diagnose thorough physical examination and history, importante, no? Mga major symptoms ng heart failure. For that test, we request for 2D echo, is a ultrasound of the heart. Kita natin yung structural, yung function ng heart, no? Kung gaano kalakas yung cardiac output ng heart, or sabi namin on medical term, ejection fraction. If it's above 50% or below 50%. No? For the blood test, wala talagang specific test left to diagnose heart failure. Suggestive lang. Meron pong NT-proBNP na

0: Related or possible ang cost ng shortness of breath niya is baka possible heart failure, which is NT-proBNP. ECG suggesting may mga chambers na lumalaki. X-ray din, pwede din bigay ng clue kung may heart failure ba o wala ang isang pasyente. So, number one is to diagnose. Importante, to diagnose heart.
1: Yes, and our next question for you, Doc Guinness. This is probably one of the most important question na inaabangan ng ating mga listeners, ano. So, maaari pa po bang gumaling or is there hope, ano, maaari pa po bang gumaling ang isang taong may heart failure or is this a lifelong condition?
0: Ang heart failure manageable, no? So may mga patient ako, nagtatanong sila, Doc, pwede ba ako bumalik sa dati kong gawain ng wala pa akong heart failure? Ang sagot ko, pwede. No? Ang goal natin, yung nagagawa ng walang heart failure na pasyente, eh, nagagawa din ng pasyenteng may heart failure. Kailangan lang maging adherent, no? Importante. Minum ng gamot, no? Tapos iwasan mga sobrang maalat na pagkain, iwasan ng mga matataba, no? And more fruits, vegetables, improving sa diet, iwas sa mga processed food. At isa pang mga tanong ng mga pasyente ko kung makapag-exercise pa sila, no? Tulad ng lang heart failure. Basta walang acute symptoms ng heart failure, pwede po, pwedeng mag-exercise, no? So, isa sa mga dapat talagang hindi tigil is activities, physical activities, importante sa mga may heart failure.
1: Thank you so much, Doc. So you've mentioned na it's manageable naman po pala ang heart failure and it takes self-control and discipline, mga kaibigan. That's why we really have to ask the Holy Spirit kasi this is something na we really cannot do by ourselves, ano. And Doc, since you've mentioned na yes, it's manageable, ano po yung mga paraan ng gamutan, ano, or management para po sa heart failure? Ano pong inyong ma-advise? So you've mentioned physical activity, you've mentioned a healthy lifestyle, at yung pagiging consistent sa pagtake ng maintenance, ano. So, what are the other suggestions na you can share with us this evening, Doc?
0: Siyempre, kailangan makontrol natin yung mga possible cause ng heart failure niya. Hypertension, kailangan control ng BP, kung diabetes naman, kailangan makontrol yung sugar, no? And of course, for heart failure, may mga gamot kasi tayong amamentaryo na ibigay for heart failure. Kailangan huwag nilang itigil kasi pag tinigil ng mga gamot, pwedeng magkaroon ulit ng symptoms ng heart failure. Yun pa rin, importante sa mga may patient na may heart failure, iwasan ng mga maalat sa diet kasi ang high salt, increase yung food tension eh. So, yun. And of course, kailangan din i-manage ang stress, no? Kasi pag stress ang isang tao, tumataas yung pathetic activity ng heart, bibilis ang heart rate, tataas ang BP. Yun, it worsens yung heart failure condition. So, kailangan i-manage ng stress. Importante, kailangan ng proper rest.
1: Thank you so much, Doc. Ano, and we received a few questions here na I want to share with you this evening, Doc Guinness. Ano, the first question that we received is, Doc, ano daw po ba yung pagkakaiba ng heart failure sa heart attack?
0: Okay. Yung heart attack or yung myocardial infarction, ito yung sudden, no? Biglang nagbarado yung ugat ng puso, which can result to heart failure pag hindi naagapan o hindi nagamot, no? Yung heart failure, ito na yung constellation na ng iba't ibang possible causes. Number one, yung heart attack, yung diabetes, yung obesity. So, ang heart attack, nangyayari, sudden, biglaan. Ang heart failure, ito yung dahan-dahan na pagkasira ng muscle cells. Eventually, hindi na siya. And yun, ineffective na yung heart failure niya, resulting to decrease cardiac output.
1: So heart attack, mga kaibigan, is sudden, agad-agad,
0: Yes.
1: where else yung heart failure, yun yung dahan-dahan, paunti-unti na nag ano yung doc yung term niyo po sa heart na
0: nagkakaroon ng structural damage
1: Yes,
0: dahan-dahan.
1: yan. So again, mga kaibigan, heart attack agad-agad, and heart failure naman daw po ay paunti-unti. Ano, another question we received, doc, is ano daw po ang effect ng puyat ano sa kondisyon po ng puso? I know we have a lot of viewers and listeners, doc, nag graveyard shift ano, and they listen to our radio while they are working. Ngayon, doc, ano ba daw ang effect ng puyat ano sa kondisyon daw ng kanilang mga puso?
0: Oo, importante. Kasi pag walang proper repeat ang pasyente, no, o isang tao, yung stress hormone mataas, no? Ngayon, yung stress hormone na to can trigger acute hypertension, arrhythmias, or yung mga dangerous heartbeat, which worsens ischemia or yung decreased blood supply sa heart. The same time, pag mataas yung stress hormone natin due to lack of sleep, it also contributes sa fluid retention ng meron na ang isang failure na patient. So yun yung mga possible causes, kaya kailangan natin ng proper sleep para mabawasan yung stress hormone na gawan.
1: Thank you so much, Doc. At para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo rin po ay may mga katanungan patungkol po sa heart failure, ano, feel free to comment it down below dyan po sa ating comment section sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At nais ko po muli batiin ang ating mga tagapakinig. Ayan, kasama naman natin ngayong gabi si Sister Rosalinda Marasigan. Sabi niya, blessed evening everyone watching from Barangay Maria Paz, Tanawa City, Batangas. Kasama rin po natin si Sister Venny Johnny De Torres. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat, and thank you so much for tuning in. Another question, Doc, ito na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang tanong po ng ating listener ay, may specific diet po ba na makakatulong para po maiwasan ang heart failure?
0: Opo, meron, no? Kailangan low salt lagi, no? Low fat din. Dapat ang diet natin, more fruits, vegetable, whole greens. And yun po yung mga diet for heart failure.
1: And another interesting question, Doc, na I want to read to you, kasi you've mentioned kanina na one management for heart failure is to take your maintenance medicine consistently. Ano? Ang tanong po dito, Doc, paano daw po kapag nakalimutan uminom kahit isa at dalawang araw lang daw, may effect, may negative effect ba daw po ba ito?
0: Kung dalawang araw lang, wala naman. So, kung nakalimutan mo uminom ng isang araw o na-miss mo yung day one, day two, then you can just take yung next dose sa kailan mo naalala. Pero importante, dapat maging compliant kasi para mabawasan yung acute attack ng heart failure o yung decompensation ng heart.
1: And another question I want to read to you, Doc, kasi daw, ang heart failure ba daw po, Doc? Ito po ba daw ay namamana kasi daw ang kanilang grandparents ay namatay due to heart failure? Now, is it possible for them to inherit this disease as well?
0: Pwede niyang mamana yung mga risk factor na nagkakos ng heart failure, like hypertension, early heart attack, diabetes, o mga valvular heart disease. Yun, pwede niyang mamana yun. Pero yung heart failure itself, it's preventable eh. Basta magkita lang yung mga risk factor natin.
1: Yes, thank you so much, Doc. Ano, and I want Doc to ask, ano, how can you relate this sa inyo pong karanasan bilang isang cardiologist, tama, Doc? Ano po ba yung mga pinakakaraniwang pagkakamali na lagi nyo pong nakikita sa inyong pasyente na they could have prevented heart failure if only they took this step early?
0: Yung mga madalas na pagkakamali nila is yung maling pananaw, no? Pag uminom ng gamot, masisira yung kidney, masisira yung liver. Especially sa mga hypertensive patient na diabetic, na uminom na lang ng mga nag-herbal na lang, nag-lifestyle modifications na lang. Although we always emphasize yung lifestyle modification is important, but also medication is also important para mabawasan yung komplikasyon ng mga risk factor for heart failure.
1: That's true. And I also have aunties and uncles, Doc, ano, na they switch their maintenance medicines to just lifestyle modifications. Nag-vegetarian, nag-vegan sila. Is it a proper approach to heart failure, Doc? Or need pa rin po talaga ng maintenance medicine?
0: Sa patient with heart failure, no, mataas kasi yung mortality risk ng heart failure pag na-diagnose na. So as a cardiologist, we really have to adhere with the medication.
1: That's true. And to end our episode this evening, Doc, ano, what is your final takeaway? Ano po ang inyong maibabahagi sa ating mga listeners? Ano, what is your final message para po sa lahat ng nakakaranas po ng heart failure? Or if they have any family members who are suffering from heart failure, ano po ang inyong huling advice, huling mensahe para po sa kanila?
0: Okay, I would like to remind our listeners of this well-known Bible verse from 1 Corinthians 6, verse 19. Do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Ibig sabihin, ang ating katawan natin, talaga ng puso ay regalo ng galing sa Panginoon. Responsibilidad natin ito, alagaan. At third, a second verse is 3 John 1, verse 2. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health. Gusto ng Diyos na tayo ay healthy, hindi lang spiritually, but also physically. And small closing message lang, heart failure is a serious condition, pero hindi ito hopeless, no? Sa tamang kaalaman, gamot, healthy lifestyle, kaya nating alagaan ang ating puso at kaya humaba at gumandang ang buhay.
1: Thank you so much, Doc Guinness. Mga kaibigan ng ating pong puso, ito po ay patuloy na nagtatrabaho, patuloy na tumitibok araw-araw. Ano, kadalasan hindi po natin ito napapansin, hindi po ba? Hanggang sa ito po ay magkasakit na. Sabi nga po sa Kawikaan 4:23, ang sabi po sa Biblia, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat sapagkat dito nagmumula ang bukal ng buhay. Naway magsilbi pong paalala ang ating episode ngayong gabi dito po sa Radio Clinic, mga kaibigan, na alaga po, hindi lamang ang ating mga emosyonal na puso, mga kaibigan, kundi pati na rin po ang ating physical na puso. Let us listen to our bodies, mga kaibigan. If kailangan na po magpahinga ng ating katawan, better sleep early, take some rests, mga kaibigan. Ano? Hindi po tayo mga machine, hindi po tayo nilikha ng ating Panginoong Diyos para maging robot o machine na patuloy na nagtatrabaho. Ano? We are created to rest, mga kaibigan. Kaya nga po tayo biniyayaan ng Sabbath rest, ano, para po makapagpahinga ang ating mga puso. Maraming maraming salamat po kay Doc Pacifico Jawo Guinness III sa kanya pong oras at pagbabahagi po ng kanyang kaalaman patungkol po sa heart failure. At maraming maraming salamat din po sa lahat po ng nakasubaybay dito po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay baunin po ninyo ang lahat po ng ating bagong natutunan ngayong gabi. And I pray, mga kaibigan, na tayo po ay magiging mabuting stewards, ano, sa katawan na ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Because again, our bodies, mga kaibigan, ito po ay regalo ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ito sa atin, so we better take care of ourselves. Muli ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalala ang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami muli sa inyong panahon upang samahan kami sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Marahil ay inyong napapansin, ang iba-ibang sekta ng pananampalataya ay may iba-ibang turo o aral may kinalaman sa kaligtasan. Maraming mga sekta ng pananampalataya na nagsasabi na di umano ang kanilang ipinapangaral ay ang full gospel o ang buong ebanghelyo. Ngunit magtataka ka sapagkat yung buong ebanghelyo nila ay magkakaiba din. May mga grupo ng pananampalataya na nagsasabi na once na sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo, di umano wala ka ng pagkakataon na mapahamak pa. Basta't kahit na anong gawin mo, basta't sumasampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas pa rin. Sa kabilang banda naman, may mga naniniwala at nangangaral na pag sumampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo at ikaw ay naligtas na, ang sinasabi naman nila ay you are on your own. Kailangan mong magsikap, kailangan mong magpakabanal at kailangan mong piliting makarating sa langit. Dahil yung pagpapakabanal, di umano ay iyon ang bahagi upang ikaw ay maligtas. Hayaan niyong sa gabing ito, ibahagi ko sa inyo ang mga susing talata sa banal na kasulatan na may kinalaman sa pagliligtas. Napag-alaman natin kagabi na walang matuwid, wala kahit isa. Dahil sabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Lahat po tayo ay nangangailangan ng pagtubos at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo dahil ito ang tanging solusyon upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan at mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Hesukristo po, ang sabi sa 1 Timoteo Kapitulo 2, ang talata ay 4, ay may ibig na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ito pong talatang ito ay malinaw na sumasalungat sa ibang turo ng ibang grupo ng mga mananampalataya na di umano mayroon lamang pinili ang ating Panginoong Hesukristo upang maligtas. At yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo di umano doon sa krus ay para lamang sa ilang grupo ng mga tao na pinili niya. At meron daw di umano din na pinili ang Panginoong Diyos upang sila ay mapunta ng impyerno. Alam niyo po, kapag ka inyong binasa ang talatang ito, maliwanag, ang ibig ng ating Panginoong Diyos, lahat ay maligtas. Ngunit, bakit mayroong hindi maliligtas? Dahil yung mga tao na ibig ng Panginoon na lahat ay maligtas, ay may kapangyarihan, may kakayanang pumili kung sila ay sasampalataya o sila ay magre-rebelde sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ay pinili ng ating Panginoong Diyos na maligtas. Ngunit, yung pagpili na iyon ay kailangan din nating piliin ang ating Panginoong Diyos. Yung pagliligtas niya ay sa lahat ng mga makasalanan. Sabi sa Roma, Kapitulo 5, talatang 8, data po at ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na lang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ito ang sitwasyon ng tayo ay tubusin ng ating Panginoong Diyos. Wala daw matuwid. Wala kahit isa. Nang tayo ay sablay pa, nang tayo ay malayo sa Kanya, nang tayo ay galit sa Kanya, nang tayo ay nasa buhay ng pagkakasala at pagkakamali, ang ating Panginoong Hesukristo, kaibigan, ay namatay para sa iyo, para sa pinakamalupit, pinakamalala, pinakamalaking makasalanan sa ating kalagitnaan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay alang-alang sa atin upang bayaran ng ating mga pagkakasala. Ang ginawang ito ng ating Panginoong Hesukristo sangayon sa Epeso Kapitulo 2, talatang 8 ay biyaya. Sabi ng banal na kasulatan, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kaibigan, isang bagay ang maliwanag mula sa mga talatang ito.
ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa samahang ating inaaniban, hindi dahil doon sa mga ginagawa natin o hindi natin ginagawa, ang ating kaligtasan ay nagbubuhat sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na ating sinampalatayanan. Ito daw ay hindi natin kagagawan, kundi ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa atin. Sabi sa Tito, Kapitulo 2, Talatang 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili tungkol sa ating Panginoong Hesus dahil sa atin, upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Dito po pumapasok ang buong magandang balita. Hindi lamang pinigil ng ating Panginoong Hesukristo ang ating pabulusok at pailalim na direksyon patungo ng impyerno. Hindi lamang niya pinigil ang ating pagbulusok patungo sa impyerno, kundi binaliktad niya ang ating sitwasyon at iningat niya tayo pabalik at papunta sa langit. Iniligtas niya tayo hindi upang magpatuloy sa pagkakasala, kundi upang tayo ay mabago. At ito po ang mabuting balita, ang full gospel, ang pagbabago. Number 2, sabi ng ikalawang Korinto, Kapitulo 5, Talatang 17, ay ganito, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Yung pagpapatawad ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pagliligtas, it's not only a cancellation of our debts, it is not only the forgiveness of our sins, it is also a power that will enable us to become new and to do life once and all over again by His power. Yung kanyang pagliligtas ay kapangyarihan, hindi lamang tanggalin tayo doon sa ating pagkakabahura sa lubak ng kasalanan, kundi upang tayo'y muling tumakbo sa buhay ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pag na kay Kristo daw, bagong nilalang na. Sabi sa Epeso, Kapitulo 4, Talatang 20, kung tunay na inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na na kay Jesus, kung tunay, sabihin nyo nga, kung tunay. Kung tunay, ano ang nangyayari? Pakinggan niyo po sa talatang 22. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kung tunay. Kung tunay po, ang sabi ng banal na kasulatan ay mayroong malaking pagbabago sa atin. At ang pagbabagong ito ay sa pamamagitan ng pagbibihis ng bagong pagkatao. Kahit na yung pagbibihis na yon ay kaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa atin, ang ibinibihis natin ay ang kanyang katuwiran. Ang ibinibihis natin ay ang kanyang kalakasan. Ang ibinibihis natin ay ang kanyang pagtulong upang tayo ay hindi na maging pasaway, matitigas ang ulo. Dahil kung wala si Kristo, sadyang matigas ang ulo natin eh. Sadya tayong rebelde, sadya tayong pasaway, sadya tayong maldito at sadya tayong maldita. Kaya kailangang ibihis ang ating Panginoong Hesukristo sa atin. Ngayon, para kanino po ito? Sabi sa Tito, Kapitulo 2, Talatang 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Pasintabi po doon sa mga sekta ng pananampalataya na nagsasabit ng angaral na meron lamang mga pinili ang Diyos para maligtas, at meron din yung Diyos daw di umano ang pumili ng mga mapupunta sa impyerno. Hindi po yun ang turo ng banal na kasulatan. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay napakita na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Kung napakita ang biyaya ng Panginoon na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, ano po ang nangyayari? 11 at talatang 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Yung po palang biyaya, the grace of God is not only a saving grace, but it is also a transforming grace. Huwag niyo pong alalahanin din yung pagbabago. Yung biyaya ng Diyos din ang gagawa sa atin upang tayo ay makapagbago.
ang tama pong term ay hindi nagbago, kundi binago ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, yung binasa natin kanina sa number 1, yung pagliligtas, yung sa pamamagitan ng biyaya sa Epeso 2, 8 at 9, ang nakakalimutan pong basahin ng maraming mga tao ay yung talatang 10. Ito po, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sa talatang 8 at talatang 9 ng kapitulo 2 ay sinabing iniligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. At ito hindi sa ating sarili. Matapos tayong iligtas, nakalimutang basahin ng mga maraming mga Protestante at mga Evangelicals ang talatang 10. Na nang ang purpose ng pagliligtas ng Panginoon ay upang ibalik tayo sa pagsunod sa kanyang banal na kalooban, upang lumakad tayo doon sa daan na inihanda ng Panginoong Diyos. Naalala niyo yung session natin kagabi na tayo ay nangaligaw. Tayo'y lumakad sa ating sariling mga landas. Ang ibig ba nilang sabihin nang iligtas tayo ng ating Panginoong Diyos para bumalik tayo doon sa ating paggaligaw? Para bumalik tayo doon sa ating sariling mga landas? Hindi po. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang pagliligtas ng Panginoon na libre, walang bayad, ay upang tayo ay akayin muli sa pagbabalik doon sa landas na inihanda ng ating Panginoong Diyos nang una pa upang siya nating lakaran. Anong landas iyon? Full gospel number 3. Ito ay ang landas ng pagtalima. Pakinggan niyo pa ang sabi ng Roma, kapitulo 6, ang talata ay 6. Nanalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Alin daw po yung napako sa krus kasama ng ating Panginoong Jesucristo? Yung datihang pagkatao. Upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Talatang 11, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Alam niyo po, kung tayo ay patay na, pagpatay na wala nang magagawa yan. Pagpatay na, ang ibig sabihin ay yung buhay na ikinakabuhay natin ngayon ay sa pamamagitan ng buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Yung ating dating katawang salarin na makasalanan ay ituring na daw nating mga patay na. Ngayon, ang sabi sa talatang 12, huwag nang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Ang buhay pala na iniligtas ng ating Panginoong Diyos ay buhay ng pagsunod. Kaklaruhin ko lamang po kayo para hindi po kayo magkamali o malito. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ito ay libre, walang bayad. Sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At ang bunga ng pagliligtas na iyon ay bunga ng pagbabago,

pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kailangan natin upang tayo ay makasunod ay tanggapin natin ang kanyang biyaya, tanggapin natin ang kanyang kalakasan. May mga nagsasabi na dahilan daw sa biyaya at sa pananampalataya ay hindi na daw kailangan na sumunod sa kautusan at kailangan na lamang ay manampalataya sa Panginoon. Pakinggan niyo po ang Roma 6:14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Kailan daw po tayo magkakaroon ng kapangyarihan laban sa kasalanan? Pagka nasa ilalim daw tayo ng biyaya. Yan ang sasabihin la. Kita mo na, Pastor Igan, tayo di umano ay wala na sa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim na tayo ng biyaya. Yan ang kaligtasan, biyaya. Alam niyo po, huwag kayong magmamadali. Pakinggan niyo po ang talatang 15. Ano nga, sabi ng San Pablo, mangagkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Huwag nawang mangyari. Sabihin niyo po sa inyong katabi, huwag nawang mangyari. Hindi po tama at hindi po totoo na iniligtas tayo ng Panginoon, binayaran niya yung ating kasalanan para makapagpatuloy tayo sa ating kasalanan. Kaya may mga sekta ng pananampalataya na okay lang sa kanila yung kanilang mga kaanib ay magpatuloy sa kasalanan. Okay lang yan basta't naniniwala di umano sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At meron po tayong maraming mga kakilalang mga ganyan. Okay lang daw na gumawa sila ng kasalanan. Alam naman nilang labag sa kalooban ng Panginoong Diyos yung kanilang ginagawa dahil di umano ang mahalaga sila ay nasa ilalim ng biyaya. Yung biyaya ng Panginoon ay hindi lisensya para ipatuloy natin ang pagkakasala, kundi kapangyarihan upang managumpay tayo sa kasalanan. Eh ano ba yung sinasabi ditong hindi na tayo dapat magpapatuloy sa pagkakasala? Ang sabi ng 1 Juan Kapitulo 3, ang talata ay 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya nang sabihin ni San Pablo sa Roma 6:15 na magkakasala baga tayo dahilan sa wala tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya, ang ibig niya lamang sabihin ay tayo ba'y magpapatuloy sa pagsalangsang sa kautusan? Itutuloy ba natin yung paglabag natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos dahilan sa biyaya? Ang sabi ng San Pablo, huwag nawang mangyari. Pakinggan niyo po ang sulat pa niya sa 2 Timoteo 2:19. Ngunit ang matibay na saliga ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Ito daw po ang saligan ng ating Panginoong Diyos at ito ang tatak. Kilala ng Panginoon ang kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ito daw po ang matibay na saligan ng ating Panginoong Diyos. Lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. May mga nagsasabi din na mga grupo ng mga mananampalataya di umano na ang kailangan lang natin ipananampalataya at hindi na natin kailangang sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos dahil ligtas na tayo. We only have to believe. Roma 3:31. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Akin lamang pong ibabalik kayo sa summary ng ating pag-aaral so far. Ang kaligtasan ay libre, ngunit ang kaligtasang iyon ay nagbibigay din sa atin ng kakayanan upang tayo'y mabago, upang tayo'y sumunod sa kanyang kalooban. Ano pat, ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi lamang pagpapatawad ng kasalanan sa atin, kundi pagbibigay din ng kapangyarihan, ng kalakasan, upang tayo ay huwag magpatuloy sa pagkakasala. Yan ang buong mabuting balita. Ang mabuting balita, we can be free from the power of sin. Jesus Christ has rescued us from the penalty of sin. And He has not only rescued us from the penalty of sin, He has also rescued us from the grip, from the power of sins in our lives. Yan ang magandang balita. Kasi hindi magandang balita na pinatawad yung kasalanan mo. Pagkatapos, yung pagpapatawad pala na yon ay magbabalik ka lang sa pagkakasala, sa pag-insulto mo sa Diyos, sa paglabag mo sa Diyos, sa pagsuway mo sa Diyos. Eh, hindi yung mabuting balita yun. Masamang balita po yun. Ang buong mabuting balita, ang pagliligtas ng Panginoong Diyos ay kumpleto. Pakinggan niyo po ang sabi sa Pilipos
Kapitulo 2, talata

ang 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa kung ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at pakinginig. Eh, ang sabi naman nila, kami naman pala ang magtatrabaho sa aming kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat ang wika nito sa Ingles, you have to work out your salvation with fear and trembling. Huwag po kayong mag-alaala, sapagkat hindi natin dapat tinachap-chap ang talata. Pakinggan niyo po ang talatang 13, yung kasunod niyang talata mula dun sa 12. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Mga minamahal, mga kaibigan, ito ang buong mabuting balita. Sa simula pa lamang, ang Diyos ang nagtrabaho upang tayo'y maligtas. Sa pagpapatuloy natin ng lakbaying Kristiyano, ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng kakayanan, ng kalakasan upang masunod ang kanyang kalooban hanggang sa katapusan. Ang ating Panginoong Jesucristo ang tatapos ng sinimula niya sa ating mga buhay pananampalataya. Hindi po totoo na matapos mamatay ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus, ay pinabayaan niya na tayo na mabuhay ng may kabanalan sangayon sa ating sariling kalakasan. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. God is still at work in you today. Kailangan mong tanggapin ang kanyang tulong, hingin ang kanyang kalakasan. Hindi ka nag-iisa sa lakbaying Kristiyano. Hindi mo kailangang magsikap upang maligtas. Ang kalakasan ng Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay magpatuloy sa kaligtasan. Sabi sa Pilipos, Kapitulo 1, talatang 6, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. He who began a good work in you will be able to fulfill it, to finish it, to complete it until the day of the appearing of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ang Panginoon din ang tatapos ng kanyang nasimulan sa atin. Ano yung magiging hitsura natin sa pagpapatuloy ng pagliligtas ng Panginoon sa atin? Sabi sa Efeso 4:13, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ng Panginoong Jesucristo. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, ito ang buong balita. Ito ang buo at magandang balita. Ikaw at ako, nagaling sa malupit at malalang pagkakasala, ay iniligtas ng Panginoon upang muli niyang anyuan, muli niyang ihugis sangayon sa hugis at itsura at wangis ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kalakasan. Magiging mabait ka lang sa pamamagitan ni Jesus. Malilimutan mo lamang at maiiwanan ang mga bisyo mo sa pamamagitan ng kalakasan ni Jesus. Matatanggal mo lang yung addiction mo sa pamamagitan ni Jesus. Ma-overcome mo lamang yung mga darling sins mo at mga kasalanan mong hirap na hirap kang tanggalin sa katawan mo sa pamamagitan ni Jesus. Aabutin natin ang itsurang Jesus, ang mukhang Jesus, ang amoy Jesus sa pamamagitan ni Jesus hanggang yung puong puso natin na occupied na ni Jesus at si Jesus na ang nakikita sa atin. Hindi kayo, hindi din ako. Haalaw lang natin, hahayaan lang natin na si Jesus ang mag-take over ng buhay natin at makikita hindi tayo kundi si Jesus. Nawa po ay naging maliwanag iyon. Paano nangyayari ang transaksyon na iyon na ang buong pagkatao natin ay naging kahayagan na ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi ni San Pablo sa Roma 1:17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaibigan, sa simula pa lamang, pananampalataya. Sa pagpapatuloy ay pananampalataya. Hanggang katapusan, ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.
palataya. Yan ang mabuting balita. Mula sa kasalanan, patungo sa kabanalan. Mula sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Mula sa kamatayan, patungo sa buhay na walang hanggan. Lahat ng yan ay sa pamamagitan ng kalakasan ng ating Panginoong Jesucristo na ating sinampalatayanan. Alam niyo po, isang classic example ay si Mary Magdalene. Nahuli sa pangangalo niya. Isang bagay na lubhang nakahihiya. Marahil ay nais na niyang lumubog sa kanyang kinatatayuan sapagkat kinaladkad siya sa gitna ng lansangan sa harap ng ating Panginoong Jesucristo at sinabi noong mga humuli sa kanya, di ba sabi sa kautosan ni Moises, ang nahuli sa akto ng pangangalo niya ay dapat batuhin? Hindi sumagot ang ating Panginoong Jesucristo, kundi nagpatuloy lang siyang sumulat doon sa lupa at nagsabi pa rin yung mga iskriba at mga Pariseo, Jesus, dapat batuhin to, di ba? Nagpatuloy lamang sa pagsulat ang ating Panginoong Jesucristo doon sa lupa. At pagkatapos ay dahan-dahang nagsialisan yung mga tao nang sabihin ng ating Panginoong Jesucristo ang ganito, siya na walang kasalanan ay unang maghagis ng bato. Dahan-dahan nilang inilaglag yung kanilang mga bato at sila'y lumakad papalayo. Sapagkat ang katotohanan pala, tama ang sabi ng banal na kasulatan, sila ang mga nagpapanggap na mga walang kasalanan ay meron talagang kasalanan. He who is without sin must throw the stone first. Siyang unang bumato. Ngayon, nag-aalisan sila. At umunod si Jesus, sabi sa 8:10 ng Juan, at sa kanya'y sinabi, babae, saan sila nangaroroon? Wala bagang taong humatol sa iyo? Marahil itong si Maria Magdalena ay nanginginig pa at nangangatal ang kanyang mga labi. Nasa gitna ng malaking kahihiyan. At sinabi niya sa Panginoon, wala, sino man Panginoon? At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Ang tanging po pwede lamang bumato doon sa kalagitnaang iyon ay si Jesus. Sapagkat siya lamang ang walang kasalanan. Ngunit si Jesus na walang kasalanan, kaibigan ko, siya na nakakaalam at nakadiskubre ng ating pinakamalalang kasalanan. Ang sabi niya, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Kaibigan, hindi ka gustong batuhin ng Panginoon. Hindi ka gustong parusahan ng Panginoon. Hindi ka gustong ipahiya ng Panginoon. Sabi niya, neither do I condemn thee. Humayo ka ng iyong lakad. Go your way. Mula ngayon ay huwag ka nang magkasala. Ah, ito ang mabuting balita. Ang mabuting balita na buo ay pinatawad ng Panginoon ang ating embarrassment, ang ating guilty feelings. Tinanggal ng Panginoon at kinansel ang penalty ng ating mga pagkakasala at binigyan niya din tayo ng kapangyarihan upang humayo at huwag nang magkasala. Alam niyo po, ang nakakalimutang basahin lagi ay yung talatang 12. Pakinggan niyo po ang sabi ng Panginoon. Matapos niyang sabihin yung, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Mula sa kadiliman pala, hindi lamang tayo napupunta sa kaliwanagan. Mula doon sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan nitong si Maria ay hindi lamang tinanggal ang kanyang kasalanan, kundi binigyan din siya ng liwanag upang hindi na siya lumakad sa kadiliman at siya ay nagkaroon ng ilaw sa kabuhayan. Alam niyo po, tayong mga nagkasala, nagkamali, kapag ka tinanggap natin ang pagliligtas ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng liwanag, ng ilaw, nagkakaroon tayo ng patotoo na ang mga makasalanang kagaya natin ay may pag-asa kay Jesus. Pupwede silang magsimula muli kay Jesus. Alam natin ang hirap ng pagkakasala, ngunit alam na din natin ang sarap ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Nagkakaroon daw ng ilaw ng kabuhayan. In summary, mga minamahal na mga kaibigan, meron tayong tinatawag na redemption from Jesus Christ. Merong reformation by the Lord and Savior Jesus Christ. And there is restoration by the grace and power of our Lord and Savior Jesus Christ. Ito ang buong magandang balita na nakalagay sa banal na kasulatan. Ikaw at ako ay may pag-asa sa kabanalan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Merong tanging pag-asa sa pamamagitan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: awan ng Diyos, Igwa. Napakalaking tulang sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Juan, ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi, parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nadisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ Chacha at Ted Pailon. Ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yun, nung makailang buwan ako nagkikis sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency, doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko kung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nung nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang kwa na, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon yung mga kausa kami tungkol sa simbahan. Ako ay wala po. Ay di, yun ang nangaroon naman si, nahabang na ako sa pimbata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong anim na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: the pillars of faith.
1: Welcome po sa Pillars of Faith ng Cavite Mission Series. Dito po ay pag-aaralan po natin ang meron pong kinalaman sa 28 Fundamental Beliefs ng Seventh-day Adventist Church. At dito po ay tatanungin po natin kung gaano ba katibay, kung gaano kabigat, at bakit natin kinakailangan na asahan at pag-aralan ang Biblia sa ating buhay. Ngayon ay magsisimula tayo sa pinaka-pundasyon. Hindi mo na prophecy, hindi mo na sabat, hindi mo na lifestyle, kundi Biblia muna. Bago natin itanong kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hinaharap, kinakailangan muna nating itanong, bakit ba ito may karapatang magsalita sa atin ngayon? Kasama ko ngayon si Pastor Morgan and Pastor Melvin sa programang ito.
2: Ayan, magandang buhay sa inyong lahat. Magandang buhay sa inyo, mga pastor, Pastor Melvin, Pastor Levinil. Ako'y natutuwa at nagagalak na makasama kayo dito sa ating series na Pillars of Faith, no? Kung saan ating tatalakayin yung ating 28 Fundamental Beliefs para mapatibay pa po ang ating pagkaunawa sa ating mga sinasampalataya ng katuruan. Nasaan ka man ngayon, nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumayo.
3: Ayan, isang pagpapala rin na makasama ang ating dalawang pastor dito sa programang ito at sa ating pong mga kapatid dito po sa nasasakupan ng Cavite Mission. Ako po'y natutuwa at akin po kayong inaanyayahan na atin pong pag-aralan upang tayo po'y mas lalong lumalim sa ating pagkaunawa at relasyon sa ating Panginoon.
2: Pastor Alvin, sa tanong mo kanina, bakit ba may bigat? No? Sabi mo, bakit ba may bigat? Ano ba ang meron tayo? Kasi sa ating mga Seventh-day Adventist, tayo ay Bible-believing Christian. Ating pinanghahawakan na itong Biblia ang siyang pinakapundasyon ng lahat. No? Kaya nga malinaw na sinabi ni Pastor Alvinil kanina na magsisimula muna tayo sa pinakapundasyon. Hindi yung Sabbath muna, sanctuary, second coming. No, dito muna tayo sa Biblia. Kasi kung hindi malinaw ang view mo sa scripture, unstable ang buong theological structure mo, Pastor Melvin. Pwede kang maging passionate sa lahat. Pwede kang maging passionate sa mission, passionate sa humanitarian activities. Pero kung hindi matibay ang iyong pundasyon sa Biblia, ay hindi ganun katibay ang iyong theological structure, no? Pwede kang maging passionate sa prophecy, pero kung di ka sigurado sa source, madaling mabuwag ang conviction mo. Para sa akin, faith begins not with speculation, but with God's personal revelation.
3: Amen. Kaya dito, mga kaibigan, may kita natin, Pastor, na tama yun eh. Kapag hindi tama ang pundasyon mo, madaling maguho. Parang bahay yan, di ba? Pag mahina ang pundasyon, madali rin siyang maguguho. At ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, mga pastor, na ang panahon natin ngayon, tayo ay nasa panahon na marami ang nagtatanong. Maraming gustong i-verify, tama ba yung sinasabi? Maraming gustong magkaroon muna ng confirmation, hindi yung basta-basta naniniwala na lamang. Ang mga kabataan po ngayon, yung mga young professionals natin, yung mga nag-aaral ng husto, ay gusto nila, una, malinaw yung paliwanag. Intellectually, honesty. And then, theologically, consistent. Ibig sabihin, hindi ka lang dapat maliwanag na nagsasabi, dapat ay yung iyong katuruan consistent sa kung ano ba talaga yung tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya ilan sa mga katanungan nila, pag sila ay nagtanong, ang Bible ba ay inspired? Hindi natatapos dun eh. Ang magiging next question nila, inspired in what sense? Inspired how? Inspired to what degree? At tama yon, tama na nagtatanong sila kasi para nang sa ganun, makonfirm nila kung yung bang kanilang pinaniniwalaan ay totoo, biblical, at mababasihan sa banal na kasulatan.
1: So, let define it clearly. Pastor Morgan, ano ba yung sinasabi ng Bible tungkol sa kanyang sarili?
2: Ayan, maganda na tatanong niyo po yan, Pastor Alvinil, no? Gusto kong magsimula tayo kung ano ba ang view ng mga apostol sa scriptures, no? Kasi nung time nila, ang nandun pa lang na available itong Old Testament, eh. Tingnan natin kung ano ang view, Pastor Melvin, no, ng mga apostol, kagaya ni Apostol Pablo, tungkol sa mga nakasulat na kasulatan ng time nila. So gusto kong balikan dito sa ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Gusto kong basahin. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Gusto kong pansinin natin yung first phrase doon. No? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang original word niya ay theopneustos, na ang literal translation niya ay God breathed. So sinabi ng mga apostol, kagaya ni Pablo, na ang salita ng Diyos, itong kasulatan ay God breathed. No, hindi sinabing inspired by religious tradition or religious leaders. No, hindi sinabing emotionally elevated yung pagkasulat dito o yung kasulatan na ito. Ang larawan ay malinaw na sinulat ni Pablo, sabi niya, ito ay hininga ng Diyos. Ibig sabihin, may pinanggalingan. Ito'y nanggaling sa Diyos. So, revelation did not start from earth going up. It started from heaven and then it goes down to us.
3: Mm. Kaya maganda yung pagkakabanggit mo, Pastor Morgan, na ang Bible inspired at yung Greek word na ginamit ay God breath. Ibig sabihin, mga kaibigan, talagang galing sa Panginoon yung mensahe ng banal na kasulatan. Hindi ito imbento. At para mapatunayan po yan, ay tingnan po natin yung binabanggit sa aklat ng Ikalawang Pedro, 2 Peter chapter 1, verse 20 hanggang 21. Ang sabi, knowing first of all that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. So, sabi nung talata, pag tinignan po natin mga kaibigan, walang anumang nilalaman sa prophecy na galing sa private interpretation ng isang tao. Sa madaling salita, ang Biblia hindi galing mismo sa opinion ng tao, kundi ito ay galing sa Diyos mismo. Kaya nga dito, yung word dito na binanggit na carried along, pag tinignan po natin sa Greek yan, yan ay pero or peronomai. Mm. Na ang ibig sabihin nito ay para siyang, ang example nga dyan, para siyang hangin, na ikaw yung nakasakay sa bangka, yung bangka na mayroong, anong tawag dyan sa may
2: layag,
3: may layag, hinihipan. So ibig sabihin, yung propeta, para siyang bangka na ginagabayan ng banal na espiritu sa pagsulat ng banal na kasulatan. Kaya dito, hindi sila robot, hindi sila nawala ng personalidad, hindi sila nag-trans na parang walang kamalayan. Ang spirit, ang gumagalaw or yung umuudyok, gumagabay pero buo pa rin yung kanilang pagkatao. Sa madaling salita, ginamit ng Diyos yung vocabulary. Mm-hmm. Kaya mapapansin natin, iba yung vocabulary ni Paul, medyo mas, kumbaga, kasi sa Greek, yung naisulat yung writings ni Paul, mas maganda yung Greek niya. Kumbaga, mas tama yung grammar. Mm. Compare mo kay John. Pag binasa natin yung Revelation, yung grammar naman ni John, medyo kumbaga sa English, medyo may pagkakaramang English sa Tagalog . 'Di ba? Yung education, gaya ni gaya ni Lucas, dahil siya ay doktor, mas fluent yung pagkakasulat niya ng Gospel of Luke tsaka ng Acts of the Apostles. At yung background nila at maging yung emotion. Kaya mapapansin natin, halimbawa sa Lamentation, sa Psalms, may mga emotions ng tao doon . Pero yung mga 'yon ginamit ng Diyos para ipahayag, i-revealed yung kanyang kalooban sa mga tao. Kaya buhay ang Biblia, kaya may luha si David, may logic si Paul, may investigative detail si Luke, dahil ito ay hindi inaalis yung personalidad ng tao.
1: So, ibig sabihin, ang inspiration is not erasing the humanity. Hindi niya tinatanggal yung karakter, yung educational background, yung kung ano yung alaman ng isang manunulat ng isang sumusulat ng banal na kasulatan.
2: Tama ka, Pastor Alvinil, no? So, Revelation is not erasing humanity. It is guiding humanity. Kaya gusto kong sinabi mo kanina, Pastor Melvin, yung kaya buhay yung Biblia. Kasi kakaiba, nung napansin ko, nagbabasa ko ng Biblia sa Genesis, nung nilikha ng Diyos yung tao, walang buhay yung tao . Pero nung hiningahan ng Diyos, no, paghinga ng Diyos, naging kaluluwang may buhay, nagkaroon ng milagro. Kumbaga, something strange happened. So, ganyan din sa pagbuo ng Biblia, no? O pag nung in-inspired ng Panginoon yung writers, pagkatapos niya na-inspired, sumulat sila, nakasulat sila ng ganitong mga aklat. Na sabi mo nga na buhay, kasi when God breathed, something happened.
3: Exactly. Kaya kapag tinignan natin, actually, yung nangyari sa mga propeta, paano nila naisulat, himala yun eh. Miracle yun eh. Ano? Yung himala, hindi niya inalis o hindi nawala yung human side. Pero yung himala, ay ang himala doon nakapagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng human side, sa pamamagitan ng tao.
1: So kung ganun, ay paano natin masisiguro na habang sinusulat ng mga tao, yung mga lingkod ng Diyos, habang sila po ay dinidiktahan ng banal na Espiritu, ay hindi ho nagkukontra-kontra, hindi nagkakamali yung banal na kasulatan. Pastor Morgan.
2: Ito Pastor Ramon. Kaya hindi nagkukontra-kontra, no? Kasi yung Espiritu,
1: banal na Espiritu.
2: Yung banal na Espiritu, yeah, yeah. Yung Holy Spirit, na nag-guide sa kay Moises, ay yun din ang mga nag-guide ng ibang mga propeta. So, dahil isa lang ang nagbigay ng revelation, isa lang nagbigay ng inspiration, siya rin ang nagbantay sa paghatid nito. Kaya hindi na, parang tama, yung hindi siya nagugulo-gulo. Tamang-tama yung...
1: Hindi nagkakontra-kontra.
2: Hindi nagkakontra-kontra. Tamang-tama yung proseso. So, dito, mapapansin natin, inspiration is not mechanical dictation. Hindi dinidiktahan. Kasi kanina nga, sabi mo, Pastor Melvin, di ba? Na hindi inalis yung personality, hindi inalis yung educational background, kanyang vocabulary. Kasi nga, hindi tayo naiiniwala sa dictation na inspiration eh. No? So, ang inspiration is not mechanical dictation, pero hindi rin ito random religious reflection. It is spirit-supervised communication. No? Hindi niya inalis ang individuality, pero hindi niya hinayaang masira ang layunin ng pagsulat ng banal na kasulatan.
3: Kaya tama rin, Pastor Morgan, yung binabanggit mo, na yung spirit, Holy Spirit na gumabay, nag-inspired kay Moses, siya rin yung spirit na naggabay at nag-inspired sa mga writers ng Biblia hanggang sa New Testament. Kaya, bagamat iba-iba sila ng background, iba-iba yung kanilang educational attainment, pero yung mensahe, isa eh. Pansinin po natin, mga kaibigan, yung unity ng Biblia. Isinulat ang Biblia sa loob ng mahigit 1,500 years. Ano po, yung Old Testament, di ba? Mapapansin natin yan. From the time of Moses hanggang sa huling author ng Bible, di ba, sila Malakay. Pero, pagkatapos nun, meron pang 400 years na pagitan between Old Testament to New Testament. Di ba? Mapapansin natin yan. Pero, hindi sila nagkukontrahan eh. Iba't ibang kultura, iba't ibang kontinente, kasi yung iba na isulat sa ibang kontinent, iba't ibang personalidad, pero may iisang malaking kwento. Ano yung mga kwento makikita natin doon? Yung kwento ng creation, yung pagbagsak ng tao ni Satanas, yung promise na pagliligtas ng Panginoon, yung kanyang mga pangako, yung kanyang redemption, at yung restoration. Kung puro tao lang ito, ano po, kung titignan po natin, isipin nyo maigi, kung taong-tao lang talaga ang nagsulat ng Biblia, statistically improbable ang ganitong theological coherence. Imagine, ang lalayo ng, sabi nga ng ano, Hebrews 1, diba? Sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan, diba? Sa pamamagitan ng mga propeta, paano hindi nga sila magkakakilala, pero coherent yung mensahe na dala-dala nila.
2: Dahil sa iisang espiritu yung
3: Amen.
2: Banal na espiritu yung kanilang guide.
1: So, ibig sabihin ay ang banal na kasulatan, which is yung ating pinag-uusapan na Old Testament and New Testament, ay dumaan sa pagsubok, sa matibay na subukan na ito'y masasabi natin na mayroong unity, may pagkakaisa, at hindi nagsasalungat-salungat yung kanilang mensahe, yung kanilang pabalita. Ang tanong, paano kaya itinrato ng ating Panginoon Jesucristo yung banal na kasulatan?
3: Good question yan, Pastor. Kasi pag tinignan natin ang Matthew chapter 4, verse 4, makikita nyo po mga kaibigan sa inyong screens,

0: binasa mo sa Matthew 4:4, di ba? Tingnan naman natin dito sa John 10:35. Inyo rin po akong sabayan kung meron kayong Biblia, inyo pong buksan sa John chapter 10 verse 35. Sabi dito, nung ko nagbabasahin sa pinaka yung last phrase, sabi dito ng Panginoon, no, at hindi maaaring masira ang kasulatan. No, ang ganda nun. Para kay Jesus, ang kasulatan ay hindi optional background reading lang. No, ito ang authority framework ng kanyang mission. Kasi ang ganda din pagka sinabi ni nung binasa ni Matthew 4:4, it is written. So hindi ginamit ng Panginoong Hesus yung sarili niyang opinion.
1: Nasusulat.
0: Kundi yung nasusulat. Mm.
1: Kasi pastor, eh bakit niya ba sinabi yon? Kasi sa context, yun yung time na tinutukso siya sa ilang. Di ba? Nung tinutukso siya ng ahas, ay ang sagot niya, nasusulat. So hindi niya sinabi, feeling ko, bawal yan eh. Hindi ganun. Kundi it is written.
2: Kaya nga bilang follower ng ating Panginoong Hesus, hindi natin po pwedeng ibaba yung view natin sa banal na kasulatan. Hindi natin to pwedeng ipare sa mga comics na nababasa natin, sa mga dyaryo, at iba't ibang babasahin na bagamat ito'y nagbibigay ng talino sa atin. So habang nakikinig ang marami sa atin, siguro may mga bumubulong na tanong sa isipan natin. Kung talagang galing sa Diyos ang Biblia, bakit may mga bahagi na mahirap intindihin, bahagi na kinakailangan pang pag-aralan, bakit hindi ito isang diretso na pagbinasa natin, makunawaan agad natin. Pastor Morgan, paano natin haharapin iyan nang hindi natitinag ang paniniwala sa ating inspiration?
0: Una sa lahat, kailangan nating paghiwalayin itong dalawang bagay na ito. Ang pagiging totoo at ang pagiging madaling unawain. Ang dalawang bagay na ito ay hindi pareho. May mga bagay na totoo pero kailangan mong paghirapan bago mo maintindihan. Halimbawa, yung medicine. Totoo ang science nito, di ba, Pastor Alvinil? Pero hindi ito agad na intindihan ng lahat. Ganon din sa scriptures, no? Inspiration never promised simple simplicity. Ang ipinangako ng Diyos ay reliability ng katotohanan. Hindi tayo dadayain ng Diyos sa mensahe niya.
1: Kaya tatandaan natin, mga kasama, ang Diyos, pumapasok siya sa kasaysayan. Sa kasaysayan na mayroong kultura, may idiom, may gender, may poetry, may narrative, prophecy, at epistle. Kaya kapag binasa mo, binasa po natin yung Awitin David, hindi mo babasahin na parang legal document. Babasahin mo siya bilang awit papuri niya sa Panginoon. Kapag binasa mo yung sulat ni Pablo, hindi mo babasahin na parang love letter, kundi part siya ng maturity sa faith. At ang pag-aaral kung paano ito binabasa sa konteksto nito. So sa madaling salita, titignan mo yung context, bakit niya sinabi, bakit niya sinulat. Ano po? So yun yung mga bagay na dapat natin i-consider.
2: So, ibig sabihin, ang salitang inspiration, hindi po ito magic. Tama po ba, Pastor Morgan?
0: Hindi. Hindi yan magic. Ito ay communication.
1: And communication requires relationship.
0: So, meron palang communication department talaga ang Panginoon. Ano?
1: Amen.
2: Yan ang pinakamagandang department.
0: Yan, communication department.
2: Pero mas mahirap na tanong, mga pastors, kung may human element, paano natin masisiguro na hindi nadagdagan o nabawasan ang gustong iparating ng Diyos? Kasi merong ibang nagsasabi, dagdag-bawas yan.
0: Ayan, paano natin masisiguro na hindi nababawasan, hindi nadadagdagan? Kagaya ng sinabi ko po kanina, dahil same spirit ang nag-guide. Yung banal na espiritu ay siya noon na gumamit kina Moises hanggang sa panahon ng mga apostol ay parehas na banal na espiritu na nagbibigay ng revelation. At siya din yung the same person na nagbabantay sa transmission ng mensahe ng Diyos. Hindi niya inalis yung personality ng writers, pero hindi niya hinayaang masira ang divine intention nito. So, inspiration is not word by word dictation. Although merong mga dictation dyan, kagaya ng Ten Commandments. No? So, hindi kasi tayo naniniwala na lahat dictation Iba yung sa atin. No? So, inspiration is not word by word dictation. Pero hindi rin ito uncontrolled human reflection. Ito ay spirit-supervised message delivery. Napakaganda nung paggabay ng banal na espiritu.
1: Tsaka, dun sa sinabi mo nga, Pastor Morgan, makikita

0: natin dito na the same spirit who inspired is the same spirit who guides and protect hanggang sa transmission ng Bible, di ba? Kaya nga dito mga kaibigan, kung pag-uusapan natin yung character ng Diyos, doon tayo kukuha ng confidence. Kung ang Diyos ay kayang lumikha ng universe mula sa wala, di kaya rin ng Diyos na tiyakin na yung kanyang mensahe makakarating sa atin ng tama. Ang trust natin ay hindi sa kakayahan ng tao, kundi ang trust natin ay sa kakayahan ng Diyos na mag-ingat at maghatid sa atin ng may katapatan ng kanyang salita.
1: That is huge. Hindi lang sa katapatan ng Diyos, kundi hindi lang sa kakayahan ng Diyos, kundi sa katapatan mismo ng Diyos.
0: Amen.
1: No. So, ako'y naniniwala dun. Kasi kapag naintindihan mo yan, hindi ka na nagbabasa ng Biblia bilang isang kritiko. Alam, tinrain kasi tayo nun no? Estudyante pa tayo, Pastor Melvin, Pastor Alvinil. Pag nagbasa kayo ng kahit anong dokumento, kaya may article dyan, tandaan niyo bawat writer may bias. So, basahin mo yan bilang kritiko. Pero iba sa Bible no?
0: Totoo.
1: Kasi alam mong ito'y mapagkakatiwalaan dahil ito'y mula sa Diyos. So, pag alam mo yan, pag binasa mo itong Biblia, hindi ka na lang isang, bilang isang kritiko. Nagbabasa ka bilang isang listener.
0: Ayan, hindi ka na editor, kundi ikaw ay disciple.
2: Pero mga pastors, kung ito po'y dadalhin natin sa praktikal na buhay natin, minsan meron po tayong mababasa sa banal na kasulatan na parang hindi tayo convenient kasi parang pinapagalitan tayo, parang kinokontra yung gusto natin. Gusto natin maging malaya, pero may mga sinasabi ang Biblia na ito'y dapat hindi natin gawin, ganyan. So, napaka-inconvenient pag binasa yung banal na kasulatan.
1: Teka, Pastor, mamaya mo na sagutin yun. Ano ba yung inconvenient na tingin mong parang dinidiktahan ka?
2: Siyempre, for example, kung gusto kong mag-disco, mag-inom, di ba? Kung gusto kong gumawa ng mga bagay na ikasisi ako, doon ako masaya. It is my life.
0: Gusto mong mag-outing Sabado?
2: Oo, gusto kong mag-outing, pumunta sa kumukuti-kutitap, di ba? bakit gano'n na parang sinasakal tayo kapag nagbasa tayo ng banal na kasulatan?
0: Makikita natin kung ang Diyos ang nagsalita, may karapatan siyang maging inconvenient. Ano po? So, authority is not the enemy of joy. It is the guardian of it. Sa madaling salita, siya yung, kumbaga, hindi dahil sa ayaw mo, mali na. Hindi dahil sa pasok sa panlasa mo, hindi na tama. Minsan, kaya hindi mo naiintindihan kasi ayaw magpasakop sa salita ng Diyos. Kaya, minsan masakit yung correction, pero ang goal ay protection.
1: Iyan, Pastor Melvin, palagay ko dyan papasok yung salitang obedience. No, yung kahulugan ng obedience. Kasi itong obedient, hindi ito bulag na pagpapasakop sa Diyos kundi ito ay rational trust sa tapat na Diyos. Kung inspired ang word, ang unang requirement sa reader ay hindi brilliance, kundi ito yung dapat Hindi brilliance ang kailangan kundi itong humility.
2: Yung pagpapakumbaba, napakalaga yun. At hindi lang mismo yung pagpapakumbaba, hindi lang yung talino natin na dapat ay ating ilaan sa pag-aaral at pagbabasa ng banal na kasulatan. Bagkus dapat yung puso rin natin ay handang tanggapin yung katotohanan na ating mababasa mula sa salita ng Diyos.
0: Exactly. Kasi kahit gano'ng kakatalino, kahit alam mo lahat ang mga buong encyclopedia sa ulado mo, magaling ka pa kay ChatGPT, kung hindi ka marunong makinig, wala rin. Wala rin kwenta yung mga bagay na alam mo.
2: Kaya mga kapatid, nararamdaman po ba natin kung gaano kalalim yung ating pinag-aralan sa mga panahon na ito? Kung ang Biblia ay God breath, spoken from God, carried by the Spirit, affirmed by Jesus, then we are not just reading ancient literature, but we are being addressed.
1: Yan. And once you admit that, neutrality disappears. Hindi ka na pwedeng observer lang. You become responsible.
0: Because revelation demands response.
2: Kung nagsasalita ang Diyos, ano ang gagawin ko?
1: Marami sa atin, Pastor Alvinil, no? Gusto ang Diyos ay comforter. Gusto ang Diyos ay provider. Gusto ang Diyos ay protector, pero hindi natin laging gusto na siya ay authority.
0: Pero kung hindi siya authority, paano siya magiging savior natin? Paano niya tayo ililigtas sa kamalian kung wala siyang otoridad sa ating buhay?
1: The same God who loves you is the God who tells the truth, mga kapatid.
0: At minsan, ang truth ay hindi komportable. Pero ang discomfort ng truth ay hindi laban sa atin. Ito ay laban sa kung ano ang sinisira sa atin.
2: So kapag sinabi po natin o nalaman po natin na ang scriptures ay inspired, hindi lang po ito sinasabi na, oh, it's amazing story. At hindi lang ito sinasabi sa atin na may karapatan ang Diyos na itama ako, may karapatan ang Diyos na turuan ako, may karapatan ang Diyos na gabayan ako.
1: And for me, that's not slavery, that is freedom.
0: Freedom through surrender.
2: Let me speak directly sa mga nakikinig ngayon. Maybe ang struggle mo ay hindi intellectual. Maybe you believe the Bible. But the real issue is this. Handa ka bang sundin ito kapag hindi pabor sa iyo ang mga nababasa mo?
1: Diyan papasok yung inspiration. No, yung inspiration becomes personal.
0: Kaya nga mga pastor at sa ating mga ginigiliw na manonood, when God moved the person, He did not write merely to inform. He wrote to call.
2: Tama yun, Pastor Melvin. To call you into relationship, to call you into trust.
1: Ayan, pansinin natin mga kasama kong pastor. Pansinin natin mga taga-panood dito sa ating taga-survivor sa Pillars of Faith. Pansinin natin, ang Diyos na nagsalita ay hindi distant. Yan ang aking gusto ninyong pansinin. Siya ang Diyos na pumasok sa ating kasaysayan.
2: Amen.
0: Naging tao kay Jesus. Di ba? Namuhay, namatay, at muling nabuhay. So ang authority ng Biblia ay authority of love.
2: Mga kapatid, kung ang Biblia ay hininga ng Diyos, then bawat pahina at patunay na gusto niya tayong maabot, hindi siya tahimik, hindi siya lumalayo, nagsasalita siya.
1: At hanggang ngayon, siya pa rin ay nagsasalita.
0: Amen. Kaya ang question, the question is, makikinig ba tayo sa Kanya?
2: This is just not a book. This is God refusing to remain silent. Sa susunod nating episode, tatanungin naman natin kung ang salitang ito ay galing sa Diyos. Ano ang pakinabang nito? Ito ang Pila!

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
2: Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
3: New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa ating series na ito na Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan, ay patuloy nating pag-aaralan ang Biblia, ang salita ng Diyos, upang patuloy na mahayag sa atin ang kabutihan, kagandahang loob at pagpapala ng Panginoong Diyos sa buhay ng tao sa loob ng pagpapamilya. At ngayon ay ating balikan ang ating pag-aaral na tungkol sa kaaway ng pamilya. Ang kaaway na ito na sumisira sa pamilya ay nagsimula sa langit sa pamamagitan ni Satanas o ang tinatawag na Diablo. Sinira ang unang pamilya ni Adan at Eva. At ngayon ay patuloy pang naninira ng marami pang mga pamilya. Yan ang mga aktibidades ng kaaway ng Diyos na walang iba kundi si Satanas. Ang kaaway na ito ng Diyos ay wawakasan ng Diyos ang kasalanan sa pamamagitan ng apoy. Ang wakas ng Diablo o ng kaaway ng Diyos ay sa pamamagitan ng apoy. At ito ang ating pag-aaral na may kinalaman sa pagpapatawad at pamilya. Sa pamilya ay punong-puno ng mga kahinaan. Maraming mga pagkakulang, maaring mga pagkakamali, at mga hindi inaasahang pangyayari na nagbubunsod sa atin upang tayo'y magtampo, sumama ang loob, o kaya naman ay matinding galit. Ang pagpapatawad ay siyang usapan sa maraming mga pagkakamali sa loob ng pamilya. Ito ang tala ng pagpapatawad ng Diyos na nasulat sa Unang Juan 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang hakbang ng Diyos, ang solusyon ng Diyos sa pagkakasala ng tao ay pagpapatawad. Ganon din tayo. Walang ibang solusyon sa kasalanan ng ating kapwa maliban nang tayo ay magpatawad. At itong pagpapatawad na ito ay hakbang ng Diyos upang tayo ay magsigaling. Ang sabi dito, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang kalikuan na yan, ang mga pagkakamali na yan, ang mga abiriya na yan ng buhay natin, ay kapag ka nagkasama-sama, nagkadugtong-dugtong, nagkapatong-patong, yan ay matinding bigat ng kalooban. At ang pagpapatawad ang isang paraan upang linisin natin ang ating sarili

gayon din ang pagkakamali ng ating kapwa, ating patawarin. Nagpatawad ang ating Panginoong Hesus. Yan ay nasulat sa aklat ng Lucas 23:34. Sinabi ni Hesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ito ay sinabi ng ating Panginoon nang siya ay nakapako sa krus. Doon sa panahon na yon na napakahirap ng sitwasyon, na nagdidiliryo ang pakiramdam ng ating Panginoon, ang salita na lumabas sa kaniyang bibig, sa kaniyang pagkausap sa kaniyang Ama, "Ama, patawarin mo sila." Opo, ang mga salitang ito ng pagpapatawad, ang mga salitang ito ng pagbibigay sa atin ng kapatawaran ay tunay na dalisay sa puso ng ating Panginoon. At gusto niya na tayo rin ay makaranas ng ganito. Isang dalisay, tapat at wagas na pagpapatawad ay ating iuupol sa ating kapwa, lalong-lalo na sa asawa, lalong-lalo na sa ating mga maanak, at lahat ng ating mahal sa buhay, kasama na ang magulang, kapatid, basta bahagi ng pamilya, kahit hindi bahagi ng pamilya, ang pagpapatawad, ang wagas na pagpapatawad ay ginawa ng ating Panginoon. Gayon din ang ating gagawin. Utos na magpatawad. Sinabi ba yan? Nakasulat yan sa aklat ng Mateo 6:14. "Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa kalangitan." Ganun pala. O para tayo ay patawarin ng Diyos. Kung paano daw na tayo'y pinatatawad ng Diyos, gayon din naman patawarin natin ang ating kapwa. Kung pinatatawad natin ang ating kapwa, patatawarin din naman tayo ng Panginoong Diyos. Ganon, tayo'y nagpapatawad, ang Diyos nagpapatawad sa atin. Kaya ang kagandahang loob ay nagmula sa Diyos at ito ay aagos sa ating buhay papunta sa ating kapwa. Ang kagandahang loob ng Diyos ay ipinararana sa atin, kaya tayo'y binigyan ng pamilya upang tayo ay maging mapagmahal, upang tumubo at sumilang sa ating puso ang dalisay at wagas na pag-ibig. Iyan ay ating ipararanas sa ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng saganang pagpapatawad sa kanila kung paano na tayo ay pinatatawad ng ating Diyos Ama sa kalamitan. Ngunit kung hindi magpatawad, ganun din, ibabalik din sa atin. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Tingnan ninyo kung ano ang resulta ng hindi pagpatawad. Kapag ang ibang tao ay nagkamali sa atin at hindi natin pinatawad, tayo ang labis na naaapektuhan. Yung taong nagkamali sa atin, tuloy lang siya, tatawa-tawa, gagala-gala, kinakantsawan pa tayo. Pero tayo, nanggigigil. Puno tayo ng puot, puno tayo ng galit. At kumpormi dumadami ang kanyang kasalanan, lalong dumadami ang ating galit, lalong dumadami ang ating puot. Tayo ang nagdadala ng bigat, ng pagkakasala ng ibang tao kung hindi tayo magpapatawad. Pero kapag pinatawad natin sila, luluag ang ating kalooban. At magsisimula sa ating buhay ang proses ng healing, ang paggaling, ang pagginhawa na sa atin. Kaya sinabi ng Panginoon, matuto tayong magpatawad upang guminhawa ang ating buhay at tayo rin ay patatawarin ng Panginoon. Huwag magkasala. Magalit kayo ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ang ating seryeng ito ng Makadiyos na Pamilya, Larawan ng Kalangitan. Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Ganito ito, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Tatlo ito.
Kung tayo'y magagalit, para hindi tayo magkasala, huwag lang tayong magsalita. Ganun lang kadali. Kasi pag tayo ay galit, yung ating sasabihin may ngit-ngit, may puot, at maaaring ito ay matalas na sa pamamagitan ng ating pagsasalita ay makasusugat ng damdamin ng ating kapwa, lalo na sa ating mahal sa buhay. Sa ating mga anak, pag tayo'y nagalit, huwag tayong magsalita agad. Pigilin natin ang galit natin kasi hindi kayang tanggapin ng batang maliit ang galit natin na matatanda. Kapag tayo'y nagalit sa kanila, para natin silang ginugunaw. At sa ganitong kaparaan, ang kanilang emosyon ay magiging mababa. Kaya mag-iingat tayo na huwag tayong makapagsalita ng masama kapag tayo ay galit. Ang sumunod, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. Pangalawa, ito ay totoo sa mag-asawa. Lalaki, kapag hindi tayo nakapagpatawad ngayon bago lumubog ang araw, malungkot ang ating gabi. Magiging outside di kulambo tayo. Hindi sapagkat tayo ay pinalabas ng kulambo o pinalabas ng kwarto, tayo mismo ang hindi papasok sa loob ng kwarto. Bakit? Dahil mayroon tayong galit. Kaya, bago pa lumubog ang araw o malayo pa ang oras bago lumubog ang araw, lalaki, humanap na kayo ng peace offering para siguradong mainit at malambing ang gabi. Ganyan sa mag-asawa, babae o lalaki. Huwag nating pabayaan ang ating galit na abutin ng gabi. Kaya na hindi tama yung mag-asawa nagtatampuhan, maghapon, magdamag, tatlong araw, isang linggo, ay hindi tama yan. Hindi yan healthy para sa ating emosyon. Kaya sinabi ng Panginoon, ang ibig sabihin, huwag pagtatagalin ang galit. Bakit? Sa pangatlo ay nakasulat, huwag bigyan ng pagkakataon ang diablo. Huwag nating bigyan ng pagkakataon na ang kaaway ay gumawa para sa ating mag-asawa upang magkalayo ang ating damdamin. Upang lumamig ang ating damdamin. Huwag. Kinakailangan na sa panahon ng mga ganito, makapagpatawad tayo sa pinakamabilis na paraan at bigla-bigla madali ring gagaling ang ating sugat ng kalooban. Bakit? Kasi nakapagpatawad tayo. Kung hindi tayo makapagpapatawad, dugtong-dugtong yan ang nabinibigyang daan natin ang pagkakataon ng kaaway upang papaglayuin ang ating mga damdamin. Mga babae, mga lalaki, mga magulang, sa mga anak, lahat na yan ay napakahalaga sa loob ng pamilya ang pagpapatawad upang gumaling ang ating mga sugat ng damdamin at emosyon. Pagsisisi at pagpapatawad. Ito naman ay sa personal na kalagayan. Siya'y itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ang Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ang nagbibigay ng pagsisisi at pagpapatawad ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kaya kung tayo man ay magsisisi dahil lamang sa tayo ay nasugatan, dahil sa tayo ay nagkaroon ng abiriya sa buhay, tayo ay nagkaroon ng trahedya, yung mga bagay na yun ay posible na paraan ng Panginoon upang maalala natin siya. Pero ang paraan ng Panginoon upang tayo ay makaalala ng ating mga kahinaan, ng ating mga pagkukulang, ng ating mga pagkakamali, ay ang makita natin ang Panginoon na itinaas sa krus. Kung makikita natin si Kristo na nakataas sa krus, doon makikita natin ang ating pagkamakasalanan. Kaya, iyon ang paraan na tayo'y magiging mababang loob. Iyon ang paraan na tayo'y lalapit sa Panginoon na makita natin ang ating Panginoong Hesus. Tanawin natin ang krus ni Kristo. Sa ganong paraan ay tatanggapin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At tayo mismo sa ating sarili ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapagsisi. Yan ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay ng tao na si Kristo ay namatay sa krus upang tayo ay maligtas.
may utos din na magsisi. Nakasulat naman ito sa aklat ng Mateo 3:2. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Matagal nang itinuturo sa atin at sinasampalatayanan na malapit nang dumating ang Panginoon. Subalit ang kamatayan ay nakikipag-unahan. Bagod sumapit sa atin ang kamatayan, maaaring matagal, maaaring biglaan. Ang patayoy palaging magsisi sa ating mga pagkakamali ay palaging panawagan ng Diyos. Huwag nating antayin na maging huli ang lahat at saka tayo magsisisi. Utos na magsisi. Aklat ng Gawa, Acts 17:30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dadapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dapo. Ginamit diyang salita ay kahangalan. Yan ay malalim na salita ng Tagalog. Yung kahibangan naman yan sa iba. Yung bang ang tao ay natutuwa sa mga bagay na mali? Minsan mayroong mga ganyang pagkakataon eh. Nagiging kaligayahan natin ang pagkakamali. Nagiging kaligayahan natin na mambuli, manura, magbigay ng sama ng loob sa ibang mga tao. Katuwaan lang natin. Kaya mayroong mga taong nagkukwento, eh bakit mo ginawa yun? Ba't mo sinabi yun? Nakatuwaan po eh. Yan ay bahagi ng tinatawag na kahangalan. Ang ibang salita dyan, masakit na talagang salita, bahagi ng kamangmangan, ay pinalipas na ng Diyos. Pagkatapos na ating makilala ang ating Panginoong Diyos, iyan ang magiging resulta. Kailangang lumipas sa atin ang mga kaugaliang hindi tama na tinatawag nating kamangmangan, kahangalan. At sa ganito'y, sa lahat ng dako, iyan ang panawagan at utos ng ating Panginoon. Ito rin, iniutos ng Panginoon na ipangaral, Lucas 24:47, at ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Mayroong ganitong paanyaya ang ating Panginoon na itong Kristong ito na namatay doon sa krus, kung ating ipapangaral, kung ating ituturo sa mga tao, ang resulta nito ay isang taos-pusong pagsisisi at tatanggapin natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya itong pangangaral na ito ng tungkol sa ating Panginoong Hesukristo ay patuloy na ihahayag hanggang sa kaniyang pagdating o hanggang sa wakas ng sanglibutan, sapagkat kinakailangan na lahat ng tao ay mapaanyayahan na may kinalaman sa paglapit sa ating Panginoong Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng paghahayag ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pa ang isang paanyaya ng Panginoon. Nakasulat naman ito sa aklat ng Isaiah 1:18. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ganyan ang pagkakasalin at pagkakasulat sa simpleng salita ng tao. Tayo daw ay mga tuwiran sa Panginoon. Pero wala naman talaga tayong ikakatuwiran sa Panginoon. Ang ibig sabihin niyan, lumapit tayo sa Panginoon. Sa ating paglapit sa Panginoon ay didinggin niya ang ating mga salita. Didinggin niya ang ating mga daing. Didinggin niya ang ating mga pagsusumamo. Yang mga bigat na yan ng kalooban, kung ating ilalapit sa Panginoon, papawiin niya yan. Papawiin niya yan. Kaya nga, pinapakita yan sa isang maputing damit na kapag ka mayroong kasalanan, ay mayroong patak ng kaunting dungis. At pag yung dungis na yan ay padami ng padami sa puting damit, ang damit na ito ay magiging marumi. Ganyan nga ang ating pagkatao. Dahil mayroong kasalanan dito na palaging nandyan at dumadami, nagiging madilim ang ating buhay. Ang panukala ng Panginoon, linisin niya ang lahat ng yan. At ang paraan dyan
ay ang dakilang pagpapatawad ng Diyos. Lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Pag-akay ng Diyos. Makiusap tayo sa Diyos, ang Diyos aakayin tayo. Aklat ng Romans 2:4. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Eh kung minsan tayong mga tao nagsasalita pa ng hindi tama at pinangangatwiranan pa natin ang ginagawang mali, mapanganib po yan. Mapanganib yan. Dahil ang kabutihan ng Diyos, ang kayamanan ng kaniyang pag-ibig sa atin, ang kaniyang pakikiusap, ang kaniyang pagpapahinuhod, lahat ng ito na kagandahan ng loob ng Diyos ay umaakay upang tayo ay magsisi. Sino ang nagpahintulot sa atin? Paanong tayo ay nakakarinig ng pabalita? Paanong tayo ay lumalapit sa Diyos? Marahil tayo ay inimbitahan ng ating kaibigan, ng ating mga kasamahan, ng ating miyembro ng pamilya upang makinig ng salita ng Diyos. Iyan ay bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa atin na inaakay tayo sa pagsisisi. Paglapit sa Diyos, aklat ng Awit 51:17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo wawalaing kabuluhan. Ano ang resulta ng kasalanan sa buhay natin? Hindi ba ang tayo ay bigyan ng pagkalungkot, malalim na damdamin ng pagkabalisa at pag-aalala? Sa oras na tayo'y makaranas ng mga mabibigat na pangkakasala, tayo rin ang napokonsyensya. Naliligalig tayo. Ang tawag yan ay bagbag na loob. Ang isang paraan, lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Ihain natin sa Diyos ang mga kasalanang ito na pinagmumulan ng ating malalim na kalungkutan. Gagaya ng pagkakamali ni Esau, ibinigay na halimbawa ng Biblia, Hebreo 12:16. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Paborito kong halimbawa itong si Esau dahil ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagkakasala ay sa kanyang magulang. Dahil ipinagbili niya sa kanyang kapatid ang kanyang pagkapanganay dahil sa isang pinggang pagkain. Ano ngayon ang kasalanan ni Esau? Ito ba ay mabigat? Ito ba ay okay lang? Subalit ito ay nagdulot sa kaniya ng mahabang panahon ng pagkabalisa at pagkaligalig ng kaniyang buhay. Na sa pamamagitan ng pagkakamaling ito, ganito ang karugtong, aklat ng Hebreos 12:17, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Ang pagkakasalang ito ni Esau laban sa kaniyang magulang ay nagdulot sa kanya ng matinding lalim ng damdamin, matinding kalungkutan, matinding pagsisisi sa kaniyang sarili, subalit wala na siyang panahon at pagkakataon. Marahil namatay ang kanyang ama. Ang kanyang amang si Isaac ay isa sa mabuting ama. Subalit dahil sa ganito na kaniyang ginawa, si Isaac ay nakapagsalita sa kanya. Nagiging dahilan ng ating pagkakasala upang ang ating mga magulang ay magkamali para sa atin. Kaya nga, iwasan natin ang pagkakamali. Sa isang magulang, sa isang anak, lagi tayong bukas sa pagpapatawan. Nagpapahayag at nagiiwan ng kasalanan. Kawikaan 28:13. Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Kagaya rin ng mga sinabi ko ng nauna, kapag ang isang tao ay nagkasala, automatic
dala niya ang bigat ng damdamin. At habang yan ay ating pinagtatakpan, ay lalo namang tumitindi ang bigat ng ating pasan. Iyan ang pasan ng kasalanan na kinuha ng Panginoon na dinala niya doon sa krus. Kaya kailangan tayo'y makaranas ng kaginhawahan at pagpapatawad. Ihayag natin yan sa ating Panginoon. At ang susunod na talata, kalumbayan sa kasalanan. Ikalawang Korinto 7:10. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot, dadapuat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Kung tayo ay magsisisi dahil lamang sa tayo ay nagkaroon ng trahedya sa buhay, hindi iyon ang tama. Ang tama na pagsisisi ay nakita natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos. Natagpuan natin ang pag-akay ng Diyos. Iyan ang kalumbayan na mula sa Panginoon. At mangagbalik loob, ito ang kanyang mga panawagan at panyaya. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin dito sa aklat ng gawa ng mangagbalik loob, mangagsisi, ay iwanan ang kasalanan. Ganun lang po kadali na bumalik sa Panginoon, iwanan lang natin ang kasalanan, ito'y sapat na. Ito ang kwento ng naglayas na anak. Sa Biblia ito ang tawag ay alibughang anak. Alam yan ng mga matatanda, yung kwento ng alibughang anak. At ganito ang pagkasulat sa aklat ng Lucas 15:21. Ito yung aking kinuhang talata. At sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Ito yung sinabi ng anak nang siya ay bumalik na sa kanyang ama at siya ay pinatawad ng kanyang ama. Ano ang kwento ng alibugang anak o ng naglayas na anak? Hiningi ng anak ang kanyang mana, ang kanyang kayamanan. Siya'y umalis at winaldas o ginastos ang kanyang kayamanan sa maling paraan. At nang siya'y naghirap na, ay bumalik na sa kanyang ama. Ang kwento ng alibughang ama ay ganyan din. Ano naman ang kwento ng alibughang ama? Ang kwento ng alibughang anak ay ganon. Ganito naman ang kwento ng alibughang ama, kagaya rin ng alibughang anak. Ang ama ay nagsilang ng anak, gumawa ng anak, nagpamilya, at nang siya'y magkaroon na ng pamilya at malaki na ang kanyang pamilya, ay iniwan niya ang kanyang pamilya na masyal kung saan pumunta o umalis. Kinaligtaan ang kanyang pamilya at nang siya'y matanda na, ay babalik sa kanyang anak. Ang tanong, tatanggapin ba? Opo, ganyan ang pagpapatawad. Ang kwento ng alibugang asawa ay gayon din. Ang kwento ng alibugang asawa ay nag-asawa at pagkatapos na magkaroon ng anak ay umalis. Inubos ang kanyang lakas, inubos ang kanyang panahon sa ano pamang kadahilanan. At nang siya'y matanda na at may sakit na, ay babalik sa kaniyang tunay na asawa. Ang tanong, tatanggapin ba? Opo, ganyan ang pagpapatawad. Ang kwentong ito ng alibughang anak, ng naglayas na anak, ay kwento ng mga irresponsableng tao na hindi ginagampanan ang kaniyang obligasyon sa kaniyang sariling sambahayan. Ang kwentong ito ay malawak. Kasama dito ang alibughang lola, alibughang lolo, kasama dito ang alibugang auntie, alibugang amain. Basta tayo ay bahagi ng pamilya at hindi natin ginampanan ang ating bahagi at tungkulin sa kanila, tayo ay nahuhulog sa kwento ng alibughang anak. Napakagaling ng pagkalagay ng talinhagang ito ng sinabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin dito, lahat tayo ay inihalimbawa sa kagaya ng ama, na inihalimbawa rin sa kagaya ng ama natin sa kalangitan, na kailanman at tayo ay nagbabalik loob, tatanggapin natin ang kapatawaran. Gayon din, tayo na mga nagkasala, matuto tayong magpakumbaba, lumapit at bumalik sa ating mahal sa buhay. Kung natutuhan lang natin ang pagpapatawad,
wala sanang pamilya na nawawasak. Kung natutuhan lang sana ng mag-asawa ang magpatawad, wala sanang paghihiwalay. Kung natutuhan sana ng mga anak ang magpatawad, hindi sana sila maglalayas. Kung natutuhan lang sana ng magulang ang pagpapatawad, ang kanilang mga anak ay mananatiling nasa loob ng kanilang kandungan. Opo, mahalaga ang pagpapatawad sa loob ng sangbahayan. Kaya itong ating serye ng Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan, ang pagpapatawad po ay napakahalaga sa loob ng pamilya. Hanapin ang Panginoon. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Ito ay paanyaya ng ating Panginoon. Samantalang mayroong pang panahon at pagkakataon, ngayon natatagpuan natin ang ating Panginoon. Minsan ito ay nakakalimutan sa panahon ng pagkabata. Panahon ng mga kabataan, libang sa mga kaligayahan ng sanglibutan. Subalit sa panahon ng pagtanda, marami ng mga karamdaman, marami ng mga bigat ng kalooban, saka tayo tatawag sa Panginoon para bang hindi na natin masumpungan ang Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kabataan, nayroon pa tayong malayang panahon. Ngayon, lumapit na tayo sa Panginoon. Mayroon pa tayong mahabang panahon upang maglingkod sa Kanya. Hanapin natin ang Panginoon. Ngayon, bata pa tayo, narito pa ang ating pamilya, asikasuhin natin sila, pahalagahan natin sila. Dahil baka sakaling sa panahon ng ating pagtanda, kailangan natin ang pamilyang ito. Mga kaibigan, pahalagahan natin ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lumapit tayo sa kanila habang may panahon pa. At ang kahuli-hulihan, lisanin ng masama ang kaniyang lakad at nangliko ang kaniyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Ito ay paanyaya sa bawat pamilya. Lisanin ng masama ang kaniyang lakad. Tayo ay maging responsable sa ating sariling tahanan. Ama, ina o anak, anumang kalikuan ng mga pag-iisip na ating ginagawa, anumang mga bigat at suliranin sa loob ng tahanan, kagaya ng mga pagsusugal, mga addiction o anumang mga elemento ng sanglibutan na nagbibigay ng bigat ng damdamin at suliranin sa loob ng pamilya, iwanan na natin yan, lisanin yan. At ang ating unang hakbang, dalhin natin ang ating pamilya pabalik, papalapit sa Panginoon at ang kaawaan ay tatanggapin ng ating buong tahanan. Sa ating seryeng ito na Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan, ang paglapit sa Panginoon ang unang hakbang upang magkaroon tayo ng munting langit-langitan na tahanan sa lupang ibabaw. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

0: Tunay nga na napakahalaga ng pagpapatawad. Mga kaibigan, ito ay isang bagay na dapat nating gawin bilang isang individual. Bagamat nakakaranas tayo ng maling pagtrato at hindi maayos na pakikisama sa ibang mga tao, ay maging maayos pa rin yung ating trato sa kanila. Minsan nga, kahit sa loob ng ating tahanan, nagkakaroon ng alitan. Kagaya na pinag-usapan natin kagabi, na dahil sa kaaway na Satanas, nagkakaroon ng pag-aaway sa loob ng pamilya. Kaya nga, nasisira minsan yung ating maayos na relasyon. Subalit, ang sabi ng ating mensaheng narinig ngayon, na napakahalaga na magkaroon tayo ng pagpapatawaran sa bawat isa. Kaya nga, bila ang isang pamilya na makadiyos, kinakailangan nakikita sa ating pamilya yung habag at pagpapatawad sa isa't isa.
1: Sino ba naman sa atin dito ang hindi pa nasaktan o nagawan ng pagkakamali ng isang tao, lalo't higit sa loob ng ating pamilya na tayo ay laging magkasama, magkaharap araw-araw. Sa loob ng pamilya o kaya pag-aasawa ay may mga pagkakataon talaga na hindi pagkakaintindihan. Merong mga cultural differences, mga pagkakaiba pagkat iba't ibang tahanan tayo nang galing, di ba? Minsan ay nagkakaroon ng mga alitan, maliliit man na bagay o malalaki. At minsan naman ay dahil nga sa mga pagkakaiba na hindi maiiwasan. Dahil dito ay nagkakaroon ng hindi magandang pagtrato sa loob ng isang pamilya. Subalit, sabi ng Diyos sa aklat ng Kolosas 3:13 and 14, magpatawaran kayo sa isa't isa at pairali ninyo ang pagkakaisa gaya din naman ng ginawang pagpapatawad ni Kristo sa inyo. Diba, mahirap talaga, pero ngayong gabi ini-encourage tayo o sinasabihan tayo na dapat magpatawaran sa loob ng isang pamilya at magkaisa.
0: Tunay ngayon na noong nakilala natin yung ating mga asawa noong una bago natin maging girlfriend o di kaya bago natin may asawa, nung una akala natin kilalang-kilala na natin yung ating mga asawa. But as time goes on sa pagsasama natin, marami pa pala tayong nadidiskubre na hindi natin alam sa ating mga asawa. Kaya nga ang nangyayari ay nagiging dahilan ito para magkaroon ng away sa loob ng pamilya. At ang matindi niyan, minsan ay hindi na nagkikibuan, minsan hindi na nagpapansinan sa loob ng tahanan. At napakahirap noon, napakahirap matulog na meron kang sama ng loob sa iyong kapartner. Kaya nga ang sabi sa Biblia, huwag nating palipasin ang isang araw na hindi tayo nagpapatawaran. Kaya nga napakaganda na malaman natin sa gabing ito na ang isang pamilya na magiging maayos, ang isang pamilya para maging masaya, maging kalugod-lugod sa harap ng Panginoon ay kinakailangan nakikitaan ng pagpapatawaran. So, makikita natin na may pagkakataon din na mahirap talagang magpatawad, di ba? May mga pagkakataon na kapag nakita natin yung isang taong nagkasala sa atin, naiinis na kaagad tayo, nawawala na yung ating magandang mood sa isang araw at nasasabi natin na bakit nakita ko pa tong taong to? Bakit ganito ang karanasan ko ngayong araw? At ang mahirap pa niyan kung itong taong ito ay nasa loob ng ating tahanan, no? Na nakikita natin araw-araw, na dapat kinakausap natin araw-araw. So napakahirap ng ganong sitwasyon. Subalit, ang sabi nga sa ating mga salitang narinig at sabi ng Biblia, magpatawaran tayo sa isa't isa. Bakit? Kasi kapag nagpatawad tayo, pinapalaya tayo nito. Ang tanong, saan ba tayo pinapalaya ng pagpapatawad? Ang sagot ay napapalaya tayo nito sa mga hindi magagandang emosyon gaya ng galit, puot at pagkainis na pwede nating maranasan kapag tayo ay merong kaaway o hindi kasundo sa loob ng ating pamilya o di kaya even yung mga taong nasa labas ng ating tahanan.
1: Sinabi mo kanina na pinapalaya natin ang ating sarili. Hindi pala yung kagalit natin ang ating pinapalaya. Dun sa negative emotions na nararamdaman natin na lungkot o galit, di ba? Minsan pa nga, nakakatawa na yung kagalit natin, hindi naman niya alam na galit tayo. So, lugi tayo kasi siya nakakatulog ng maayos kasi hindi niya naman alam na galit tayo sa kanya. Tayo, ang bigat na pakiramdam natin, hindi tayo makatulog ng maayos, hindi tayo makakain ng maayos. Kung kaya, tama yung sinabi mo kanina na pinapalaya natin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng pagpapatawad. At sa usapin patungkol sa pagpapatawad ay meron tayong modelo. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang nagbigay sa atin ng wagas na kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. At bilang isang tao na nakatanggap ng kapatawaran, ay maging mapagpatawad din tayo sa ating mga kapwa, kagaya ng pagpapatawad ng Diyos. Minsan naiisip ko, siguro kaya nahihirapan tayong magpatawad ay dahil hindi natin na-appreciate yung pagpapatawad na binigay sa atin ng Panginoon. Sa usaping pera, kumbaga, yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin ay milyon-milyon, limpak-limpak, libo-libo. Pero yung pagpapatawad na pwede natin mabigay dun sa ating mga kapo ay barya-barya lang kumpara dun sa binigay na pagpapatawad sa atin ng Diyos. Pero kung mas na-appreciate, mas na-internalize, mas naintindihan natin yung pagpapatawad na binigay ng Diyos sa atin na ang laki pala, mas madali, mas maluwag magpatawad, no?
0: Tama nga yun, no? Yung binanggit mo kanina na sitwasyon, parang merong ganun ding sitwasyon sa Biblia, di ba, na yung isang taong nagkautang ng napakalaki sa hari, di ba, ay nagmakaawa siya sa hari at pinatawad siya sa kanyang napakaraming utang. Pero siya, noong nakita niya yung isang taong nagkautang sa kanya, ay kanyang inaway at hindi niya pinatawad itong taong ito. So makikita natin na dapat ang isang taong nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos ay nagiging mapagpatawad din. Kaya mga kaibigan, kung papansinin natin, totoo na si Jesus ang daluyan ng pagpapatawad. At kahit gaano man kalaki yung kasalanan na ating nagawa, ay kaya itong patawarin ng Diyos. Ayon nga sa wika sa 1 Juan 1:9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin ng Diyos sa lahat ng ating mga kalikuan. Kaya nga, kung papansinin natin, napakaganda na maunawaan natin yung pagpapatawad ng Diyos. Historically, ang ating Panginoon, isa siya sa pinakanakaranas ng hirap. Biruin mo, inalipusta siya, siniraan siya, pinatay nga siya ng mga taong inisip niyang pamilya. Kasi mga Hudyo din yun eh. Ibig sabihin, si Kristo galing din doon sa pamilyang yun, sa bayan na yun. Pero makikita natin yung pagpapatawad ng Diyos nang siya ay pinako sa krus. Ang sabi niya, bago siya malagutan ng hininga, Ama, patawarin ninyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon katindi yung pagpapatawad na ginagawa ng ating Panginoon. At bilang mga tao na nakaranas ng pagpapatawad na yon, maging mapagpatawad din tayo gaya ng ginawa ng ating Panginoon.
1: Sinabi mo kanina yung word na daluyan. No? Pag sinabi nating daluyan, dapat tuloy-tuloy, na dumadaloy lang. At huwag nating hayaan na sa atin mag-stop yung daloy ng pagpapatawad. Mga kaibigan, maging aware tayo na tayo ay mga makasalanan din at palagi tayong magsisi at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Gayun din ay ating patuloy na hingin ang tulong ng ating Panginoong Jesus na maturuan tayo na maging mapagpatawad sa ating mga kapwa. Napakahirap magpatawad, pero pag hiningi natin yung tulong ng ating Panginoon, mas maluwag, mas hindi mahirap magpatawad.
0: Totoo yun, ano? Bagamat mahirap talagang magpatawad, sa totoo lang, no? Bilang tao, ang inclination natin, mainis, magalit, pero ang Diyos, ayon sa kanyang banal na karakter, He is a forgiving God. Ang atin niyang mapanalangin, no? Magpapatawad tayo kasi pinatawad tayo ng Diyos. So, dapat tayo, nagiging mapagpatawad din tayo. Kaya sa loob ng pamilya, dapat kapag may problema, pinag-uusapan. Kapag merong hindi magandang nangyayari, dapat nag-uusap at dapat inaayos upang sa gayon maging maayos yung flow ng ating mga pamilya. Kaya mga kaibigan, sa araw-araw ay magpasakop tayo sa Diyos. Ating ariin ang kanyang pagpapatawad palagi tayong lumapit sa Kanya upang ating makamtan ang isang pusong mapagpatawad sa loob ng ating pamilya, nang sa gayon ay makikita din naman sa atin ang isang makadiyos na tahanan na naglalawan ng kalangitan. Mga kaibigan ko, nawa sa atin pong narinig ngayon na mga salita galing sa ating Panginoon ay tumimo sa ating mga puso na bilang mga taong pinatawad ng Diyos, maging mapagpatawad din tayo. Tayo po ay manalangin. Amang banal, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat amin pong muling napakinggan ang inyo pong mga banal na salita. Maraming salamat po, O Diyos, na pinaalala niyo po sa amin, pinakita niyo po sa amin sa gabing ito ang kahalagahan ng pagpapatawad, na kung saan ang aming Panginoong Hesus bilang modelo ng pagpapatawad ay maging mapagpatawad din kami sa aming kapwa, lalong higit sa loob ng aming mga tahanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo pong kabutihan. Maraming salamat po sa inyong habag at pagpapatawad. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa gabing ito na kung saan ay ating natunghayan ang pagpapatawad ng Diyos. Isang uri ng pagpapatawad na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Bukas ay muli nating tuklasin ang magandang plano ng Diyos sa ating mga pamilya dito sa programang
0: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Magandang gabi at pagpalain po tayong lahat.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyarihang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong Evangelistic Center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Natagan, wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadyahong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman mayroong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun, sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kami nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapag nun talaga ho, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, O Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo. Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. I think ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon yung mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayos si Sipe. Sabi ko, ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro, naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa akin. Ako ho talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko ho yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon. Talaga, Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa, dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. At ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa ng mga talata na may kinalaman sa nature ng ating Panginoong Hesukristo. Natapos natin ang kanyang likas bilang Diyos. Ngayon naman ay nagpapatuloy tayo sa kanyang likas bilang Diyos na nagkatawang tao. Sa Juan, Kabanatang 17, Talatang 20, gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Kaibigan, ng kabanatang ito ay ang pinakamahabang naitalang panalangin ng ating Panginoong Hesus bago siya ipinako sa krus. Ang nakakamangha dito ay ito. Bago pa man siya magdusa sa kalbaryo, ipinanalangin na niya ang mga taong mananampalataya sa kanya sa hinaharap. Kasama ka at ako. Sinabi niya, pati ang mga sasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Yun ay ang mga patutuo ng mga apostol na naitala sa kasulatan at ipinangangaral sa buong sanlibutan, sa buong mundo. Nangangahulugan ito na ang ebanghelyo ay ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon at ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos at tayo ngayon ay bunga ng misyon na sinimula ni Kristo at ipinagpatuloy ng kanyang mga alagad. Kaibigan, bago ka pa isinilang, kilala ka na ng ating Panginoong Hesus. Bago mo pa siya hanapin, ipinanalangin ka na niya. Hindi aksidente ang iyong paglapit kay Kristo. Hindi aksidente na napapakinggan mo ang kanyang salita ngayon. Bahagi ka ng kanyang layunin mula panoon. Ikaw ay bahagi ng kanyang plano ng pagtubos. Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o kaya naman ay gusto mong ikaw ay dalawin upang magkaroon ng personal na Bible study, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at mula po sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 17 ng Juan. After niyang sabihin ang mga ito, tumingala siya at sinabi, Tatay, ito na ang oras. Gawin niyong dakila ang anak niyo para dakilain kayo ng anak. Binigay niyo sa kanya ang kapangyarihan sa lahat ng tao para bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng binigay niyo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kayo na nag-iisa at totoong Diyos. At makilala si Jesus Christ na pinadala nyo. Pinakita ko po ang kadakilaan nyo dito sa mundo at natapos ko na ang mga pinapagawa nyo sa akin. Ngayon, Tatay, ipakita nyo po sa akin ang kadakilaan na meron ako nung kasama ko kayo bago pa ginawa ang mundo. Pinakilala ko kayo sa mga taong binigay nyo sa akin na mula sa mundong ito. Sa inyo po sila at binigay nyo sila sa akin. Sinusunod po nila ang mga salita nyo. Ngayon, alam na nilang galing sa inyo ang lahat ng binigay nyo sa akin. Binigay ko sa kanila ang mensahe na binigay nyo sa akin at tinanggap nila ito. Alam nila ang totoo na galing ako sa inyo at naniniwala silang pinadala nyo ako.
Pinagpe-pray ko sila, hindi ko pinagpe-pray ang mundo. Pinagpe-pray ko ang mga taong binigay niyo sa akin, kasi sa inyo sila. Ang lahat ng sa akin ay sa inyo at ang lahat ng sa inyo ay sa akin. At napaparangalan ako dahil sa kanila. Papunta na ako ngayon sa inyo. Wala na ako sa mundo, pero nandito pa rin sila. Amang banal, ingatan niyo po sila gamit ang kapangyarihan ng pangalan niyo, ang pangalang binigay niyo sa akin, para magkaisa sila gaya ng pagiging isa natin. Nung ako ay kasama nila, iningatan ko po sila gamit ang kapangyarihan niyo, yung kapangyarihang binigay niyo sa akin. Iningatan ko silang mabuti at walang nawala sa kanila kahit isa, except doon sa isa na talagang mawawala para mangyari ang sinasabi sa Scripture. Ngayong papunta na ako sa inyo, sinasabi ko ito habang nandito pa ako sa mundo para talagang sumaya sila gaya ko. Binigay ko sa kanila ang mensahe niyo, pero sobrang galit sa kanila ang mundo kasi gaya ko, hindi sila taga-mundo. Hindi ko po gustong alisin niyo sila sa mundo. Pero please, ingatan niyo po sila laban sa masama. Kagaya ko silang hindi taga-mundo. Gawin niyo silang banal sa tulong ng katotohanan na nasa salita niyo. Ang salita niyo ang katotohanan. Kung paano niyo ako pinadala sa mundo, ganun ko din sila pinapadala dito sa mundo. Inaalay ko ang sarili ko sa inyo para sa kanila, para maging dedicated sila sa inyo. Nagpe-pray ako di lang para sa kanila, kundi pati sa mga naniniwala sa akin dahil sa mensahe nila. Pinagpe-pray ko po na magkaisa silang lahat. Tatay, maging kaisa sana natin sila, gaya ng pagiging isa natin. Magkaisa sana sila para maniwala ang mundo na pinadala niyo ako. Binigay ko din sa kanila ang kadakilaang binigay niyo sa akin, para magkaisa sila, gaya ng pagiging isa natin. Nakikipag-isa ako sa kanila at nagkakaisa din tayo para talagang magkaisa sila. Malalaman ng mundo na pinadala niyo ako kasi mahal niyo rin ang mga sumusunod sa akin gaya ng pagmamahal niyo sa akin. Tatay, binigay niyo po sila sa akin at gusto ko silang makasama kung nasaan ako para makita nila ang kadakilaang binigay niyo sa akin. Kasi minahal niyo ako bago pa ginawa ang mundo. Mabuting Ama, hindi kayo kilala ng mga tao sa mundo. Pero kilala ko kayo at alam na mga disciples ko na pinadala niyo ako. Pinakilala ko kayo sa kanila at ipapakilala ko pa kayo para manatili sa kanila ang pagmamahal na binigay niyo sa akin at manatili rin ako sa kanila. Ang dakilang saserdote. Inihahayag ng kabanatang ito si Kristo na gumaganap bilang ating dakilang punong saserdote. Ang kanyang mga tungkulin bilang punong saserdote, tagapamagitan at tagapagtanggol ay magkakaugnay, sapagkat bawat isa ay nagpapakita ng bahagi ng kanyang gawain para sa ating kaligtasan. Pakinggan mo ang Hebreo, kabanatang 4, talatang 14 hanggang 16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Una, nanalangin ang ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang sarili. Hiniling niya na siya ay maluwalhati sa pamamagitan ng pagtatapos ng kanyang misyon ng pagtubos at ng pagdadala ng mga tao sa Ama sa talatang 1-5. Ikalawa, nanalangin siya para sa kanyang mga alagad. Ipinanalangin niya na sila ay mapangalagaan, magkaisa, mapabanal at mapanatiling matatag laban sa masama at sa puot o galit ng sanlibutan. Ipinanalangin din niya na maging mga sugo sila ng Ebanghelyo at alam nating makapangyarihang sinagot ng Diyos ang mga panalangin ito. Sa huli, nanalangin ang ating Panginoong Yesus para sa mga mananampalataya sa hinaharap, kasama ka at ako. Ipinanalangin niya na tayo ay magkaisa tulad ng pagkakaisa niya at ng Ama. Bakit?
upang sumampalataya ang sanlibutan. Hiniling din niya na balang araw ay makasama niya tayo sa langit. Tinapos niya ang kanyang panalangin sa pagpapatunay na ipinakilala niya ang Ama sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Kaibigan, si Jesus ang ating dakilang punong saserdote. Ngunit bilang mga mananampalataya, tayo rin ay tinawag na maging mga saserdote, tagapamagitan o tagapagdala ng iba sa ating Panginoong Jesus. Bahagi ng dakilang pribilehiyong ito ang pamamagitan sa pananalangin para sa kapwa, tulad ng ginawa ng ating Panginoon. Noong gabi, bago ipinako si Jesus sa krus, kasama ka na sa kanyang panalangin. Hindi pa umiiral ang iyong pangalan sa kasaysayan, nasa puso ka na ng ating tagapagligtas. Kung ipinanalangin ka ni Kristo, huwag mong ipagwalang bahala ang kanyang paanyaya. Lumapit ka sa kanya ng may pananampalataya, tanggapin ang kanyang biyaya at maging bahagi ng mga taong magdadala rin ng ebanghelyo sa iba. Sa ganitong paraan, ang panalangin ni Jesus sa kabanatang 17 ng Juan ay patuloy na natutupad sa bawat pusong sumasampalataya at sa bawat buhay na nagiging saksi niya. Kaibigan, tutugon ka ba sa panalangin ito ng ating Panginoon? Kaibigan, ano ang laman ng kanyang panalangin para sa iyo? Kung si Jesus ay patuloy na namamagitan para sa atin, paano natin maisa sa buhay ang pribilehyo ng pamamagitan sa panalangin para sa iba? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At tayo po ngayon ay dadako sa ating panalangin. Inanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa panalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sa dakilang pribilehiyong ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng pananalangin para sa isa't isa, tulad ng ginawa ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus. Inaalala namin ngayon, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapamilyang hindi pa tumatanggap sa iyo bilang kanilang tagapagligtas. Buksan niyo po ang kanilang mga kaisipan sa katotohanan at akayin mo po sila, Panginoon, sa iyong nagliligtas na biyaya. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga tagapakinig at sa mga salitang kanila pong napapakinggan mula sa Biblia ay magkaroon ito ng bunga sa kanilang mga buhay, manampalataya at umasa sa malapit na pagbabalik ng aming tagapagligtas, ang inyong anak, ang aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po na patuloy niyo silang iingatan sa buong maghapong ito. Ipagkakaloob ang kanilang mga pangangailangan sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at akin pong patuloy na ini-offer ang atin pong napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed at ang atin pong Bible Study Guide na Explore. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891.

Susunod ang mga makalangit na awitin at ang ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na pakikinig.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang iyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isa pong mapalad at masayang umaga sa inyong lahat, mga ginigilo ko, mga kaibigan. Tunay na ang Diyos ay nagmamahal sa atin dahil muli na naman niya tayong pinagkalooban ng panibagong pagkakataon upang magkasama-sama dito po sa ating programang sinusubaybayan na May Nagmamahal Sa Iyo. Kaya ako po'y tunay na natutuwa at nagagalak na kayo ay makasamang muli. Binabati po natin ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, maging sa radyo o sa YouTube, yan, yung mga nasa Facebook Live ng ating programa, saan mang dako ng mundo kayo naroon, tanggapin ninyo ang akin pong malugod na pagbati at lubos na pasasalamat sa inyo pong lahat. Alam ninyo, sa mga panahong ito, tunay na napakagandang pag-aralan ang banal na kasulatan sapagkat dito tayo makakakuha ng mga katotohanang magpapalakas sa atin. Ito yung magpapahayag kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin sa mga huling araw na ito, lalo na kung ating naoobserbahan ang mga nangyayari sa atin pong kapaligiran. Kaya mga kaibigan, napakaganda na gamitin po ninyo ang mga programa dito sa AWR 89.1. Dahil dito po, may punong-puno po ito ng mga awiting may pagmamahal at mga salita ng Diyos na siyang nagbibigay inspirasyon at kalakasan sa atin pong mga buhay. Kaya lagi ho ninyong ibuksan ang inyong mga radyo o di kaya tumutok sa Facebook o sa YouTube o sa AWR 89.1. Ngayon, kung mayroon ho kayong mga katanungan o mga bagay na kinalilituhan o di kaya ay mga iniisip ninyong makakatulong sa inyong espiritual na buhay o kailangan ninyo yung lalo pang malalim na pag-aaral tungkol sa mga bagay na naririnig ninyo, huwag po kayong tubili o mahiya o di kaya ay magpalipas pa ng mga panahon, inyong isulat dyan sa comment section ang inyong reaction o plano o anumang katanungan, isulat nyo po dyan at yan po ay mababasa namin at tayo po'y tutugon sa abot ng ating makakaya. O di kaya, mari po kayong tumawag sa 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Yan po yung ating mga numero na pwede nyo pong tawagan. Okay, so kaya kung saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, kung kayo man ay nasa trabaho na ngayon, huwag po kayong mawawala dahil mayroon na namang nakahanay na napakagandang pag-aaral para po sa inyo. Ngayon, bago po natin simulan ang ating pag-aaral o yung paksang tatalakay natin sa araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po'y muling lumalapit sa inyo upang ilapit ang aming pong gagawing pag-aaral. Alam po namin, Ama, maging si Daniel, nang nakita niya ang pangitain, hindi rin siya nakatulog. Subalit maraming salamat pinaunawa niyo sa kanya at na ngayon ay naisulat para maunawaan namin sapagkat ito'y tumutukoy din sa magaganap sa mga huling araw. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu. Tulungan kami ay pangunahan, kami ay i-direct doon sa mga nais ninyo na malaman namin o na siyang i-apply sa aming mga buhay. I-bless ninyo ang lahat ng mga nakikinig o sumusubaybay sa programang ito na masumpungan namin ang lubos na pagmamahal ng aming Panginoong Hesus. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Okay, ngayon ay atin hong bigyan ng kasagutan itong napakagandang katanungan. Ang sabi ay, ano ang unang hayop sa ikalawang pangitain ni Daniel at anong makasaysayang bansa ang sinisimbolo nito? Yan, para doon sa bago pa lamang nakabukas o nakarinig ng atin hong pag-aaral, ang pinag-aaralan ho natin ay aklat ng Daniel. Ngayon, nasa Daniel 8 na po tayo. Kahapon, pinag-aralan natin ang tungkol doon sa introduction ng sanktuaryo dahil ang pinakatampok dito sa Daniel 8 ang sanktuaryo. Ngayon, tingnan po natin kung ano yung hayop sa ikalawang pangitain at ano yung kinasisimbolohan nito at anong kaugnayan nito sa atin hong pamumuhay sa ngayon. Sabi nga sa Daniel 8:3, at tiningin ko ang aking mga mata at aking nakita ang isang lalaking tupa na nakatayo sa pangpang ng ilog. Ito ay may dalawang sungay at ang dalawang sungay ay kapwa mahaba, ngunit ang isa'y higit na mahaba kaysa isa at ang higit na mahaba ay huling lumitaw. Ang sabing ganoon, nakakita siya ng lalaking tupa na may dalawang sungay. Upang maunawaan natin, itong binanggit niya na lalaking tupa, tingnan natin yung sinasabi sa Daniel 8:20. Sabing ganoon, sa talatang 20, ang lalaking tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay ang mga hari ng Media at Persia. Sa makatwid, sa propesiya, makikita rin natin yung kasagutan o yung maliwanag na tinutukoy dito rin sa banal na kasulatan na pinaunawa din ng Diyos kay Propeta Daniel. Na yung dalawang lalaking tupa na may sungay, walang iba kung hindi ang hari ng Media at ang Persia. Ngayon, sa talatang 20, pinapaunawa po sa atin dito ng unang hayop na nakita ni Daniel sa kanyang ikalawang pangitain ay isang lalaking tupa o nataasang pinakahulugan ng anghel bilang mga hari ng Media at Persia. Ang Media at Persia na pawang binabanggit bilang mga bisig at dibdib ng dakilang imahin doon ho sa kapitulo 2. At muli bilang ang oso na nakataas sa isa sa mga tagiliran nito doon naman sa kapitulo 7. Ngayon ay simbolikong kinakatawanan sa kapitulo 8 bilang isang lalaking tupa na may dalawang sungay na magkaiba ang haba. So, maliwanag po na bagamat inuulit-ulit at iba't ibang hayop o yung kinasisimbolohan, subalit ang pinupuntirya ng pangitain na hayop na tinutukoy dito, walang iba kung hindi ang Medo-Persia. Ngayon, kung paanong ang sungay na lumitaw ng maglaon ay inilarawan na mas mahaba? Anong ang ibig sabihin nito, mga kaibigan? Noong una po kasi, yung Media, yan po yung nanguna. Yung Media. Sa panahon ng Haring Darius. Ngunit, nang maglaon, gumanap ng mas malaki pa pong papel, walang iba kung hindi yung mga Persyano sa panahon naman ng Haring Ciro. Dahil sila po ay nagkaroon ng pagkakaisa sa pamamahala ng dalawang bansa. Ngayon, pinapahiwatig nito yung katotohanan na habang sila'y umiiral pa bilang dalawang magkahiwalay na bansa, malinaw na sa parehong oras sila'y nabuhay ng magkakasama sa pamamagitan ng kapwa, kapaki-pakinabang ng mga kasunduan at mga alyansa ng pagkakamag-anak bilang dalawang kaharian ng Medo at Persia. Kaya tinawag po yan na Medo-Persia. Yan. Kaya nga doon sa mga nakaraan nating pag-aaral, yung pumasok doon sa Babylonia, ang tumalo kay Haring Belshazzar, walang iba kung hindi hari ng Medes na walang iba kundi si Darius. Kaya siya'y naghari ng ilan lamang mga taon, pero ang mahabang paghahari ay wala, ginampanan nitong Haring Ciro. Ito ho yung dalawang bansa na pawang nagsanib na pinapakita na bumangon pagkatapos po ng Babylonia. So, dito po sa presenta sa atin, sa pagpapahayag sa atin ng hula, ipinapakita ho ng Daniel 8 na pawang tumpak yung hula na pinakita ni kay Daniel at naganap sa tama rin hong panahon. So kaya mga kaibigan, napakaganda nitong atin hong pinag-aaralang ito na nagbibigay sa atin ng liwanag na ang Diyos ang may kontrol ng sanlibutang ito. May mga hari na bumabangon, subalit sa huli ang mga kahariang ito ay pawang babagsak upang bumangon ang isang kaharian na hindi na kayang tinagin ng iba't iba pang kaharian dahil siya na ang maghahari magpakailan-kailan paman. Marami tayong natutunan mula doon sa paghahari ng Haring Nabucodonosor. Ganon din sa paghahari ni Darius. At nakita rin ho natin ang katuparan ng mga hinula sa propesiya sa panahon ng Haring Ciro. At kung bakit ito ipinapakita ng propeta Daniel, dahil pag pinag-usapan natin ang tungkol sa sanktuaryo, kung kailan papasok ang Panginoong Jesus doon sa kabanal-banalang dako para gumanap ng kanyang tungkulin ng paghatol, makikita natin na tumpak yung mga petsa ng pagkakaganap ng propesiya at yung tamang panahon na inisip ng marami na si Kristo'y babalik na sa lupang ito, subalit tumutukoy ito sa kanyang pagganap ng paghatol sa sanlibutang ito. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang Biblia'y kinasihan ng Diyos. Ang mga hula ng propeta na sumulat ng Daniel ay nagkaroon ng katuparan. Yan, mga bagay na yan, ay pawang muli may mga bagay na nakapaloob sa kasaysayan na maari maulit-ulit na harapin ng bayan ng Diyos. Subalit, hindi tayo dapat matakot sapagkat ipinakita na ng Diyos kung papaanong ang kanyang mga anak na katulad ni Daniel ay hindi niya pinabayaan kundi naging matatag na mananampalataya sa kabila ng mga pag-iral ng mga kahariang ito. So mga ginigiliw ko, makikita natin at masusubaybayan natin paano pinatnubayan ng Diyos ang kanyang bayan hanggang sa panahon ng Middle Ages, ng Dark Ages. Iningatan niya ang mga lalaki at mga babae na pawang nanampalataya sa kanya. Kaya nga't ang sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Patuloy po nating subaybayan yan, ang pag-aaral na ito, upang lubos nating maunawaan ang pinagmula ng kasaysayan at paano matutupad ang paglilinis ng sanktuaryo. So bago po tayo magtapos, tayo muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat Dinala niyo kami sa pag-aaral na ito tungkol sa sanktuaryo. Nawa sana, Panginoon, ang aming mga natututuhan ay lalong magpatibay ng aming pananampalataya sa inyo. Gabayan ninyo ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, na pawang ito yung maging dahilan para lalo nilang pag-aralan ang banal na kasulatan. Lalong ang mga katotohanan ay aming mayakap at magamit na inspirasyon sa aming pamumuhay sa sanlibutan ito. I-bless niyo pong lahat ang mga sumusubaybay sa programang ito. Gawin niyo po silang mga instrumento para maibahagi ang mga katotohanan at pag-ibig ninyo, para pag dumating ang Panginoong Hesus, marami ang sasalubong sa Kanya para magmana ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagtanggap niyo ng aming pagtatalaga. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po, mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa programang ito na ating lubos na natututuhan kung paanong gumagawa ang Diyos o sa mga kaharian at sa buhay ng mga tao na pawang ginagamit ng kaaway upang mawala yung kanilang focus doon sa gawain ng Panginoong Hesus. Subalit, ang ating pag-aaral ay nagpapakita na kapag tayo ay nananatili sa Diyos, hindi kaya ng kaaway na tayo ay matrap o tayo ay maihiwalay sa Kanya. Kaya lagi po tayong sumandig doon sa nagmamahal sa atin. Kaya nga po ako ay muling nag-aanyaya sa inyo para bukas, pagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyong muli, laging may nagmamahal sa iyo.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Good morning, sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw namin mga taga-subaybay. Mami na mahal namin na mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kamusta kayong lahat mga minamahal? Nawa kayo ay madatna ng programang ito na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at tigit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagbulat ng ating mga mata sa umaga, ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon po araw ng Biyernes, ayan, napakabilis ng takbo ng panahon mga minamahal. Ayan. July 10, 2026. At atin po ang binabati lahat po ng ating mga taga-subaybay na sumusubaybay sa programang ito. Kayo man ay nakikinig sa AWR 89.1 FM Radio Manila o kayo nanonood dito sa ating programa sa Gospel Music Ministry sa YouTube at sa Facebook. Binabati natin kayo mga minamahal at nawa ang pagpapala ng Panginoon ay inyong maranasan at ang pag-iingat ay patuloy mga minamahal na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. And of course, binabati natin ang ating mga taga-subaybay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning. At ganun din sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano mang oras kayo nadatna ng ating programa mga minamahal, welcome kayo sa ating paglilingkod at naway maranasan natin mga minamahal ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon. And of course, muling mga kasama ninyo ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, at patuloy na kikiusap na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga para marami pong makinabang at maging pagpapala din sa inyong mga kaibigan ng ating paglilingkod. Ano po, share nyo po sa inyong mga kaibigan, kapuso, kapamilya, kapatid, mga kapitbahay, maging inyong mga kamaritisan. Para sila ay makinabang din sa ating paglilingkod sa mga oras na ito mga minamahal. Ano po, pwede nyo rin pong i-mention sila dito sa atin po ang comment section para sila ay kasama nating mag-aral live mga minamahal. Ano po, tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting mga minamahal. Ano ho, kaya huwag kalimutang i-share ang ating live ngayong umaga. Sa lahat po na mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po yung programa ng South Central Luzon Conference. Inyo po itong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga, mga minamahal, hanggang alas 6. At para lagi ninyo masubibayan ang ating programa, maaari lamang ninyo i-follow ang ating pong Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel. O di kayo mag-tune in sa AWR 89.1 FM Radio tuwing alas 5 hanggang alas 6 mga minamahal. Ano po? At pwede nyo rin po ang sumaybayan ang radio araw-araw mga minamahal. At gusto ko pong sabihin na ang atin pong leksyon na ginagawa ay tuwing Lunes na po, kaya pwede nyo pong balikan. Nakapin po yan sa ating Facebook page sa Gospel and Music Ministry. At pwede nyo pong balikan sa live natin sa YouTube, no? Gospel and Music Ministry, mga minamahal. Nasa lesson 2 tayo, ang pamagat ay The Message of the Cross. Subalit ngayon, ang ating pag-aaral ay patungkol sa question and answer natin. Ano ho? Ang episode 81 natin. At samantalang kayo sumusubaybay at nagsishare ng ating live, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pambungad na panalangin. Let us pray. O Diyos naming banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, may lalang ng lahat ng bagay at may akda ng aming mga hiram na buhay. Isang karapatan muli, Panginoon, ang inyong ipinagkaloob at aming ipinagpasalamat.
na kami ay makapagpuri at makapagbigay kaluwalhatian sa inyong dakila at banal na pangalan. Sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat o Diyos sa inyong laging pagkalinga sa amin. Ang inyong biyaya ay laging sapat, ang inyong pag-ibig ay laging dakila, at ang inyong pagkalinga lagi naming naranasan. O Diyos, purihin ka sa umagang ito ng buong sanlibutan. Salamat Panginoon sa panibagong umaga, panibagong buhay at lakas, at panibagong pagkakataon upang ikay paglingkuran Panginoon at kasama ng aming mga taga-subaybay. O Diyos, muli naming itinatalaga ang aming mga pag-aaral na ito sa pangangasiwan ng Banal na Espiritu. Ito'y maging makabuluhan sa bawat puso't isipan ng aming mga tagapakinig at manunood. At patuloy ito, O Diyos, na maging kasangkapan na may pakilala ang aming Panginoong Jesus na siyang aming tagapagligtas. Salamat po sapagkat patuloy namin kayong nakakasama sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Mga minamahal na mga kaibigan at mga taga-subaybay, good morning uli. Lalo na sa mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas ng kanilang mga radio at ng kanilang Facebook at YouTube. Ngayong umaga mga minamahal ay ating sasagutin ang ilang mga tanong na ipinadala sa atin at nang magkaroon ng linaw sa ating mga sa bawat isa. At ang inyong makikita diyan sa screen ay merong nakalagay diyan na title, Hindi Salita ng Buhay dahil ang Jesus ay patay. Ayan. Yan po ay isang comment ng isang nanonood sa atin. Pero no, chinik ko po yung kanyang timeline ay puro paninira at binabanata ng ating Panginoong Jesus. No, hindi yan bago sapagkat maging sa panahon ng ating Panginoong Jesus mismo ay merong galit sa kanya, merong sa kanya ay hindi naniniwala, no, hindi siya tinanggap. Marami po ang nagsalita ng mga kapusungan laban sa ating Panginoong Jesus. Ang pahayag na yan ay mula sa isang kaibigan nating si Jerry Dapar. Sabi niya, hindi salita ng buhay ang dala ninyo dahil ang inyong Panginoong Jesus ay sinauna ng patay o sinaunang patay na. So, kumbaga parang malaunang patay, wala na, kumbaga walang kwenta ang pangangaral natin, lalo na sa ating programang Salita ng Buhay dahil anya, ang ating Panginoong Jesus ay matagal ng patay. So, yan po ang kanyang kapahayagan at ginamit niya ang aklat ng Apokalipsis Kapitulo 1, Versikulo 5 para banatan at paratangan ng ating Panginoong Jesus. Yan ang ating mababasa. Oh. At mula kay Hesukristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ayon. So, ang talatang ito ginamit niya upang siraan ng ating programa na Salita ng Buhay, ano po, sa radio. Mga minamahal, tunay na maraming mga ganyan sa noon pa man hanggang sa mga oras na ito upang siraan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po, at ang ating programa dahil ang ating segment nga sa AWR sa radio ay Salita ng Buhay. Kaya ang banat niya ay hindi salita ng buhay ang dala ninyo sapagkat yung inyong Jesus ay matagal nang namatay. Kaibigan na nag-comment nito at nagpahayag at ginamit pa ang salita na ang kapahayagan dyan sa Apokalipsis 1:5 ay may kalapastangan. Ano po mga kaibigan? Yamang tayo ay gumamit ng salita ng buhay na segment, no, ng ating programa sa radio. Yan po mga kaibigan ay atin pong kinuha dyan sa aklat ng Unang Juan, no, yung Salita ng Buhay program. Dyan sa Unang Juan, Kapitulo 1, ang versikulo 1 ay hanggang 4. Bakit po yan ang ginamit nating programa at napili mula pa noong 2024 ng June 3? Doon po tayo nagsimula sa radio.
Pagkaman sa Gospel and Music Ministry page natin, Facebook at YouTube ay 2020 pa. Ay ginamit natin sa radio sapagkat kung ating titingnan mga minamahal doon sa talatang ating mababasa, Unang Juan, Kapitulo 1, ang versikuloy 1 hanggang 4. Tingnan ninyo ang pahayag ni Apostol Juan. Iyong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ayun. Napansin po ninyo mga kaibigan dito sa unang talata na kung saan ipinahayag ni Apostol Juan na siyang isa sa pinakamalapit sa ating Panginoong Yesus na alagad, na kung saan ay binanggit niya na noong buhat pa sa pasimula na narinig na nila, nakita mismo ng kanilang mga mata, kaya eyewitness talaga sila, napagmasdan nila at nahipo ng kanilang mga kamay ang tungkol sa salita ng buhay. Ang tinutukoy po ni Apostol Juan, walang iba ang ating Panginoong Jesus, kung kaya yan ang ginamit natin. At sabi sa 2, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Talatang 3, ipinahahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Talatang 4, isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ayun, salamat po. Mga minamahal, napakaganda ng kapahayagan ni Apostol Juan. Ako po ay naniniwala sa sulat ni Apostol Juan na kung saan siya mismo ay nakasaksing buhay sa ating Panginoong Yesus, nakasama niya ng 3 taon at kalahati, nakita ng kanilang mga mata, nahayag, narinig nila, napagmasdan, nahipo ng kanilang mga kamay ang tungkol sa salita ng buhay. Kung papaanong sinabi ni Apostol Juan na aming ibinabalita sa inyo ay nung makarating sa atin, mga gilig ko mga taga-subaybay sa magitan ng pagsulat, sapagkat ang sabi niya ay aming isinusulat. Kaya nakarating po sa bawat lugar at maging sa atin. At alam niyo mga minamahal, dito natin kinuha yung salita ng buhay. Sapagkat ako'y naniniwala na si Jesus ang salita ng buhay na kailangan ng bawat isa sa atin mga minamahal. Bagaman dito sa kapahayagan nung kaibigan natin si Jerry Dapar na hindi na anya salita ng buhay ang daladala natin dapat sapagkat patay na anya ng matagal na panahon ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo kaibigan na si Jerry Dapar, gusto kong sabihin sa inyo, totoo na ang aming Panginoong Jesus ay namatay. Ano po, namatay sa cross ng Kalbaryo kung inyo pong nasubaybayan. Mga taga-subaybay, yung ating awit sa pasimula na sa cross ng Kalbaryo. Tunay ng Panginoong Yesus ay namatay sa cross ng Kalbaryo. Tunay po yun, hindi natin may kakaila. Subalit, yung kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo ay nagdala ng pag-asa sa atin, nagdala sa atin ng katubusan, nagdala sa atin ng kapatawaran at kaligtasan sa ating mga kasalanan. Kaya maya-maya, ating alamin ang ilang mga bahagi doon. Ngayon, ang kagandahan po doon sa mga naniniwala tungkol sa ating Panginoong Yesus. Dahil marami hong mga tao o mga relihiyon na may mga sugo sila o di kaya meron silang mga tinatawag nating sinusundan. Pero nangamatay din po yon at hindi nabuhay. Ang magandang balita sa amin, kaibigang Jerry Dapar at sa mga taga-subaybay, bagaman ang aming Panginoong Yesus ay namatay, subalit siya ay nabuhay ng ikatlong araw at nabubuhay magpakailanman. Yun ang magandang balita, ano, mga minamahal, na kung saan ay pwede nating maibalita rin na si Jesus pala ay nabuhay ng ikatlong araw. Ano ho? At makikita natin, ito yung magandang balita doon sa kanya'y sumampalataya, mga minamahal. Ano ho? Ngayon, basahin natin ang talata ng Unang Korinto, Kapitulo 15, ang mga versikulo 3 at 4. Ang sabi po ay ganito,
Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat ang akin ding tinanggap. No, sabi ni Apostol Pablo, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Talatang 4. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Purihin ng Panginoon. Ayun. Mga minamahal, mas maniniwala ako kay Apostol Pablo kaysa doon sa kaibigan nating si Jerry Dapar. Ano po? Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay pinatutunayan po ng mga alagad, no? More than 500 na mga witnesses ang nakasaksi ng ating Panginoong Yesus ay nabuhay at umakyat sa langit, mga minamahal. Yun ang napakagandang balita. Ano ho? Nabuhay po siya. Nung siya'y mamatay sa cross, mga minamahal, siya'y inilibing at nabuhay ng ikatlong araw. At ang katotohanan niyan, mga minamahal, bago siya umakyat sa langit, nakipagtagpo pa siya sa mga alagad. Ano ho? At ito ang ating mababasa. Ito merong assurance eh. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, Versikulo 9 hanggang 11, ganito po ang ating mababasa. Sabi riyan, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Talatang 10, sabi rito, samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit. Talatang 11, sabi rito, na nagsasabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga minamahal, mga alagad ay nakatingin doon sa langit. Ano po? Sa kanilang pagtingin ay kanilang sinusundan ng kanilang mga mata ang salita ng buhay. Ang Panginoong Jesus na nabuhay mula sa mga patay ng ikatlong araw. At alam nyo, meron dalawang nagpakita sa kanila at ito'y dalawang mga anghel na ang sabi nila, itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya. Yun ay magandang balita sa mga sumasampalataya. Bagaman maraming mga taong hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, aking dalangin sa pamamagitan ng programang ito, ang Salita ng Buhay, mga minamahal, ay maging daan, maging kasangkapan na yung tulad ni kaibigang Jerry Dapar ay mabuksan ang isipan sa pangasiwa ng Banal na Espiritu at kanilang sampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo na siyang Salita ng Buhay na namatay dahil sa ating mga kasalanan at inilibing na buhay ng ikatlong araw. At hindi muling namatay sapagkat yung pagtubos niya sa atin ay pangisahan at siya ay nabubuhay magpakailanman. Ayon po sa talatang ating mababasa. At sabi dito sa Aklat ng Apokalipsis, ang kapitulo ay 1, ang mga versikulo 17 at 18. Ito po ay pahayag ni Apostol Juan. Sabi rito, nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli.

ako'y namatay. Tama, yun yung paratang ni ano, yun yung atake ni kaibigan Jerry. Pero ang sabi dito, at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. Kaibigan Jerry Dapar at sa mga taga-subaybay natin, ang Panginoong Yesus, tama, namatay. Pero siya'y nabuhay at nabubuhay magpakailanman. At ang magandang balita na sa kanya ang susi ng kamatayan at ng Hades. Kaya siya ang tanging pag-asa ng mga taong namatay at ng mga taong nabubuhay na sa kanya'y sumampalataya sapagkat kayang buhayin ng Panginoong Yesus ang namatay na sa kanya ay sumampalataya. Ano po? Yung mga namatay na naglingkod sa kanya ng may katapatan, may pag-asa ng pagkabuhay sapagkat ang Panginoong Yesus ay nabuhay na maguli at nabubuhay magpakailanman. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Yesus, itong ating paglilingkod, wala itong saysay. No? Parang si Apostol Pablo, ang sabi niya sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 15, Versikulo 14, Chapter 15, Verse 14 ng Unang Korinto, ang sabi po niya ganito, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Maliwanag po ang sinabi ni Apostol Pablo sa talata pong ating binasa, mga kaibigan, na kung saan, kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Yesus ay mula sa mga patay, walang saysay ang pangangaral ni Apostol Pablo. Wala ring saysay ang pangaral natin tuwing umaga, yung gigising kami na madaling araw. Ano po? At maghahanda, mag-aayos ng gamit, etc. Magpatuloy nag-aaral ng kanyang mga salita para ipangaral siya at ipahayag sa inyo saan man kayong dako na roon. Magiging walang kabuluhan ito, mga minamahal. Ano ho? Magiging walang kabuluhan. Pero salamat sa Diyos. Dahil ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay, nabubuhay, at talagang merong tayong pag-asa sapagkat siya ang pagkabuhay na mag-uli, mga minamahal. Ano? At kayo rin naman na mga sumampalataya, no, mula nang tayo ay nagkaroon ng programa sa radio at nagkaroon tayo ng programa sa media, no, yung ating media ministry mula 2020, biyaya ng Panginoon, ay marami-rami na ang mga tumugon sa kanyang panawagan na maglingkod sa kanya. Marami-rami na rin ang mga nabautismuhan. Magiging walang kabuluhan ang kanilang panampalataya at paglilingkod. At ganun din sa inyong lingkod kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Maging si Apostol Pablo. Alam naman natin ang buhay ni Apostol Pablo sa nakaraan, si taga-usig ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Pero nung ma-encounter niya ang ating Panginoong Yesus, ano po, nanyong tumingin siya sa langit ay sobrang liwanag at siya ay nabulag. Ang kausap niya pala ay ating Panginoong Yesus. Yun ay paraan ng pagtawag ng Panginoong Yesus sa kanya hanggang siya ay maging tagasunod niya at maging apostol ng mga hintil, mga minamahal. Ano ho? Kaya dito makita natin ang tatlong bagay. Ang kamatayan ng Panginoong Yesus ay nagdala sa atin ng kaligtasan at katubusan ng ating mga kasalanan. Di ba masarap magpasalamat? Si Jesus ay namatay dahil sa akin at dahil sa iyo. Ano po? Alam niyo ang sabi sa aklat ng 1 Pedro 1:18-19, napakaswerte natin eh. Napaka-special natin. Dahil hindi tayo tinubos ng Panginoong Yesus sa anumang halaga ng mga bagay dito sa mundo, ni ginto o ni pilakman. Unang anumang bagay, tingnan ninyo kung paano tayo tinubos ng Panginoong Yesus. Sabi rito, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Kita nyo mga binamahal, nang tayo tubusin ng Panginoong Jesus, no, tinubos tayo sa mga walang kwentang paraan ng pamumuhay, ano ho, na namana natin sa ating mga ninuno. At ang pagtubos na Jesus sa atin, hindi sa mga bagay na nasisira tulad ng pilak at ginto. Aba, matindi yan ha. Sa talatang 19, ang wika po ay ganito. Kundi ng mahalagang dugo ni Kristo gaya ng sa korderong walang kapintasan. Ayun, ang ganda po ng kapahayagan dito mga minamahal. Ano ho? Ang sabi rito, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Kaya mapalad po yung mga sumampalataya sa ating Panginoong Yesus
na

nagkaroon ng bisa ang kanyang sakripisyo kapag sinampalatayanan mo, mga minamahal. At magkaroon tayo, mga minamahal, ng katiyakan, ng katubusan mula sa ating Panginoong Yesus. Kaya nga siya, nung pupunta siya sa Jordan noon, nagkita sila ni Juan Bautista na kanyang pinsan. Alam nyo ay sabi ni Juan Bautista sa Juan 1:29, sabi niya ay, "Behold the Lamb of God." Ano? Who takes away the sin of the world, no? Sabi doon, sabi niya doon ay, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Akala po ng mga kaibigan nating hindi naniniwala sa ating Panginoong Yesus, ay walang kwenta ang kamatayan ni Kristo. Pero sa ganang atin na mga sumampalataya at sasampalataya pa lamang, magandang balita ito dahil tayo na nalugmok sa kasalanan, merong pag-asa ng kaligtasan sapagkat may namatay sa cross, walang iba ang ating Panginoong Hesus, mga minamahal. At yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ebidensya ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ang wika po, mga minamahal, ang sabi po sa unang Juan, Kapitulo 4, Versikulo 10, ito po ang ating mababasa. Ang sabi rito, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Amen. Purihin ng Panginoon. Ang ganda, narituan niya ang pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig? Hindi sa tayo ang umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa atin. At ang ebidensya ng kanyang dakilang pag-ibig ay ang pagsugo niya sa kanyang bugtong na anak, ang salita ng buhay, ang ating Panginoong Hesus na pantubos sa ating mga kasalanan. Purihin ng Panginoon. Kaya nga kapag sinampalataya na natin ang ginawa niyang sakripisyo sa cross, magkaroon tayo, mga minamahal, ng tinatawag nating katiyakan na tayo ay nakabahagi, mga minamahal, ng katubusang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano po? At sa lahat ng mga sumampalataya, kahit hindi nakita ang ating Panginoon, ay mapalad, mga minamahal. Sapagkat si Kristo ang nagsabi, mapalad ang sumampalataya sa akin, bagaman hindi nakakakita, mga minamahal. Mapalad tayo, sapagkat kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesus at sinampalatayanan natin siya, ang kanyang sakripisyo, may napakagandang karapatang ipinagkaloob sa atin. Alam niyo anong karapatan yun? Juan 1:12. Ipakita mo, Atinan, ang ganda po ng kapahayagang ito. Sabi riyan, mga minamahal, o. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Dito, mga minamahal, ay lalong nahayag kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito'y nahayag kung gaano kadakila ang sakripisyo niya sa atin. At yung mga tao, alam niyo yung pagkabanggit po rito, sa talatang 11 kasi at sa taas noon, may mga tao na kahit nakita na ang ating Panginoong Hesus, hindi pa rin sumasampalataya. Yun ang malungkot eh. Nakita na, hindi pa sinampalatayanan, kundi tinutulan, inaatake, pinaparatangan tulad ng mga ilan ng mga galit sa ating Panginoong Hesus. Pero alam nyo, doon sa mga tumanggap at sumampalataya, may pinagkaloob na napakagandang karapatan. Ang karapatan na maging mga anak ng Diyos, mga minamahal. Tandaan natin, mas masarap kapag tituring tayo mga anak ng Diyos kaysa mga anak ng Diablo, mga minamahal. Ano? Napakasarap. Ang sekreto lang, ating sampalatayanan at tanggapin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, mga gilig ko, mga tagasubaybay. Ano po? Kaya salamat doon sa nagtanong, no, si kaibigan Jerry Dapar, and I pray na sa pangasiwa ng Banal na Espiritu ay makilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. At siya magiging patutuo na ngayon ay binabanatan niya, no, inaatake ang Panginoong Yesus sa kanyang mga timeline. Pero alam niyo, walang imposible sa Diyos. Someday, somehow, someday soon, itong taong ito, yung kaibigan natin ito, na inaatake ang ating Panginoong Kristo, ay magiging isang instrumento para ipangaral ang ating Panginoong Yesus. Tulad ni Apostol Pablo,
mga minamahal. Dati natake niya mga Kristiyano, pero nung tinawag siya ni Kristo, nagiging taga-pangaral ng Panginoong Hesus. Amen. Ganon din tayo mga minamahal. Ano po? Mula sa sunod na tanong, kay Shayaron Ann Cabonelas. Di ba maliwanag na sinabi ng Panginoon na lahat ng marumi ay nilinis na niya? Hindi ang pagkain ang marumi, kundi ang lumalabas sa bunganga. Matindi yung statement. Ano po mga minamahal? Maliwanag nga yung sinabi ng Panginoon na ang nilinis niya ay huwag ituring na marumi. Ano po? Pero wala po tayong nababasa dyan mga minamahal sa talata ng Biblia na may mga tao o may mga talata na sinabi na nilinis na ng Panginoong Diyos ang mga karumaldumal na hayop, no, para ipakain sa tao. Kasi kung ating titingnan ang original na pagkain ng tao, hindi naman karne. Di ba? Ang original na pagkain ng tao, hindi karne. Ulitin ko po, mga minamahal. Ang original na pagkain ng tao ay mga prutas, mga grains, nuts, at sumunod yung gulay, mga minamahal. Yan ang original na pagkain ng tao. Ngayon, nung pinahintulutan na ang tao kumain ng karne, no, sa panahon ni Noah, abay naging abusado pa sa ating panahon. Dahil pati yung hindi pinahintulot ng Diyos, kinakain na rin. Ano po? Kaya sa Biblia, yung pong mga karumaldumal, kasama ko ang baboy at ang ilang mga, yung mga karumaldumal na binanggit dyan, ay hindi ho yan pinapakain. Hindi ho yan nakabilong sa pagkain. Kaya nga ang tawag sa kanila sa Hebreo ay tame, mga karumaldumal. Itong tahor, mga malilinis, mabubuting kainin, mga minamahal. Kaya meron po yung division mga minamahal, ng pwede at hindi pwede. Pag sinabi ng Diyos hindi pwede, huwag nating gawing pwede. Pag sinabi ng Diyos huwag, huwag mong labagin. Masisira ang buhay mo. Meron nga akong nakausap nung nakaraan. Sabi niya sa akin after ng aming Bible study, sabi niya, hindi ba mga Hudyo ang pinagbawalan niyan? No, binigyan ng batas na huwag kumain ng baboy, sabi niya. Kaya, kain tayo ng baboy. Sabi ko sa kanya, tatay, kumakain ka ba ng baka? Oo naman, masarap nga yun eh, sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, sino po ang inutosan kumain yan? Sabi niya, wala nating anuhin yan. Dahil kung ating babasahin ng Biblia, ang inutosan yan mga Hudyo kung susundan natin. Pero alam niyo mga minamahal, hindi pa man umiral ang mga Hudyo, meron na pong mga maruming hayop at mga malinis na hayop. Ano po mga minamahal? Binigyan lang po yun ng distinction para mas maliwanag sa atin sa panahon ng Israelita, mga minamahal. Pero wala ho tayong mababasa ng mga maruming hayop ay nililinis na ng Diyos, mga minamahal, no, sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Dahil ang pagpunta ni Kristo sa dito sa lupa, hindi para linisin ang mga karumaldumal na hayop, kundi ang mga taong makasalanan, mga minamahal. Ha? Tandaan po natin yan. Ano po? Ang pagparito ni Kristo ay upang linisin ang tao sa kasalanan, hindi ang mga karumaldumal ay para linisin. Napaka-cheap naman ng dugo ng Panginoong Hesus, ng buhay ng Panginoong Hesus, kung ang pagpunta niya rito ay ang baboy palang nilinis niya, hindi ang tao makasalanan. Pero alam nyo, mas maniniwala ako kay Juan Bautista, yung binasa natin kanina sa Juan 1.29, na ang kapahayagan ay narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Wala akong nabasa sa Biblia na may mga nagsabing mga alagad o maging ang ating Panginoong Yesus na ako'y naparito sa sanlibutan upang linisin ang karumaldumal at ang baboy. Well, in fact, mga minamahal, kung yan ay nilinis na, ayon sa mga argumento ng kumakain ng hindi naman pagkain, ay dapat mayroong record ng Panginoong Hesus kumain dahil siya ang halimbawa na susundan natin dapat eh. O sa tatlong taon niya at kalahating narito dito sa mundo, sa kanyang pangangaral, sapagkat siya ay tinatawag nating ipinanganak. At mula nang siya ipinanganak hanggang sa siya lumaki, walang record ng ating Panginoong Hesus ay kumain ng karumaldumal. Ano niyo, sa pangalan pa lang ng karumaldumal eh. At sa kanya pong pangangaral na pagsisimula na may 3.5 years hanggang sa sinapako sa cross, wala din pong
sinasabi at walang record ng ating Panginoong Hesus ay kumain. Sapagkat kung si Kristo nga ay nilinis na niya, sasabihin niya, nilinis ko na itong mga karumal-dumal na ito, pwede natin kainin. At dapat si Kristo ang unang kumain. Walang record na ganun. Ang mga alagad, wala rin mga minamahal. Ano po? May mga talatang binabanggit yung mga kumakain yan, pero ang problema, pinuputol. Pagkaalamin mo, halimbawa, nung may binanggit dito na ang magpaparumi ay yung hindi yung kinakain, kundi yung lumalabas, pagtatanungin mo ano ang konteksto ng usapan ng Panginoong Hesus at ng mga alagad, ganoon din ng mga Fariseo, ay hindi alam kung ano yung context. Bakit hindi alam yung context? Kasi ang binasa, yung isang talata lang na may mga karugtong pa at may sinundan. At hindi alam kung ano ibig sabihin ng context. At lalong hindi alam kung ano yung kinakain nila, mga minamahal. Alam nyo, ang pagkain pala doon na kinain nila, tinapay, kaya nga pagkain eh. Kasi kung karumal-dumal yan, hindi yan pagkain. Dahil sa Grego, mga kaibigan, sa Bagong Tipan, pagka yan ay pagkain, halimbawa yung tinapay, ang tawag niyan, ang tinapay ay sa Greek ay artos. Pero nandun siya sa bahagi ng tinatawag natin o sa grupo ng broma. Ibig sabihin ay malinis. Yan, pwedeng kainin. Pero kung ang kinain ay baboy, hindi siya broma, kundi ang makalagay doon dapat ay mga akatartos sapagkat mga karumal-dumal. So dito mga kaibigan, maliwanag po sa banal na kasulatan na may mga ibig sabihin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Halimbawa na lamang, yung sinabi daw ng Panginoon na ang lahat ng marumi nilinis niya. May sinabi kasi si Jesus o yung Panginoon sa aklat ng Gawa 10:15. Tingnan natin ha, na pinutol ng marami. Sabi rito, 10:15. Muling dumating sa kanya ang tinig mula sa tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ayan. Ang ginagawa po ng karamihan yan, pagbubuklat po sila ng Biblia, babasahin po yung 10:15 ng Gawa. Pagkatapos ay isasara. Oy, pagkatapos ibibababa, magkukonclude. Mali po yun, ganun mga minamahal. Dahil ito po ay pangitain ni Apostol Pedro. Ano po? At ang pangitain na ito ay bumukas ang langit niya nung siya ay namatay, o namatay, nahimatay rather, nawala ng malay dahil nagutom siya, ay nakita niya na buksan ang langit sa kanyang pangitain. Tapos ay bumaba yung isang bagay na parang kumot na nandoon ang lahat ng mga uri ng hayop. Ano po? Ngayon, inalok si Apostol Pedro na kumain. Tandaan nyo, pangitain yun. Pangalawa, galing sa langit. Ano po? Sabi ni Pedro, Panginoon, ayaw ko dahil hindi pa ako nakakain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Sabi ni Kristo, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Inakyat uli sa langit yung kumot. Saan galing? Sa langit. Ibinalik sa langit. Tatlong beses yan ipinakita sa kanya, mga kaibigan. Ganyang babasahin ng Biblia. Ngayon, kung ating susundan yon, pwede nang kainin ang mga karumal-dumal dito sa lupa dahil nilinis na. Kung ating susundan yan, ay di ang nilinis yung galing sa langit. Ay yung papano dito sa lupa? Kung philosophical ang ating pag-uusap, no, pang filosofiya, ay hindi lulusot. Pangalawa, dyan sa Gawa, Kapitulo 10, wala riyan sa ipinakita yung mga maruming nasa tubig. Ay di marumi pa yung mga pusit, mga alimango. Ay di malinaw mga minamahal na sablay ang ganong mga argumento. Pangatlo, si Apostol Pedro nung siya'y inalok, hindi siya kumain. Nung binatak ito pabalik sa langit, mga minamahal, kanyang pinagbubulay-bulayan. Iniisip niya kung ano ang kahulugan. Sa talatang 17 nga, Ate Dan, ilagay mo sa screen. Sabi rito, samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Ayun. Meron palang kahulugan, mga minamahal. At alam nyo, yung kahulugan na ito, mga minamahal, ay hindi pala tungkol sa literally sa mga hayop na karumalduman. Kundi yung mga taong makasalanan ay sumisimbolo sa mga karumaldumal na hayop, mga minamahal. Bakit? Dahil ang pinakita ng Diyos ay mga hayop na mga karumaldumal. Pero may kahulugan sapagkat ang sabi ni Apostol Pedro, ano kayang kahulugan nun? No? Pero maya-maya, tatlong taong naghanap sa kanya sa talatang 19. Sabi rin yan, verse 19. Sabi dyan, samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu,
Tingnan mo, may tatlong taong naghahanap sa iyo. Yung tatlong taong naghahanap kay Apostol Pedro, yun ay sundalo at mga alipin ni Cornelio na isang Italian hanon na kapitan sa mga sundalo na may takot sa Diyos at kinalugda ng Panginoon. Eh hindi pwedeng mangaral si Apostol Pedro sa kanya sapagkat siya ay hintil, si Apostol Pedro ay Hudyo. Alam niyo mga minamahal, yung palang pinakakain, ibig sabihin mga minamahal, ipinatatanggap. No? Dapat pangaralan kasi bawal, mayroong ano sa kanila, mayroong division, may pader na kung saan nagsasabi na ang mga Hudyo hindi pwedeng mangaral doon sa mga hintil dahil iniisip nila ito'y mga marurumi. Pero alam niyo, nung makita ni Apostol Pedro na sinugo siya sapagkat sa verse 20 niyan, pinababa siya ng Espiritu, pinasama ng tatlo sa tatlong tao para mangaral doon. Alam niyo, sumama siya. Pagdating niya doon, si Cornelio ay naghanda pala ng mga tao, kamag-anakan niya at mga kaibigan para makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo, pagdating niya doon, doon na pagtanto ni Apostol Pedro. Ituloy natin sa verse 28. Ito yung hindi binabasa ng mga kumakain ng dumal, para malaman sana na hindi tungkol sa baboyan at ibang karumal-dumal, kundi tungkol sa tao. Yung sinabi ng Diyos kay Pedro na ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi o karumal-dumal. Ang sabi kasi dito, talatang 28, sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi pinahintulod sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos, ito yung conclusion ni Apostle Pedro sa kanyang pangitain, na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumal-dumal. Ito po ang konklusyon. Ito yung sagot doon sa binanggit ng Diyos na huwag mong tawagin ang bagay na nilinis ng Diyos. No? Huwag mong tawagin karumal-dumal. Yung mga bagay na nilinis ng Diyos, hindi pala mga hayop na karumal-dumal yon, kundi yung mga taong makasalanan, mga minamahal. Kaya pagdating ng 34 at 35, ito ang konklusyon ni Apostle Pedro. Sabi niya, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko. Ayun, si Apostle Pedro, naunawaan niya na. Nung una, nalilito siya. Ano kayang kahulugan nito? Dito ay naunawaan niya na ang Diyos ay walang kinikilingan. Amen. Pantay-pantay, pagdating sa kaligtasan, Hudyo ka man o Grego, ay pwede kang maligtas kapag sumampalataya ka. Talatang 35, sabi po yung ganito mga minamahal. Verse 35, kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa kanya, mga minamahal. Ano po? Kaya nga, kung ating titingnan, yung mga taong sumampalataya sa ating Panginoon, nililinis niya ang puso. Gawa 15:9 at 10. Ito ang ating mababasa. Sabi riyan, at tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kaibigan, napakasarap. Dahil sa nauna kay Apostol Pedro ang kapahayagan na maging ang mga hintil pala ay pwedeng magamit ng kaligtasan. Kaya alam nyo, pagdating kay Apostol Pablo, nung mangaral siya, tingnan ninyo ha, siguro huling verse na ito atidan. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, versikulo 16, ito po ang atin po ang mababasa. Sabi dito ay ganito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Amen, mga minamahal. Ang ganda po ng kapahayagan na ito. Sabi ni Apostol Pablo, hindi niya ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito'y kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat sumampalataya. Una sa Hudyo at gayon din sa Grego. Kaya ang kaligtasan, hindi lang para sa mga Hudyo, mga minamahal. Para sa lahat ng tao. Dahil ang gusto ng Diyos sa 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 3 at 4, hindi na natin babasahin, babanggitin ko na lamang. Gusto ng Diyos na lahat ng tao maligtas. At ang kasangkapan niya para maligtas lahat ay ang ating Panginoong Hesus, sapagkat si Kristo ang ating tagapagligtas at para makarating sa inyo ay ipinangangaral namin sa inyo mga minamahal. Tulad ng mga alagad, ng mga apostol,
at maging ni Apostol Pablo, mga minamahal. Ano po? Kaya wala na tayong oras. I hope na naging malinaw sa atin. No, ang mga marumi, marumi talaga. Karumal-dumal yan eh. At hindi pwede nating baliin yung salita ng Diyos. Alam nyo, si Adan at si Eva, nagkasala dahil sa pinagbabawal ng Diyos na kainin, kinain nila. Mga minamahal, magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating mga sarili. Maging masunurin sa ating mahal na Panginoon. Wala na tayong oras, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Bago tayo nadako sa ating panalangin, makinig tayo ng isang magandang awitin. At habang inihanda natin daan ng isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga katanungan, maging sa ating mga viewers, at kahilingan sa panalangin, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

Amen. Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin. Tumingin ka sa langit pagkat naroon ang pag-asa. Tayo po'y dadako sa ating panalangin, mga minamahal. Samahan niyo ako tayo, dudulog sa Panginoon. At mamaya magkaroon tayo ng pagbati. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, salamat po. Purihin ka sa napakagandang pag-aaral namin. Napakabuti ninyo, Panginoon. Inyong pinagkaloob ang karunungan upang ang inyong mga salita ay maging maliwanag sa aming mga kaisipan, lalo na sa mga nagtatanong at naguguluhan. O Diyos, I am praying ng patuloy na pangasiwa ng Banal na Espiritu ay maranasan, Panginoon, upang sa pag-aaral namin, marami pang mga tao ang makakilala sa inyo at tanggapin ang aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Patuloy, O Diyos, na pagpalain ang palatuntunan ito, ang ministeryong ito sa online, Panginoon, sa media, sa radio, upang maging kasangkapan na mas maraming mga tao ang mapaabutan ng inyong pabalita bago dumating ang aming Panginoong Yesus. Panginoon, aming hiling na patuloyin po ninyo na pagpalain ang aming mga taga-subaybay, maging patuloy silang magkaroon ng pananabik sa kanilang puso na makinig at mag-aral sa inyo. O Diyos, patuloy nawa na magkaroon, Panginoon, ng puwang sa kanilang isipan at puso ang laging pakikinig at pag-aaral ng inyong mga salita. Pagpalain ninyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagpadala po ng mga kahilingan po nila. Panginoon, sa mga kaibigan naming nagnanais na makasama kanilang mga mahal sa buhay sa paglilingkod, ito rin po ang inyong nais, Panginoon, na ang buong pamilya ay magkakaisa na sa inyo'y sama-samang naglilingkod at sumasamba. Patuloy nawa na pangasiwaan sila ng Banal na Espiritu. Buklo rin sila, Panginoon, sa isang pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Pagpalain, O Diyos, ang mga pangaral na ginagawa ngayon ng mga kapatid namin sa iba't ibang lugar. At ganun din, inilalapit namin ang kaibigan naming Sister Mina Mendoza. Siya po ay may birthday sa araw na ito at sa lahat po na may birthday, Panginoon, salamat po sa buhay na inyong patuloy na pinagkaloob sa kanila at patuloy na pagkakaloob pa. Patuloy silang pagpalain, Panginoon, at sila po ay patuloy din na maglingkod sa inyo ng may katapatan at kasiglahan sapagkat ikaw ay laging mabuti sa bawat isa sa kanila. Ganoon din, Panginoon, ang may mga kahilingan ng kagalingan sa mga oras na ito, patuloy naming inilalapit sa inyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming tanging dakilang manggagamot. At sa iyo, O Diyos, walang imposible. Tulungan po ninyo si Sia Marie Bolda sa kanya pong gagawing surgery, Panginoon. Si Julia sa Balboro, ganyan pong kahilingan ni Vince na may mga karamdaman. Kay Emerson Parkon, O Diyos. Kay Kursing Ubon. Ganon din po kay Fee Alday. Ganon din, Panginoon, kay Jingle Manikat. Kay Joyla Martinez. At sa lahat po ng mga kaibigan namin may karamdaman, O Diyos, ikaw nakababatid sa kanila. Panginoon, kahabagan niyo po sila. Patuloy, Panginoon, na ang saklulo ng inyong makapagpagaling at makapangyarihang kamay ang dumampi sa kanila po mga karamdaman upang patuloy na magkaroon ng kagalingan, Panginoon, ayon sa inyong banal na kalooban. O Diyos, ang pag-iingat mo sa bumaghapon ng aming pangahawakan sapagkat ikaw ang Diyos naming nagpag-ingat at hindi nangiiwan sa amin. Ano man, O Diyos, ang nasumpungan ninyong pagkakasala sa bawat isa'y pakalinisin kami, Ama, at ang aming mga dalangin inyong tanggapin. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na lagi naming nadarama. Salamat sa pagtugon sa aming mga kahilingan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga minamahal, tayo po ay dadako sa mga pagbati, pero papaalam muna tayo sa radio. Sa pangalan ng ating Salita ng Buhay na programa sa AWR 10.1, ang ating teknisyan ngayon, kapatid na Andy Joaquin. At huwag kayong bibitaw sapagkat susunod ang tinig ng pag-asa. Ang inyong lingkod, Pastor D. God bless, mga minamahal. Alright, tayo po ay dadako sa ating greetings. Ano po, masarap din magkaroon ng pagbati para mabati natin ang ating mga taga-subaybay na laging sa ating sumusubaybay sa Gospel and Music Ministry. Mga minamahal, maraming salamat ha sa inyong pag-share, sa inyong panunood. Ang ating mga viewers na hati ngayon dahil naka-live kasi tayo sa AWR, kaya nandun din po yung iba. Ano po? Pero
Babatiin lang natin yung nasa Gospel and Music Ministry at yun lang po ang kaya ng ating access. Ano? Binabati natin unang una yung ating mga naunang nanood ngayon. Happy birthday doon sa lahat ng mga may birthday sa araw na ito. At happy birthday kay Sister Mina Mendoza. Ayan. Pagpalain kayo ng Panginoon.

ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan and happy happy Friday, happy preparation day po sa ating lahat and welcome po muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod Lou De Los Reyes Imperial at magsama-sama po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakay ng mga bagay na makatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kamusta po kayo mga kaibigan ngayong umaga? Para po kung medyo nalulutang, no? Ang dami po nating iniisip dahil marami pong ginagawa. But praise God for giving us another chance, another day, another opportunity para po ma-feel natin ang kanyang blessings. So mga kaibigan, kami nga po ay patuloy pa rin namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. At kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya po, patuloy nga po nating tinatalakay ang patungkol sa God's gift of encouragement. Alam niyo po mga kaibigan, to be honest, hindi lamang po kayo ang pinagpapala sa ating discussion nitong mga nakaraan dahil napakaganda po ng ating topic about encouragement. Kaya dalangin po namin na every day, let's show someone an act of kindness to just simply encourage, makapag-encourage po tayo kahit isang tao every day. Kaya naman po sa pagpapatuloy po nitong ating talakayan patungkol dito, atin na pong ibigay ang panahon kay Ma'am Ai.
1: Masayang umaga po muli sa inyo mga kaibigan. Tayo po ay nagpapatuloy dito po sa ating segment ng Buhay Pamilya. Thank you very much Lou for your introduction at ako po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtutok dito po sa atin pong programa ng ating Tinig ng Pag-asa. Ngayon pong week, 'di ba, pinag-aaralan po natin ang series na God's Gift of Encouragement at magaganda po yung mga tips na atin pong napapag-aralan lalo't higit kahapon ay akin pong isinyer sa inyo yung kahalagahan ng yung mga paraan kung paano natin palakasin ang loob ng mga tao. Alam niyo po, hindi naman madali ang magpalakas ng loob ng mga tao, lalo't higit kung ikaw mismo ay kailangan mo rin ng palakasin ang loob mo. Pero lagi tayo nagpapasalamat dahil meron tayong mga artikulo na mga nababasa, meron tayong Bible, meron po tayong iba't iba na mga babasahin, marami po na tayong pwedeng, especially ngayon po nasa technology tayo, we have the Google, marami tayong mga websites na pwede nating puntahan para makabasa tayo ng mga articles about encouragement. And I encourage you to read the Bible, to pray, and to read articles that will really encourage you to live life to the fullest. Mga kaibigan? At kahapon po, sinabi ko sa inyo yung ilan sa mga bagay na magandang mga paraan kung paano po tayo mag-encourage ng mga tao. Una, let us pray for them. Let us, be positive in our words. Yung mga encouraging words na binibigay natin sa kanila. And of course, yung giving gifts, sharing gifts, hindi kailangang mamahali ng mga gifts. Something that will, that will make them feel na that there is someone who cares for them. So napakahalaga po yan, mga kaibigan, ang mga ilan note cards or flowers or anything that you may think na pwede po nating i-share sa mga tao. Kasi ang ano lang doon ganito po kasi yung when we share something, when we give something, we don't give para sabihin, ay maganda ako o magaling ako magbigay. No, we give because we want to tell that person that we care for them, that they are important to us. Yan po. Kaya itong ating series na God's Gift of Encouragement, tinuturuan po tayo para tayo ay ma-exercise talaga natin yung ating pagki-care sa mga tao, yung ating compassion, yung ating love, yung ating pong caring sa kanila. Bakit? Sapagkat sa panahon po na ito na meron tayong pandemya, we really need to care for one another. Tayo po na mga Pilipino, ano po? Tayo ay kilala bilang sa pagkakaroon ng ating strong family ties. Ngunit sa generation, habang lumilipas ang generation, we are in this technology pwedeng umagaw po ng ating attention para tayo ay hindi makapag-encourage sa mga tao. But you know, technology can also be one of the best avenues para mag-encourage tayo ng mga tao, especially in our social media account, ano? Atin pong gamitin ito para ma-encourage ang iba mga tao, hindi para gawing platform, para manise, para mag-judge. No. Hindi po yan ang gusto ng ating Panginoon. At ipagpapatuloy po natin, another way of encouraging people is through acts of service. Acts of service. Yung tinutulungan mo siya kahit hindi ka magsabi, pero nararamdaman ng taong yon na tumutulong ka. Halimbawa, sa gawaing bahay, ano po? Ang mga nanay, talagang marami po yung ginagawa. Kung ang asawang lalaki ay tumutulong, that is one way of encouraging that your spouse to, you know, to move on at magpatuloy lang siya sa buhay niya. Marami po kasi mga discouraged na mga nanay, na mga asawang babae. Bakit? Sapagkat burnout na po sila because of their heavy workload. Ano po? Ang hirap balansehin yung kanilang personal na buhay sa kanilang workload. Kaya po, kapag ang asawang lalaki ay tumutulong sa asawang babae, that is one way of encouraging his spouse and or his wife. Ganon din naman po ang mga babae. Tayo din po ay tumulong sa ating asawang lalaki. Ano po? And of course, we also help our children kung may exam sila, kung meron sila mga ginagawa. Kahapon nabanggit ko po sa inyo, ano, yung maraming mga estudyante, the other day, binanggit ko po sa inyo na maraming mga estudyante, sila po ay mabababa yung mga grades nila. Hindi po sila nag-a-achieve ng maayos. Bakit? Ang saayon po sa research, because they lack motivation. They lack encouragement. So, kailangan po natin na ma-encourage po natin ang ating mga estudyante. I've been, you know, I had taught for many years, ano po. At nakita ko po kung gaano kahalaga ang encouragement sa mga estudyante. Nasubukan ko po yan. Meron akong estudyante na talagang failure na po talaga siya. Kasi yung pumapasok na lang siya na very lousy, ang uniform, hindi nakabotones ng maayos, hindi na plancha, hindi na busoklay ang buhok, parang hindi pa nga naligo, parang hindi nakakain. Kita mo talaga dun sa estudyante na parang discouraged siya sa buhay. Wala. Parang napipilitan lang dahil nasa ano po ako, boarding academy po ang pinagturuan ko. So, isasara yung dorm pagka oras na ng klase. So, hindi sila pwedeng magstay sa dorm, although may mga nakakalusot. So, itong estudyante na to, napapansin ko, siguro para hindi na lang siya makulong sa dorm, pumapasok na lang din. Pero alam niyo po, talagang nakita ko po doon, wala siyang ganang mag-aral, merong pinapagawa. Wala siya, wala lang. Yung iba, gawang-gawa yung mga estudyante, siya wala. Sit work, assignment, project, o wala kahit sa exam, parang wala lang. Basta lang siya makakuha. Talagang makikita ko, pag tiningnan niyo po yung bata, talagang failure siya. But you know, that is one challenge to me as a teacher. Nung ako nagtuturo pa po, sinasabi ko, ayoko na may babagsak na estudyante. Ano po, para bang mahina akong teacher pagka may bumagsak na estudyante. Maliba na lang na talagang yung estudyante yun, wala na talagang pakialam. Pero kung siya pa rin naman ay mayroon pa kaming encounter sa isa't isa, talagang sinasabi ko sa sarili ko, mahina kang teacher kapag bumagsak yung estudyante na yun. Ibig sabihin, hindi, may kulang ka sa kanya, no? So, naiintindihan ko po yun, no? Yung mga teachers na nanonood, talagang mahirap po na magturo. Eh, lalo pa kung ikaw ay mag-extra effort para kausapin ang estudyante. At one time po talagang, hindi lang one time, pero first time akin po siyang tinawag, and then dinadala ko pa po siya doon sa kasi din po ako ng girls dorm, so dinadala ko doon, and then nag-uusap po kami, ini-encourage ko po siya. Tapos nakikipagkwentuhan ako, sabi ko, anong maitutulong ni ma'am sa'yo? Napapansin ko na parang ikaw ay walang ganang mag-aral, may problema ka ba? Meron ka bang pangailangan na ano maitutulong ko sa iyo? Sabi ko gano'n. Alam niyo po yung pagtatanong natin ng How can I help you? Ano bang maitutulong ko sa iyo? Tapos may pagngiti na talagang tayo po ay nag-o-offer ng tulong. Naramdaman ko po dun sa estudyante na yon ang awa ng mga panahong yon, dahil po alam niyo mahirap po yung estudyante na malayo sa kanilang parents, kasi nasa dormitory sila. At napag-alaman ko po na siya ay isang bunsong anak, wala na po siyang mga magulang. Ang tanging nag-aaruga na sa kanya sana ay yung kanyang ate, pero yung kanyang ate nasa ibang bansa. So, kung saan-saan na lang, parang wala talagang nag-iintindi sa kanya. And that time, second year high school po siya, no? So, under sa aking klase. So, ilang beses ko po siyang kinakausap, ini-encourage ko po. Sabi ko, kailangan mo ba ng plancha? Baka kailangan ng plancha, kasi napansin ko ay gusot ang damit. Siyempre, baka po walang plancha, di ba? So, sabi niya, meron naman po, ma'am. Nakakahiya naman po, ganyan-ganyan. So, nakakakain ka ba ng tama, anak? Sabi kong ganun. Kasi meron pong time ang pagkain sa cafeteria. So, tinatanong ko siya, nakakakain ka ba ng maayos? Sabi kong ganun. One time, kung wala kang pagkain, punta ka dito sa bahay. May mga ganong offering po ako sa bata para maramdaman ng bata na concern ako po doon. At hindi lang po ako mga kaibigan, yung mga co-teachers ko, ganun din po. Kasi pinag-uusapan po namin sa school. So sabi namin, let us encourage this student. At alam niyo po, nakatapos po siya ng year na yon, na nakapasa naman po siya. Pero nga po, nalulungkot lang po ako dahil hindi na po siya nakapagtuloy. The following year, hindi na po siya pumasok doon. Pero alam niyo po, one time nakita ko po siya sa church. At sabi niya sa akin, ma'am, ito na po yung aking family, ganyan-ganyan. So, natutuwa po talaga ako. For many years, hindi po kami nagkita. Ibang-iba na po siya. Tapos, ang nakakatuwa, and this is one of the rewards sa teacher. Ano po ang sabi niya, ma'am, hindi ko po makalimutan yung encouragement niyo po sa akin. Sabi niya ganun. Sabi niya, tapos sabi niya dun sa pinakilala niya ako sa asawa niya. Tapos talagang yun ang paulit-ulit niya sinasabi, ma'am, thank you very much po, hindi ko na po kayo nakita kasi ako po lumipat na ng lugar, pero hindi ko po makakalimutan yung inyo pong encouragement sa akin. At nakakatuwa po kasi nakatapos din po siya ng pag-aaral, nag-transfer lang po siya sa ibang school. So kita niyo, this is a personal testimony. Ano po, unay ang Panginoon, siya po yung nagbigay sa akin ng courage to encourage the discouraged. Ano po? Okay, so napakahalaga po yung acts of service, na tutulungan niyo po ang ibang tao, maging estudyante yan o anak, ano po, o asawa. Napakahalaga po, malawak po itong acts of service bilang isa sa mga paraan para ma-encourage natin ang mga tao. Ano po, ang mga tao. Halimbawa, ay meron kang kaibigan, may sakit siya, tapos hindi siya makapaglaba, pwede mong sabihin, oy, pwede ako nang maglaba niyan, o i-load ko na lang yan sa washing machine ko, huwag ka nang mahiya sa akin, alam ko yung sitwasyon mo, no? Those are, you know, ways of letting these people feel that somebody or people are caring for them. Ano po, ang goal po, again, ang goal po ng encouragement is to instill what? Confidence toward change. Para po mabago yung kanyang perspective, para mabago po yung kanyang pananaw na hindi maganda, para nang sa ganun siya po ay magpatuloy sa kanya pong buhay. At alam niyo po ba, sa banal na kasulatan, meron po akong babasahin sa inyo, no? Na kalagay sa Hebrews 3:13, ang sabi po dito, encourage one another daily. Yun po yung hinihingi sa atin, eh, no? Daily. Parang food na tayo ay daily kumakain, ang encouragement pala is daily din. Ano po? So, encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Ang sabi po sa banal na kasulatan, yung palang pag-encourage natin sa mga tao is one way of helping that person avoid sin or refrain from sinning. Halimbawa, merong isang taong discouraged, di po ba ang tendency? Minsan nagda-drugs, pumupunta sa mga sumasama sa mga bad company. Pero kapag nakita natin yung taong ito, and if there is an opportunity to, you know, to lift the spirit of this person or encourage that person, may iwasan po na siya ay sumama sa hindi magandang mga barkada. Bakit? Sapagkat nakarinig po sila ng encouragement. But, again, sasabihin ko po sa inyo, ang pag-encourage, hindi po yan madali. madaling sabihin na, oh, nandito lang ako, suporta ako sa iyo. Pero encouragement is more than that. Ano po? More than that. Yung sinabi ko sa inyo na pwede mong sabihin sa tao na ipinagpipray kita, huwag kang mag-alala ha, huwag ka, ako'y ano, tas i-text mo halimbawa ng mga encouraging words, okay? Bigyan mo siya ng something para ma-feel niya. Halimbawa, baka mamaya hindi pa siya nakakumain. Bigyan mo siya ng pagkain, di ba? Ganun din sa opisina, no? Baka mamaya kaya may problema dahil meron pala siyang problema, halimbawa sa relational problem. Marami po, ano? Actually, marami po akong maibibigay na example sa inyo ng no, ako ay naging teacher at naging dean ako ng dormitory, girls dormitory. Naku, mahirap po. Mahirap pong mag-dean ng dormitory. Pero kasi iba-ibang personality, you're dealing with different personalities, maraming challenges. But you see, alam nyo mga kaibigan, kapag in-apply itong gift of encouragement ng ating Panginoon, ikaw mismo gagaan ang pakiramdam mo. Yung binigyan mo ng encouragement, gagaan ang pakiramdam. Ikaw mismo gagaan din. So dalawa yung nakinabang. Yung taong tinulungan mo, syempre ikaw ay nakinabang din. So yan po ang sinasabi ng Banal na Kasulatan. We need to encourage one another daily. How to encourage one another? Pray for that person, support that person, feed that person if necessary, help that person in any way possible na pwede posible kang magbigay, ano po? So just be very keen, ano po? Merong opportunities na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. At isa sa mga verses na iiwan ko po, ano, mga kaibigan sa inyo, ay ang nasa John 16:33. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Take heart, I have overcome the world. Ang ganda, no? Ang sabi, take heart, I have overcome the world. Sinasabi ng ating Panginoong Jesus na siya mismo, nang siya ay nandito sa lupa, naranasan niya ang pinakamatinding karanasan at ipinako nga po siya sa krus, hinusgahan siya at inalipusta at pinarusahan ng mga tao. Ngunit nananatili po siyang buo ang loob. Nandun yung courage niya. Bakit? Sapagkat nananampalataya siya na meron siyang Diyos Ama na siyang nag-encourage sa kanya. Ano po? So, huwag nating kalimutan, ano, mga kaibigan, manalangin po tayo lagi na ang Panginoon ay laging sumaatin. Nais ko pong mag-offer ng maikling panalangin sa atin pong pagtatapos. Maraming salamat po, Panginoon, na inyo kaming pinatnubayan, binigyan ng magagandang mga prinsipyo at mga tips kung papaano kami po ay ma-encourage at mang-encourage din po kami ng mga discouraged na mga tao. Panginoon, natutuwa po kami sapagkat magaganda ang aming pinag-aralan na kami po, na inyong mga nilalang, na inyong mga anak, ay maganda na mag-encourage kami sa isa't isa. Nang sa ganun po ay magpatuloy ang aming buhay na masaya at magtagumpay po kami. Pagpalain po ang aming mga kaibigan, ang aming mga manunood, ang mga followers, at lalo tigit, hinihiling po namin ay inyong palakasin ang loob sa pamagitan po ng aming ministry ang mga taong nalulungkot, nalulumbay, na natatakot at may mga problema, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, mga kaibigan. Bukas muli, magkita-kita po tayo. Thank you very much.
0: Thank you so much po, Ma'am Ai. So mga kaibigan, dito po natin makikita na napakahalaga na may masasandalan tayo at all times. Yung meron pa rin pong naniniwala sa ating mga kakayanan at ipapakita po sa atin yung bright side of things. Kaya saludo po ako sa inyo, Ma'am Ai. Saludo rin po ako sa mga teachers na katulad niyo po, no, na talagang encouraging sa mga estudyante. Ang sabi nga po kanina ni Ma'am Irene sa ating napag-aralan, ano, hindi lamang yung estudyante yung nakinabang sa pag-encourage niya, kundi pati siya. So, kumbaga, it's a two-way street, mga kaibigan. Encourage one another daily is, encouraging one another daily is one way of avoiding sin. So, napakaganda po ng ating topic this morning. Nawa po ito yung naging inspirasyon sa bawat isa sa atin na makapag-encourage ng ibang tao, no? Dahil hindi po natin alam yung simpleng pag-encourage natin, sabihin natin na kaya mo yan, kaya mong malampasan yung mga yan, ay napakalaking impact na po sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, kapamilya. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong topic ay Life in Four Dimensions. Ano nga po ba ito? Pero bago po yan, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang ating pumpaksa ay Life in Four Dimensions. Bigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na may kinalaman sa pagiging katiwala. Life in Four Dimensions. Ang buhay ng tao ay merong apat na sukat. At bilang katiwala, ang mga ito ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Ang unang pinagkaloob ng ating Panginoon, ito ay natala sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2, Versikulo 7, ang wika ng Biblia. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at iningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, sinabi lang ng Diyos. Maging ang mga hayop, sinabi ng ating Diyos. Sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at sa panglima, at sa panganim. Subalit noong nilikha ng Diyos ang tao, ay kakaiba ang ginawa ng ating Panginoon. Pinorman niya ang tao na galing sa alabok ng lupa at pagkatapos binigyan ng hininga ng buhay sa kanyang butas ng ilong at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya nga, ang katawan na ito ay pinagkaloob ng ating Diyos upang tayo ay magkaroon ng masagana at maayos na pamumuhay at merong kalusugan. At ang sabi pa ng ating banal na kasulatan sa mga awit, 139 versikulo 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kinilala ni Haring David na ang Diyos ang siyang lumikha, nagbigay ng ating mga pangangatawan na ito. At pagkatapos na ang Diyos ay nilikha ang tao, niligyan ng buhay ng Diyos, ang ipinagkaloob ng Diyos ay mga talento. God equipped this body with talents, mga talento. Kaya nga kakaiba ang ating pagkalikha. Walang ganoon sa ibang mga hayop na katulad ng tao, mga talento. Maaring ang ating talento ay katulad ng sinabi sa Biblia, merong lima, may dalawa, merong isa. Pero ang pinag-uusapan dito, anong klaseng katiwala ka at ginamit mo ba yung talento na pinagkaloob ng Diyos sa iyo para ito ay pasulungin, para ito ay lalong lalago, ginamit mo ba? Ang wika ay talent is a special gift, fitting one for a particular business, art, or profession. It is a special ability. Ito ay special na kakayahan.

0: man, or ito ay likas na binigay ng Diyos sa tao, enabling one to exercise a special expertise in a given area of service or skills. Kaya nga, binigay ng Diyos ang mga talentong ito upang pasulungin natin, gamitin natin sa kalwalhatian ng ating Panginoon. At merong binabanggit ang aklat ng mga awit, kapitulo 90, versikulo 12, ganito ang sinasabi sa atin, "Kaya turuan mo kaming na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan." Noong unang panahon, ang mga tao ay mahaba ang kanilang mga buhay. Subalit habang nagtatagal, ang buhay ng tao ay paiksi ng paiksi. Noong unang panahon, ang ating mga magulang o ninuno, katulad ni Noe, nabuhay siya ng 950. Si Adan, nabuhay siya ng 930. At gayon din si Matusalem ay nabuhay siya ng 969. Mahaba ang kanilang mga buhay noon. Subalit ang tao, simula nang kumain ng karne ang tao, ang kanyang buhay ay paiksi ng paiksi ang kanyang buhay. At ang sabi nga sa atin na bilang isang payo sa atin na ating bilangin ang ating mga araw. Bakit? Ano po sabi ng ating Biblia? Ang buhay ng tao ayon sa aklat pa rin ng mga awit, kapitulo 90, ang buhay ng tao ngayon ay 70. Anong ibig sabihin noon ng buhay ng tao 70? Nangangulugan ay 70. At ang wika pa ng ating Biblia ayon sa kapitulo 90 hanggang 12, ang wika doon ay dahil sa kalakasan kung minsan umaabot ng 80. Umaabot ang iba ng 100. Subalit, ang wika ng Biblia parang lahat ay kapanglawan. Yun ang ating pamumuhay sa mundong ito. Pero, kaibigan, tayo ay binigyan ng Diyos ng ating mga talento at gayon din, meron pang binigay ang ating Diyos na panahon upang ang ating mga katawan ay pasulungin natin, pagandahin natin ang ating kalusugan at ating gamitin ang ating mga pag-iisip upang lalo tayong tumalino. At kapag ka ang mga ito ay pinag-uusapan natin, kaibigan, ang pangapat na pinagkaloob ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang ating mga tinatangkilik o treasure. Ang sabi nga, a healthy body plus abilities and skills plus time put to wise and legitimate use equal treasure. All of these are God-given. Kaibigan, dapat nating ito'y alalahanin natin, ang lahat ng mga ito ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang dahilan bakit ang Diyos ay pinagkalooban tayo ng mga ito at dapat nating alalahanin sa mga treasure na binigay ng Diyos sa atin o yung kayamanan na binigay ng Diyos? Ano ngayon ang sinasabi sa ating kaibigan? Dapat nating alalahanin na ang mga ito ay binigay ng Diyos, ang ating mga abilities ay binigay ng Diyos, wala tayong taglay na kakayahan maliban ang Diyos ay binigyan tayo. Kaya nga, ang layunin ng ating Panginoon sa ating mga katawan, una, ang sabi sa 1 Corinto 6:19-20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat itong katawan na ito ay templo ng Banal na Espiritu, anong sabi sa atin? Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya nga, ang una nating dapat maintindihan, dapat nating alalahanin, kaibigan, na ang ating mga katawan na ito ay templo ng Banal na Espiritu ay dapat nating ingatan. Sundin natin yung 8 laws of health. Ano mga ito, yung 8 laws of health? Nutrition, exercise, water. Yan ang mga pangunahing natin. At yung new start, ano pa yung S, sunshine. At T, yung temperance. At pagkatapos, yung rest. At tayo ay dapat magtiwala sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin, huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong mabalisa. Sapagkat ang ating pangangailangan ay alam ng ating Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ngayon, ano pa yung layunin ng ating Panginoon? Kung bakit dapat nating ang mga katawan na ito ay maingatan natin, kaibigan? Sinasabi sa aklat ng nasulat ni Apostol Pablo, dito sa kanyang sulat sa Roma 12:1 at 2, ito ang sabi, "Kaya nga, mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos." Kaya nga bilang tayo ay katiwala ng Diyos sa ating mga katawan, ating iyong ialay ang ating mga katawan na banal, buhay sa harapan ng ating Panginoon. In other words, kaibigan, sa ibang mga salita, dapat nating ingatan ang ating mga katawan na ito. Bakit? Ano pa sabi sa atin sa Pilipos 3:20 at 21? "Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang may palilalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay." Kaibigan, ang ating mga katawan, nais ng ating Panginoon na lulusog, sumunod tayo sa sinasabing laws of health o batas ng ating kalusugan. Sapagkat ang panukala ng ating Diyos, ang ating mga katawan na ito, pagka siya'y dumating at buhay pa tayo, tayo ay aharap sa Kanya at masabi natin, narito ang aming Diyos na aming hinintay at kami Kanyang ililigtas. At ang gagawin naman ng ating Panginoon sa ating mga katawan, ang wika sa 1 Corinto 15:53-54, "Sapagkat kinakailangan itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay." Kaibigan, darating ang panahon. Itong katawan na ito na nasisira, nagkakasakit, namamatay, papalitan ng Diyos na hindi na nasisira, hindi na namamatay, at hindi na magkakasakit. Pero samantalang tayo ay nasa lupa, dapat nating ingatan ang ating mga katawan. Sapagkat tayo ay katiwala ng ating mga katawan o body temple na nilikha ng ating Diyos, kaibigan. Anong nais ng ating Panginoon? Na samantalang ang mga talento ay pinagkalob sa atin. Kaibigan, hindi yung question na kung ikaw ay merong isa o dalawa at ang iba naman ay napakarami. Ang question dito o yung pinag-uusapan natin ay sa anong paraan ginamit mo ang mga talento na pinagkatiwala ng Diyos para sa iyo bang pansarili o yung para magbigay tayo ng kalwalhatian sa ating Panginoon? Ang sabi nga sa atin sa aklat ng Epeso 4:10 at hanggang 14, ang wika, ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at mga guro. Pinagkaloob ng Diyos ang mga special talent na mga ito. Merong siyang layunin. Ano ang layunin ng ating Diyos, kaibigan? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaibigan, yun ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang mga special talent upang pasulungin ang kanyang gawain, upang ang kanyang gawain ay matapos na sa lupang ito at tayo ay kasama ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, merong pagpapala ang ating Diyos. Nais na natin dumating ang ating Panginoon sa ikalawa upang ating tanggapin ang korona ng buhay, ang mga pagpapala ng Diyos tayo dalhin sa langit na bayan sapagkat siya'y umalis, ang wika niya, ako'y maghahanda ng tahanan para sa inyo. At kapag ka nakapaghanda na ng tahanan ang Panginoon sa atin, siya'y darating na sapagkat ang gusto niya kung saan siya naroon, tayo naman ay dumoon. Ngayon, pagkatapos nating nabigyan ng pansin yung ating mga body temple, yung ating mga talents o yung kakayahan natin, mga talento, ang ibinigay ng Diyos ang dapat nating pansinin ay panahon. Binigyan tayo ng Diyos ng 60 segundo, binigyan tayo ng Diyos ng 60 minuto at gayon din oras, araw, linggo, buwan at pagkatapos taon. Ito'y binigay ng ating Panginoon. At ano ang dahilan kung bakit ang Diyos ay ibinigay ang mga ito? Ang wika sa atin sa Hebreo, 10:25 ang wika, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na malapit na ang araw. Kaibigan, dapat tayong magkaroon ng pagtitipon, fellowship. Kapag halimbawa ikaw ay mahina ang iyong pananampalatayo o kaya naman ikaw ay nanlulupaypay, kung meron tayong kapatid sa iglesia na siya naman ay malakas at siya naman ay masigla sa kanyang pangangatawan, maaring ang ating kapatid na ito ay magbigay ng pampalakas ng loob sa mga nanghihina ng loob na mga mananampalataya. Kaya nga sabi, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Sapagkat ang ating pagkakatipon na ito hindi lamang para sa ating sarili, kundi pa naman magpapalakas tayo ng ibang mga kapatid upang sa ganon sila'y lalakas din sa kanilang pananampalataya. Ano pang sabi sa Ecclesiastes 9:10? Anumang masumpungan gawin ng inyong kamay, gawin mo ng inyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Siol na iyong matutunguhan. Kaya nga, samantalang tayo nabubuhay, nakikita natin kung ano ang nararapat, kung anong pinakamabuti, gawin natin. Sapagkat kapag tayo ay wala na sa mundong ito, ng ating buhay ay pansamantalang kinuha ng kamatayan, kaibigan, ano bang gusto mong maalala ka ng mga tao? Ano bang mabuting bagay ang ating ginawa para tayo maalala ng ating mga kaibigan o yung kanayon natin, kabarangay natin o kasama sa church? Anong gusto natin na tayo maalala? Yung bang mga bagay na hindi maganda o yung mga bagay na nagbibigay din ng lakas ng loob sa kanila? Bakit? Ang ating Panginoon, kaibigan, ay malapit nang dumating. Kaya nga sabi sa atin sa Tito 2:11-13, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan, ang mga makamundong pag-anasa, ay dapat tayong mabuhay na may katalinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Bakit? Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaibigan, kung ano ang ating nararapat na gawin, magpalakasan tayo. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. At anuman ang nating nakikita na marapat nating gawin, lalo na sa paglilingkod para sa gawain ng Diyos, gawin nating kaibigan. Ano pang dahilan kung bakit tayo binigyan ng panahon ng ating Panginoon na ito ay dapat mangyari sapagkat kapag ka ito'y nangyari na, darating ng wakas. Anong sabi sa atin sa Mateo 24:14? At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Kaibigan, nais ko nang dumating ang ating Panginoon. Na kapag ka dumating ang ating Panginoon, ang mga kriben ay titigil na, wala nang mga paggawa ng kasalanan at kinakailangan ang lahat ng mga tao ay mabigyan ng pabalita, paalala ng ating Panginoon, ang Kristo na ating pinaglilingkuran, ang ating Panginoong Diyos, ay hindi na magtatagal, siya ay muling darating. At sapagkat darating ang ating Panginoon, kaibigan, lahat tayo aharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ano bang ating ginawa bilang mga lingkod ng Diyos? Ano ang sinasabi na yung pinagkatiwala sa atin ng mga kayamanan o yung mga abilidad na tayo nagkaroon ng mga kayamanan o salapi? Ano ang paalala sa atin? Ano sabi sa Deuteronomio 8:18 ang wika, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yun? Yung talent, abilidad upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito. Kaibigan, ang Diyos ay may panukala sa iyo. Darating ang ating Panginoon upang kunin ka at dalhin sa langit na bayan. Ikaw ay pinagpala ng Diyos, hindi lamang para sa iyong sarili. Nakatulad ni Abraham, ayon sa aklat ng Genesis 12:1-4, sinabi ng Panginoon kaya Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, itinuro ko sa iyo, sapagkat ang wika ng ating Panginoon, pagpapalain kita upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. Nanupat tayo na bilang mga lingkod ng ating Panginoon, pakinggan natin kaibigan ang kanyang mga salita at sundin natin ang kanyang kalooban. Kaya ang sabi sa Deuteronomio 6:4-5, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Kaibigan, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Ikaw ay kanyang ginawang katiwala. Aharap tayo sa ating Panginoon. Ating bang ginawa yung kanyang kalooban? Nagtapat ba tayo? Ginamit ba natin yung mga abilidad, yung mga talento na kanyang pinagkatiwala sa atin upang itaas ang ating Panginoon? Upang purihin siya. Sapagkat sinasabi ng Biblia, anuman ang ating ginagawa, gawin natin sa kalwalhatian ng ating Diyos na ating tagapagligtas. Kaibigan, sa anong paraan natin ginamit ang ating panahon? Ang panahon kapag ka ito ay ating pinalipas, hindi na muling darating ang panahon na iyon. Ang ating mga tinatangkilik sa anong paraan nating ginamit ang ating mga tinatangkilik. Tandaan natin, kaibigan, ang stewardship, ang pagiging katiwala, ito ay isang relasyon. Ang Diyos ang siyang may-ari, ang Diyos ay siyang owner, at tayo ay kanyang mga katiwala. At anong klaseng katiwala tayo? Nang sabi sa atin na nais ng Diyos sa bawat katiwala, makita nawang tapat, nagtatapat sa Kanya. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Juan, Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nanalwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Nais ng ating Diyos, magbunga tayo ng marami. Nais niyang maging alagad niya tayo, na katulad ng 12 alagad. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ang wika niya, ano man ang iyong nais, sabihin natin sa Panginoon, at ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, lumalapit po kami sa oras na ito. Nais po naming pasalamatan kayo. Itaas ang dakilang pangalan ng aming Panginoon upang purihin siya. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aming napag-aralan na inyo pong ikinintal sa aming mga puso't isipan na kami ay katiwala po ninyo. At ang aming Diyos ang siyang owner, may-ari sa lahat ng mga bagay. Pagpalain po ang aking kaibigan, ang kanyang kalusugan, ang kanyang tahanan, o Diyos, maging langit-langitan nawa sa lupang ito. Ang kanyang membro ng kanyang tahanan, o Diyos, pagpalain nawa po. Ang kanyang hanap buhay, ang kanyang mga pananim, pagpalain nawa po, Panginoon. At kami naman na bilang mga lingkod ninyo, o Diyos, kami magtatapat na bilang inyong katiwala, pinagkatiwala ang pabalita upang may pagkaloob sa maraming mga kaibigan na nakikinig. Maraming pong salamat, o Diyos, na inyo pong pinakinggan ang aming panalangin. Maraming pong salamat ng aming Diyos ay totoo at tunay ang kanyang mga pangako. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw-araw, ikaw ay kanyang pinagpapala. Ikanawa ay maging pagkapala sa iba. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay namulat, ano, parang nabuhusan. Hindi naman sa nabuhusan, pero na-enlighten sa ating message this morning. Alam niyo po, malapit na pong dumating ang Panginoon. Malapit na po. Kaya ang katanungan po sa atin, ginamit ba natin ang ating mga talento para maisagawa ang gawain ng Panginoon? Yung mga panahon po ba natin, saan po natin ito ginugol? Ginamit po ba natin ito para mapalusog ang ating mga katawan, patalinuhin ang ating mga utak? Ano po bang nilalagay natin sa ating mga kaisipan? Makalangit po ba na mga bagay o mga makamundong bagay? Ano po ba yung ating mga tinangkilik? Ngayong umaga, gusto pong magnilay-nilay po tayo kung ano nga po ba yung mga pinagagawa natin dito sa lupa. I'm sure gusto po ng bawat isa sa atin na pagdating ng Panginoon, itatap po niya tayo sa ating mga balikat at sasabihin po niya, "Well done, my good and faithful servant." Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdanais na mag-share, i-share niyo po ang inyong mga experiences, ang inyong pong mga reflection sa amin, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect at adventist.ph. Once again mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang tinig ng pag-asa atin sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang magandang umaga po, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Sa umagang ito, tayo ay nagagalak at nagpapasalamat. Natutuwa tayo sapagkat tayo muli ay inakay ng Panginoon sa umagang ito para umupo sa atin pong morning mana, umupo kasama ng atin pong Panginoon. Sapagkat ngayon pong umaga ay meron pong panibagong pag-asa, panibagong laan ng langit, provision na kanyang inihanda upang atin pong tanggapin sama-sama. Bago po tayo magsimula, ay nais kong hilingan ng lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po, napakabuti po ninyo sa araw na ito, sapagkat ang inyong pag-ibig ay sagana patuloy sa aming buhay. Patuloy po ninyo kaming inaakay sa isang karanasan na lalong magpapalapit ng amin pong sarili sa inyo. Ngayon, kami ay nakaupo muli sa inyong paanan. Panginoon, tulungan po ninyo kaming mabuksan ang amin pong mga puso upang tanggapin ang provision ng langit na inyo pong inilaan sa amin sa araw na ito. Salamat po ng marami sa inyong pakikisama sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman pong umaga ay ating tatalakayin ang panibago na ang pamagat ay ang pure and undefiled religion. Ano ho? Na ito ay masusumpungan sa aklat pa rin ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 26 at 27. Pahintulutan po ninyong basahin ng inyong lingkod. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves, and the religion is worthless. Verse 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. So narito ho binabanggit ng Santiago ang tunay, dalisay at anho, walang pagkakamali na anho na reliyon. Ang tanong po sa iyo at sa akin ngayon umaga ay, anong klaseng reliyon meron ka kaibigan? Anong klaseng reliyon meron ka kapatid? Ako, anong klaseng reliyon meron ako? Ito ba ay katulad ng spare tire na ginagamit lamang po natin sa panahon ng emergency? Ito ho ba ay katulad ng wheelbarrow na madaling ma-upset at kinakailangan itulak? O ito ba ay katulad ng isang bus na kung saan gusto natin puntahan ay doon tayo sumasakay? Kaibigan, mga minamahal ko pong mga kaibigan, dyan lamang po kayo sapagkat sa atin pong pag-aaral ay maintindihan po natin, opo, ikaw at ako, kung ano ang ating katatayuan sa mata ng Panginoon, kung anong uri o klase ng reliyon meron tayo. Spare tire ba na tayo ay pumupunta lamang sa simbahan o di kaya sa kapilya sa panahon ng emergency, katulad ng crisis, pandemic, o di kaya ating birthday? O tayo ba ay katulad ng wheelbarrow na madaling masaktan, manghina, magdamdam, kinakailangan tayong itulak, ipush para lamang tayo ay gumalaw at makisangkot? O yung katulad ba tayo ng isang bus na sinasakyan lang natin kung ano ang gusto natin? Ano ho, kung saan natin gustong pumunta, sasakay lang tayo. Ito ho ang ating pagsasaluhan ngayon pong umaga. Anong klaseng reliyon ang meron ikaw at ako? Alalahanin po natin, walang saysay ang atin pong reliyon maliban na atin pong maplis o di kaya maluwalhati ang Panginoong Diyos sa atin pong pagsamba, sa atin pong buhay, sa atin pong pagiging kaanib ng iglesia. Sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 27 ay nariyan po ang definition kung ano ang nilalaman ng tunay na reliyon. Ang sabi po dyan, ayan ho, the pure, undefiled religion before God.
Para lubos po natin matiyak kung ang atin pong reliyon ay kaaya-aya sa Panginoon, atin pong tignan kung ano ang katangian ng tinatawag na pure and undefiled religion. Una, the pure and undefiled religion must be what? Number one, please take note of this, mga kapatid, sapagkat ito po ay napakahalaga. A practicing religion. Ano ho? A practicing religion. Kumusta ang iyong reliyon, mga kapatid? Ikaw ba bilang kaanib ng iglesia? Ikaw ba na sinasabi mong merong reliyon? Iprinapractice mo ba sa iyong buhay? The way you speak, the way you conduct yourselves with other people, the way you treat fellow members in the church, your office mates, yung ating kasama sa hanap buhay, yung atin pong mga kapitbahay, are we practicing a religion? Kapag sinabing practicing religion, it involves doing something on our part. Ibig sabihin ay meron tayong dapat na ano, gampanan na tungkulin. Napakaliwanag. Ano daw po yun? Sang-ayon po sa ating binasa kanina, sa talatang 27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows. Sa ibang salin po, mga kapatid, ang sabi po doon ay to visit the orphans and widows. So, ibig sabihin ay kung sinasabi natin na tayo na merong reliyon ay atin pong iprinapractice ang ating reliyon, sana'y nakikita sa atin na meron tayong panahon na dumadalaw sa mga, ang sabi po dito'y, sa mga ulila at ganun din po sa mga balo, ganun din po sa mga nangangailangan para tayo ay magbigay sa kanila ng blessing, ng tulong, o di kaya ay pagpapalakas sa kanilang mga kalooban. Napakaliwanag, minabanggit po diyan. Pansinin po ninyo, kahapon ay atin pong napag-aralan, nang sabi po dito yan ho, wag lang sana tayong maging tagapakinig ng salita, bagkus tayo ay ano ho, kinakikitaan na isang buhay ayon sa salita. Nabubuhay tayo ayon sa salita. We walk as we talk. Kung ano ang lumalabas sa atin pong bibig ay nakikita sa atin pong buhay. We should not be hearers only, but be doers of the word. Yan po ay napakaliwanag, mga minamahal kong mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Mateo 7 talatang 21, babasahin ko po ito sa inyo sapagkat napakaliwanag na binabanggit ng Panginoon sa kung ano ang pakay ng Diyos sa isang taong katulad mo at katulad ko na Kristiyano. Daladala natin ang pangalan ng Panginoon, tayo nakaanib ng iglesia, tayo na naniniwala na tayo ang iglesyang ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Listen what the Lord says, Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is what? In heaven. So hindi ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ayan ho, maliligtas, kundi sila na gumaganap, gumagampan. Sila yung mga kaanib ng iglesia na kanilang prinapractice ang diwa at espiritu ng tunay at dalisay na reliyon, mga minamahal kong mga kapatid. Sapagkat ito ang katuruan ng ating Panginoon. Ito ang liwanag na atin pong masusumpungan sa aklat ng Biblia. Hindi lamang tayo, ano ho? If we are not doers, pansinin po ninyo mga kapatid, kapag hindi nakikita sa atin ang practicing Christian, we are practicing a religion, ang sabi po ng talatang 22, we are deceiving ourselves. Hindi napapadaya ang Diyos. Hindi rin napapadaya si Satanas.
Ang sabi po dito'y ang nadadaya ay ang aking sarili, ang iyong sarili. Kaibigan, kapatid, kapag tayo bilang kaanib ng iglesia ay hindi nakakakitaan ng Espiritu ng langit o di kaya yung diwa, katuruan ng Panginoon na dapat ay makita sa atin pong buhay. Hindi lamang natin dinadaya ang ating mga sarili. Dinadaya din natin ang ating mga anak. Dinadaya din natin ang atin pong kapwa-tao. Pero ang kaaway, si ang Diyos, hindi po natin sila kayang dayain. Kaya nga't kaibigan, maaring ikaw at ako, matagal na tayong kaanib sa isang pananampalataya. Baka ikaw naman at ako ay dinadaya natin ang ating sarili, ang miyembro ng ating pamilya, dahil hindi makatotohanan ang atin pong buhay, hindi nahayag sa ating salita, hindi nakikita sa atin pong buhay, sa ating pagtrato sa ating kapwa-tao, sa ating mga kapatid sa iglesia, na tayo ay talagang tunay na pinamumugaran ng Espiritu ng Langit, na nakikita sa atin that we are practicing the pure and undefiled religion, which is the Spirit of Heaven, mga minamahal kong mga kapatid. So having said that, a practicing religion na ito ho ay napakahalaga, mga kapatid, well, of course, idiniin din po ng sulat ni Santiago yung pananampalatayang gumagawa. Ano ho? Ano yung pananampalatayang gumagawa? Ang sabi po diyan, ang isang reliyon na hindi pinapraktis ang diwa at espiritu ng Biblia o ng katotohanan, ibig sabihin ay ang kanyang reliyon ay ano ho, ay patay. So, ang isang pure and undefiled religion, one, must be what? A practicing religion. Two, it must be what? A practical religion. Iba yung practicing, iba naman yung practical religion. Ano ang ibig sabihin? Alalahanin po ninyo, hindi lang dahilan na tayo ay kaanib ng iglesia ay tayo ay dadalo lamang sa atin pong simbahan, sa atin pong iglesia. Hindi po yun ang binubuo ng ating pananampalataya. Ang atin pong pagdalo, hindi lang ito ang intensyon ng Panginoon, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, ayan ho, maliban na tayo ay dumadalo, gusto niyang i-extend ang ating pagsamba sa kung papaano tayo dumadalaw, kung papaano tayo tumutugon at kung papaano natin pinupuntahan at iniuunat ang ating kamay ng pag-ibig, pagtulong, pagmamalasakit sa mga taong nangangailangan. Ang practical religion, mga kapatid, ay ano ho? Atin pong inuunat ang ating mga kamay sa mga taong higit na nangangailangan. Iniuunat natin na ito po'y kapahayagan ng atin pong paglilingkod sa Panginoon, paglilingkod sa iglesia, paglilingkod sa atin pong kapwa-tao. Sa Bagong Tipan ay idiniin po dyan hindi lamang ang paggawa ng mabuti, mga kapatid. Sang-ayon po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 6, talatang 10, ang sabi po ni Pablo, "Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of what? To the family of God." So, ibig sabihin, mga kapatid, ayan ho, hindi lang pagdalo, kundi pagtulong. Bawat pagkakataon, opportunity, ay atin pong ano ho, samantalahin na ating inuunat ang atin pong puso, ang ating kamay, ang ating mga paa sa pagdalaw at pagtugon sa pangangailangan ng mga tao, lalong-lalo na ang kaanib ng atin pong iglesia. Sang-ayon po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, talatang 16, "Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices to God is pleased." Kita po ninyo, hindi lamang pala ang pagtugon, pagtulong, pagministeryo ay sa mga kaanib ng iglesia,
even extending beyond the walls of our church building, my dear friends. Pagtulong, pakikisangkot, pakikibahagi sa mga pangangailangan ng ibang mga tao. Sa aklat po ng 1 John chapter 3 verses 17 and 18, ang sabi po ay ganito, "If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person?" Katanungan, ano ho? Kung totoong meron tayong reliyon, tayo na merong inaangkin o di kaya tinatangkilik na kaunti sa atin pong buhay, subalit kung ang isang taong nangangailangan, kapatid, sa atin pong iglesia o kapitbahay, but we are never extending any help to them, o ang sabi, papano natin maipapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa kanila? Dear children, listen to the appeal of John. Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Oh, purihin at salamat sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat kapag atin pong inapply ang salita ng Diyos sa pagpapakita ng kabaitan, kabutihan, kahabagan sa mga mahirap at nangangailangan, ibig sabihin, ayan ho, yung ating mga pangangaral ay totoo, yung ating mga katuruan ay totoo, yung ating pag-aaral ng Biblia ay totoo. Subalit, kung hindi po natin ini-apply ang diwa at espiritu ng Biblia, ang atin pong pangangaral, ang atin pong pagdalo, ang atin pong mga katuruan, ang atin pong pag-aaral ng Biblia ay wala pong kabuluhan, mga kapatid. Ano ho? Kaya nga yan ang binabanggit ng salita ng Panginoon. Sana sa umagang ito ay atin pong natanggap, ano ho, ang mga paalala sa bawat isa sa atin, opo, sa bawat kaanib ng iglesia. Tayo na inilagay ng Panginoon sa sanlibutan. Tayo ng iglesia, ang sabi ni Sister White, ay ano ho, repository of God's grace. Ahensya na kung saan gagamitin ng Panginoon sa huling kapanahonan para sa kaligtasan ng tao. Sana ay makita sa atin, mga kapatid, na totoo at makatotohanan ang diwa at espiritu ng Biblia sa puso at buhay ng bawat kaanib ng iglesia. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Muli kaming nakatanggap ng biyaya at pagpapala mula sa langit sa umagang ito. Panginoon, salamat po dahil kami inyong tinawagan at inilagay sa sanlibutan ito upang makita sa amin pong buhay ang diwa at espiritu ng inyong banal na salita, ang diwa at katangian ng aming Panginoon, upang po magkagayon, Panginoon, marami pa ang mahikayat sa inyong katwiran at marami pa ang maligtas sa inyong kaharian. Panginoon, tulungan po ninyo kami araw-araw, makapamuhay kami nang naayon sa inyong banal na kalooban. Ingatan po ninyo kami, ang bawat isa sa amin, at tanggapin po namin sama-sama ang inyong bendisyon alang-alang.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa no, dyan po sa Norte, mula po dyan sa Alicia, sa Tirad View, Santiago Isabela, Ilocos Sur, Lipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. Pati na rin po dito sa south mo ng Manila, no? Dyan sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. At syempre, yung mga nakikinig at nanonood sa ating pong Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. Pati na rin po yung YouTube channel po natin ng mga pangakong di nabibigo. Paki-like and share na po yan. Yan. Syempre, binabati rin po natin ang mga nakikinig sa kanila pong mga radyo dito po sa Mega Manila. You're listening to 89.1 FM. Meron po tayong hope